0: Makikibalita po tayo sa kanilang ginagawang search and rescue operations doon sa mga areas na pinaniniwalaan na may mga kababayan tayo na naapektuhan o nadaganan ng mga gumuhong building. Kung napanood nyo po, kahapon mga kababayan talaga nakakatakot. Ano po? Hindi lamang po yung mga places of work, yung mga commercial establishments. Kung nakita nyo rin kahapon, simula po ng klase, buti na lang, ano po, at flag ceremony umaga, nasa labas lahat ng estudyante nang nangyari itong malakas na lindol na ito. Again, dalangin po natin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan sa Mindanao na apektado ng nangyaring lindol na ito. Pero mga kababayan, ngayong umagang ito, pakikipag-ugnayan nga tayo no, sa mga government agencies. Hindi lamang po sa mga national government agencies, pati na rin sa kanikanilang mga ama ng kanikanilang mga lugar o kanikanilang mga munisipalidad o mga syudad. Pang mga musta kung ano nang nangyayari doon sa area na yon. Ngayong umaga po, makikipag-ugnayan tayo kay Dr. Agripino Bong V. Dasera Jr., ang Head City Disaster Risk Reduction and Management Office ng GenSan. Magandang umaga po, Dr. Bong.
1: Sir, una po, paki-improve po signal, medyo cutting out po.
0: Sige po, susubukan natin na tumawag po ulit. Ano? Sige, re-establish natin yung linya kay Dr. Bong Dasera, ang Head ng CDRRMO GenSan. Hello po, Dr. Bong.
1: Yes sir, paki-improve po signal, medyo cutting out po.
0: Alright, sige po, tatawag po kami ulit. Nyo mga kababayan, kahapon po nakausap natin si sige po. Mayor Dr. Bong, magandang umaga po. Hello po.
1: Hello.
0: Hello sir, magandang umaga po.
1: Hello sir, kung hindi ko pwedeng pa rin po kayo marinig sir.
0: Sige po, susubukan po natin na gumamit ng iba't ibang paraan ano. Sige, tatawagan natin sa kabilang linya at subukan natin sa Viber. Oo. Nga, gaya ng binabanggit natin, pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon doon sa area na yon. Kahapon, mapalad tayo dahil nakausap natin briefly. Kung matatandaan nyo po, naging panayam natin kay Dr. Winchell Sevilla, ang head po ng Seismology Division ng FEVOLC. Sabi niya, ang pinakamalakas na instrumental intensity ha, na natala kahapon sa bayan nang Malapatan, dyan pa rin po sa Sarangani. For reference, mga kababayan, yung nakikita po nating mga gumuhong building, that was only intensity 7. Yung sa Malapatan, intensity 8. So, magkakaroon tayo ngayon ng idea na mas malakas itong nangyari sa Malapatan, sa Sarangani. Kahapon, nakausap natin briefly upang magpaabot ng pangangamusta dito kay Mayor Salway, kay Mayor June no, Sumbo Jr. sa ama po ng Malapatan sa Sarangani. Yun nga, pahirapan pa rin ang signal. Kaya kahapon, sinusubukan natin siyang makapanayam. Ngayong umaga, susubukan po ulit natin, mga kababayan. At let us give time ano, para ma-establish natin yung mga linya ng komunikasyon. Dahil nga doon sa nangyaring sakuna, down. Hindi lamang po ang kanilang mga cell towers, pati yung kanilang mga internet connections. Sige, we'll take a short break mga kababayan. Ang oras po natin, 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Susubukan po natin makipag-ugnayan ulit dito sa ating mga focal persons sa Mindanao. Boss, let's take a short break. Ano ang oras natin? 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA. Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
12: Radio Magazine 1278.
13: At Radio Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radio Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
20: Radio Magazine.
21: Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radio Pilipinas.
25: Radio Pilipinas
26: and Capital 104.3 collab.
27: Radio Pilipinas is on Viber.
28: Viber.
27: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
28: Receive credible news and information.
27: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
28: Stay on track
27: with Radyo Pilipinas on Viber.
28: Viber.
27: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
29: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
31: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
32: Kilatisin ang sarili.
31: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
32: Importante rin na ating laging isipin.
31: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
32: Isang mahalagang paalala
31: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: This is a public service announcement.
33: A public service announcement
29: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
34: Mas pinalakas, pinalawak.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
37: Radio Pilipinas
38: and Capital 104.3 COLAB.
39: COLAB.
40: World Service.
41: Sports Radio.
42: Ang taginting ng FM.
43: At lakas ng AM.
44: Sa iisang himpilan.
45: Pinagsanib na puwersa.
46: Para sa mas malawak na
47: serbisyo publiko.
48: Radio Magazine 1278.
49: Sports Radio 918.
50: Radio Pilipinas.
51: Radio Publiko
52: 738.
53: At Radio Pilipinas World Service.
54: Mapapakinggan na
55: sa Capital 104.3 FM.
56: Capital 104.3.
57: The AM and FM collab.
58: Sa Capital 104.3 FM.
59: Radio Pilipinas.
60: Radio Pilipinas.
61: And Capital 104.3 collab.
62: Collab.
63: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
64: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Publiko.
67: Bangon, bangon, bayang mahal,
68: bangon, bayang mahal,
67: dito sa Radyo Pilipinas,
68: 738 AM.
0: Ming dalawang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. Nusubukan pa rin natin na makakuha ng panayam mula po sa ating mga kawani dyan sa Jensan. E na rin sa bayan po ng Malapatan sa Sarangani. O makibalita po sa kanila kung anong nangyayari doon sa ating mga kababayan doon. I'm sure meron ng mga paunang mga tulong na naipamigay doon sa mga areas na nabanggit natin. But we have to hear it directly doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan doon at hindi lamang po yan ng local government unit? Ayon nga po doon sa napag-usapan namin kahapon, ano, from a brief phone call kay Mayor June Sumbo Jr., ng Malapatan sa Sarangani. visibly ano, shaken talaga si si Mayor. Talaga napakalakas daw nung nangyaring lindol doon sa kanilang bayan. Sabi niya nga, salamat na lang ano sa Panginoong Diyos dahil yung mga bata dahil sa pagsisimula nga ng klase nagfa-flag ceremony. Ano, hindi wala sila sa loob nung kani-kanilang mga classroom. Kung nagkataon, mga kababayan, napakasakit pong isipin kung anong mangyayari. Especially nakikita niyo po ba yung mga ano, yung mga classrooms, yung mga buildings na gumuguho. Ganun ho katindi at ganun ho kaseryoso yung nangyari pong paglindol diyan. Sabi niya nga kahapon, sabi ni Mayor June ng Malapatan, sabi niya, ang hirap na wala kaming magamit ng mga buildings kasi lahat sila natatakot pumasok, natatakot bumalik. Yun yung binabanggit natin, mga kababayan. Ano po? Pag nangyaring lindol, lumabas po tayo, no? Doon sa, especially ganong kalakas, lumabas tayo doon sa mga ganong building. Hindi natin alam at anytime, maaari pong tuloy ang gumuho etong mga buildings na kung saan tayo nandun sa loob. Ano po? Tabayanan din natin, mga kababayan, ang mga iba pang mga balita mula po sa ating mga kasamahan na sa labas po ng ating himpilan. Kaugnay pa rin ang nangyayaring pagbabantay ng inyo pong lingkod sa... Okay, sige. Nakuha muna natin yung mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan.
68: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ilang bahagi po ng pagbabantay ng inyong himpilang Radyo Pilipinas sa mga nangyayari sa labas po ng ating himpilan. Ugnay pa rin ito ng lindol.

0: po ang ilan sa mga balita ng ating mga kasamahan mula po sa ating Radyo Pilipinas News Division. Ang Philippine Ports Authority na pakinabangan po ang mga safety measures nito matapos ang nangyaring lindol sa Mindanao. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Agad ipinatupad ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga safety measures sa mga pantalan sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani at kasunod ng tsunami warning mula sa DOST o Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Inatasan ni Philippine Ports Authority General Manager Jason Jago ang mga port management offices sa mga apektadong lugar na pairalin ang emergency protocols, suspindihin ang mga hindi kinakailangang operasyon at makipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, manggagawa at komunidad. Ayon sa paunang ulat ng PPA, may naitilang minor structural damage kabilang ang mga bitak sa ilang pasilidad sa SOC Sergeant habang patuloy ang inspeksyon sa Port of Malalaga. Wala namang naiulat na pinsala sa mga pantalan ng Sasa, Mati at Babak matapos ang sinagawang pagsusuri. Patuloy na minomonitor ng PPA ang sitwasyon at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, mga lokal na pamahalaan at disaster management authorities para sa kaligtasan ng mga pantalan at mga stakeholders sa sektor ng maritime. Nakihanda o nakahanda rin ang ahensya na tumulong sa emergency response at relief operations kabilang ang paggamit ng mga nakahandang ready-to-eat food packs sa mga pantalan sa buong bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Report. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ng 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makikipag-ugnayan po tayo ngayong umaga kay Ginoong Rolly Duan C. Aquino, ang hepe po ng PDRRMO, yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato, kognay po ng kanilang mga ginawang tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol diyan sa South Cotabato. Joining us this morning is Sir Rolly Duan Aquino. Sir Rolly, magandang umaga po.
3: Magandang umaga and magandang umaga naman sa lahat ng ating tagapakinig at mga manonood.
0: Opo, sir, before anything else, kamusta po kayo, ang kalagayan nyo dyan ngayon, yung ating pong mga kasamahan at ang inyong pong pamilya, nasa ligtas po ba kayong kalagayan ngayon?
3: Yeah, as of now, nasa ligtas naman tayong kalagayan. Kaya nga lang patuloy ho tayong nagmo-monitor sa buong probinsya ng South Cotabato. Sa klaw po nito ang 10 munisipyo at isa nating syudad na kung saan ay tinamaan ng malakas na lindol kahapon ng umaga. Umabot ho kami sa intensity 7.4 dito sa aming probinsya. At so far, ito na yung pinakamalakas na lindol na tumama. No? Kasunod nung matagal na panahon na yung gumalaw yung ating Moro Gulf.
0: Opo. Sir Rolly, gusto ko pong maintindihan, ano po, base po dun sa mga situation report na nakakalap ninyo, wala po tayong naitalang casualties? Meron po bang casualties? Gano po karami yung mga kababayan natin na displaced dahil po dito sa nangyaring lindol?
3: Alright, no. So, base sa casualty natin kahapon ng umaga, meron tayong naitala na dalawa, no. Bago mag-alas 12 ng tanghali, meron tayong dalawa. Yung isa nadaganan, no, ng isang fallen debris, tapos yung isa naman ay namatay, no, right after the incident, inatake sa puso. Nung gabi, nakatanggap tayo ng impormasyon dahil meron pa rin tayong mga dead spot areas in the province. Ibig sabihin yung walang signal, walang other mode of communication. Late natin natanggap yung impormasyon na may isang namatay din dahil naman sa isang earthquake induced landslide. So as of now, no, tatlo ang naitala nating casualty and mahigit 200 pamilya ang apektado naman related dito sa lindol kahapon ng umaga.
0: Opo. Just to clarify, sir, no, yung dahil nahirapan tayo makuha yung nahirapan tayo sa communication, itong tatlo na ito, ito yung kabilang sa mga isinumita nating report sa Office of the Civil Defense.
3: Yes, no. Kasama na yung dalawa, yung nauna nating na-submit, nagpahabol ho tayo kagabi and siguro forwarded na rin ng ating team doon sa civil defense. So tatlo na as of now ang namatay. That's all related to earthquake.
0: Apo, to get a understanding po, gaano karami yung ating mga kababayan ngayon na nasa mga evacuation centers displaced doon sa kanilang mga tahanan?
3: Medyo late din ang ating data na natanggap kagabi, pero ang estimate natin ngayon nasa mahigit 200 pamilya ang nailikas natin. Sila ay nailikas natin hindi dahil nasira ang kanilang mga bahay, kundi apo, merong isang area, isang sityo namin na meron siyang naitalang tension crack na posibleng maglagay sa panganib sa ating mga residente, at pansamantala muna silang inilikas. Yan po ay sa bayan ng mostly po sa bayan ng Lake Cebu, no? Ito ay matataas na bahagi ng probinsya. Opo. And meron din tayong naitala sa mga dalawang munisipyo pa, in particular sa may bayan ng bayan ng Polomolok at sa may bayan ho ng Tiboli.
0: Opo, may mga humingi na po ba sa atin, no, ng tulong para magpa-rescue bukod dito sa nabanggit po natin?
3: Ang maganda lang ho dito sa probinsya ng South Cotabato kahapon, maayos nating nailatag lahat ng mga response team natin. Ang aming mga municipal disaster risk reduction and management offices kasama ang city disaster ay nakapag-deploy naman ng kanilang mga responders. So on the level of the provincial government, wala pong humingi ng augmentation. Naisaayos naman lahat, and immediately nakapag-suspend naman yung aming gobernador ng pasok sa lahat ng antaso ng eskwela. Kaya hindi naman ganun kadami yung aming naapektuhan ng mga residente. We have minor injuries lang, and yung nagkaroon ng nagsuffer ng hyperventilation, most probably dahil po ito sa anxiety, no, as regards to the strong quake that hit yesterday.
0: Opo, how about yung mga critical care infrastructures natin, yung mga ospital po? Kamusta yung kalagayan ng ating mga ospital at of course yung mga pasyente nito?
3: Yeah, ang maganda din ho kahapon, right after the earthquake, nag-deploy tayo ng ating team, no, mula sa rapid damage assessment and needs analysis. Yung composition nito, ito yung ating mga engineers, sa civil engineers, structural engineers natin. Dineploy muna natin sa lahat ng ating mga hospital dito, and after 4 hours nakapagbigay ng update na safe naman na makabalik ang ating mga pasyente sa loob ng ating mga hospital. Meron tayong naitalang mga damage to infrastructure, no, in particular sa ating ibang private hospitals, and meron din sa ating mga tulay sa ating mga roads, no. Bale, dalawang tulay ang nasira, isang tulay ang nasira, yung approach, no, approach ng tulay, not necessarily the tulay, tapos yung isa naman yung road namin na nagkaroon ng landslide incident that connects to a municipality of Tiboli to General Santos na access road. So hindi pa siya passable as of now. Yun lang ang mga damages namin sa infrastructure, and ongoing pa rin yung assessment and gathering of reports as of now in the entire province of South Cotabato.
0: Opo. When you say yung sa nasira niyo pong tulay, ano, yung sa approach nito, are we already in coordination with the DPWH para ma-restore yung functionality nitong tulay na ito?
3: Yes, we have coordination with the DPWH, no, pero dineploy din natin yung ating provincial engineering team, ano. Okay. Alam ho ninyo, naiintindihan ho namin na malaki po ang damages yan sa may siyudad ng General Santos. Dumating din si Secretary Vince Dizon doon kahapon, pero sinisigurado namin na maayos ang aming coordination, and maliban dun sa access road na nasira ang tulay, nasirang approach ng tulay, meron pa naman kaming pwedeng daanan, and nagbigay na rin kami ng abiso sa publiko kung saan muna temporary makakadaan yung mga residente natin para hindi naman ma-hamper yung ating relief assistance distribution and at the same time yung economic activity mismo natin dito sa probinsya.
0: Yes po. To clarify, wala po tayong areas dito sa South Cotabato ngayon na hindi madaanan. Lahat po napapaabutan natin ng tulong. Lahat po ba napapaabutan natin ng relief para dito sa ating mga kababayan?
3: Yeah, kahapon po ay nag-umpisa na yung ating relief distribution. Tatapusin natin ngayong araw. Kaya nga lang, meron pa kaming isang area na inaantay ngayon. Pinapuntahan pa namin sa aming team dahil totally, no, wala talagang communication system doon, dahil kahit yung aming mga repeaters for our handheld radio ay I think nasira din kasi hindi siya operational as of now. So kailangan papuntahan doon. Nag-aantay lang kami ng report coming from our responders from the locality or LGUs natin. Pagka na-confirm natin, then definitely magpapaabot tayo ng ating tulong. Sakaling mamroblema ho kami sa transport, no, kasi may mga daan na nasira, we were able to coordinate this already with the Philippine Air Force, no. Baka kailangan ho natin ng airlift yung ating mga relief assistance para mapaabot natin doon. Gagawin natin yan. But as of now, well coordinated naman ho lahat.
0: Opo. And when it comes to communication, nakipag-coordinate na rin ba sa atin ang DICT ano, para makapagtalaga ng siguro temporary na cell site na pwedeng magamit ng ating mga kababayan at ng, of course, ng inyo pong tanggapan at ng ating government units para makapag-usap, ano, baka may mga kababayan kasi tayo no, na malayo sa kanilang mga kamag-anak sa South Cotabato na gustong makibalita kung ano nakalagayan ng kanilang mga kamag-anak. May mga ganito na po tayong coordination?
3: Tama ho yan. Nag-coordinate na po kami ng, sa DICT ho natin, no, sa communications natin, and nag-install na rin sila ng mga malalakas na internet connection na pwede nating magamit kasi kahapon ng umaga nagkaroon talaga tayo ng problema sa communication system. But as of now, restored na ho almost in the province, maliban po din sa dead spot na wala talagang signal.
0: Yeah.
3: So maayos na po ang coordination natin from local to national, even with their families outside the Philippines.
0: Apo, and moving forward, paano po ang gagawin natin ano, when it comes to checking the structural integrity, hindi lamang po ng mga private na mga buildings, mga commercial buildings natin. Of course, yung ating mga government offices din. Lahat ba yan, i-check muna ng mga structural engineers natin bago magamit ulit?
3: Yes, no, that's part of our protocol na bago makapasok sa mga buildings natin dito sa probinsya, lalong-lalo na dito sa siyudad ng Coronadal, no, nandito yung malalaking matataas at malalaking buildings natin, kailangan magkaroon muna ng inspection mula po sa ating rapid damage assessment and needs analysis. Kailangan magbigay muna ng abiso na pwede nang makapasok ang mga residente. Kahit yung mga malls natin, ano, kailangan mabigyan ng abiso na pwede nang makapasok clients and yung mga mamimili natin, masiguro naman natin na talagang safe ito. Dahil syempre, inasaan pa rin natin ang mga posibilidad na magkakaroon pa ng mga aftershocks. Again, the priority here in the province of South Cotabato is actually the safety of the general public.
0: Apo, so yung kakanina nabanggit nyo po, no, walang klase sa lahat po ng antas ng ating mga paaralan. How about work? Private work, government office, may mga pasok po ba ang ating mga tanggapan?
3: Ang provincial government of South Cotabato po, no, or Governor June Tamayo na babalik na. Ngayon, nag-start na tayo, nandito na tayo sa opisina ngayon.
0: Opo.
3: Ang ating mga empleyado para masiguro natin na hindi talaga ma-hamper ang ating mga services. But that's right after the certification from the Provincial Engineering Office na yung mga buildings namin dito ay pwede na ulit makapasok yung ating mga empleyado, no, kasama ng mga electrical engineers natin na nag-certify na. Na ang ating mga private sectors naman ay nakadepende sa kanila kung ano ang magiging desisyon nila kung babalik na sila sa trabaho or tuloy ang operations nila or hindi. But in City of Coronadal, nakapag-declare pa rin si Mayor nila ng suspension pa rin ng kanilang trabaho to give way para sa kanilang mga engineering team to conduct inspection sa kanilang mga buildings. Sa provincial government alone, tuloy na po yung aming trabaho.
0: I see. So to clarify lang again, To clarify, itong ating mga kababayan na private, siguro yung mga owners ng mga businesses natin, ano, depende sa kanila upon the approval of the provincial government kapag cleared na yung itong mga buildings na ito ulitin lang po natin, ano, medyo nagkaroon lang tayo ng problema sa linya, but to clarify, kailangan po payaga muna ng provincial government itong mga business owners para makapagbukas po ulit. At depende na sa kanila, no, kung magre-resume sila ng kanilang work. Tama po ba?
3: Yeah, yung sa kanila, yung sa mga business owners natin, tsaka yung mga privado, nakadepende sa kanila if they will start the operation. But definitely, meron din kaming team or special team, no, in the city, no, na under naman sa city government na nagkakandak rin ho ng, sa city alone, no, ng kanilang inspection kung pwede nang makapasok dun sa mga malalaking malls natin. Ano. Sa ibang private na mga maliliit, they can start kung gusto na nila, but kung mag-give way pa sila for inspection, then pwede naman din ho.
0: Opo. And lastly po, ano, besides communication, yung accessibility ng ating pong yung ating probinsya, kamusta naman po yung mga psychosocial help na binibigay natin sa ating mga kababayan? Of course, very traumatic itong nangyari. 7.4 ang intensity na naranasan po ng South Cotabato. Kamusta po yung mental health naman ng ating mga kababayan?
3: Sa ngayon, we have coordination with our team, no? Kasi mostly na maapektuhan dito yung ating mga estudyante, no? Alam mo, first day of class kahapon, tapos biglang tinamaan ng malakas na lindol, no? Mostly ongoing yung kanilang flag ceremony. Ang maganda dito sa atin, kasi mostly our team from the Department of Education ay naponduhan noon ng PDRR ng South Cotabato sa ating preparedness, and most of them are actually trained sa tinatawag nating psychological first aid, and they are capable of doing some things, no, para kahit papano ay makatulong sa mental health ng ating mga estudyante. Of course, not only sa ating mga estudyante, but syempre sa ating mga guro at sa iba pa nating mga residente dito sa ating probinsya.
0: Opo. At sulitin na po natin yung pagkakataon, Sir Rolly. Wala po tayong mga kababayan, ano, or yung sa atin mismo from the provincial office, from the provincial government. Wala po tayong pangangailangan ngayon na karagdagang hihingin, o meron po tayong gustong hingin sa atin pong national government agencies na tulong para maka-augment dito sa mga pinaabot po nating relief sa ating mga kababayan sa South Cotabato?
3: Yeah, sa ngayon, may mga kailangan din kami dito sa aming probinsya, pero alam namin na nakababa na yung team ng buong puwersa ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Inihahanda na rin namin yung aming official report para ma-forward namin related to damages sa ating mga infrastructure. Kung meron mang tulong na maipapaabot pa sa amin dito, siguro priority natin ngayon yung mga IDPs natin. Apo. Although hindi naman ganun kadami, but definitely pasasalamatan natin ito, no? Yung mga food packs na kailangan, hygiene kits and all. But we have stock naman kahit papano dito sa ating ating departamento, sa PDRRMO, no? Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office natin. Naka-imbak yan, and anytime pwede na tayong mag-deploy or mag-download ng ating goods, no? And siyempre, nakaantabay din sa amin ang DSWD Region 12 namin, na I think anytime pwede na rin silang umalalay base dun sa report na i-forward natin sa kanila.
0: Apo, pahabol ng mga katanungan lamang po. Ano-ano pong mga IP communities ang nandyan na paabotan po natin ng tulong?
3: In South Cotabato, no, kasi tri people tayo dito. We have tribo na Blaan, no, and meron tayong mga Tiboli diyan sa may area ng Lake Cebu and Tiboli. Dalawang munisipyo yan na marami tayong, kumbaga parang IP community, IP towns yan siya. So composition natin, tribo ng Blaan and tribo ng Tiboli.
0: Apo. And meron po ba tayong rough estimate gano'ng karami po itong ating mga indigenous peoples?
3: I don't have the rough estimate as of this time, but right. I think it's for that LGU alone, it accounts to, I think, mga 80%, no, of the population of per LGU. But in the entire province, I don't have the rough estimate as of now.
0: Alright po. And hindi naman po, hindi naman mahirap i-access o magpaabot ng tulong sa mga IP communities natin?
3: May ibang area na mahirap siyang i-access, ano, lalong-lalo na kapag tag-ulan, dahil alam mo, hindi pa sementado yung ibang mga daan doon. But capable naman ho yung ating mga 4x4 vehicles to transport goods and assistance papunta ho dun sa kanilang mga lugar.
0: Alright. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. Dalangin po namin, ano, ang kaligtasan nyo dyan sa South Cotabato. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat, and magandang umaga po.
0: Magandang umaga po ang ating nakausap, ang hepe po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato, si Ginoong Rolly Duan C. Aquino. Magandang umaga po doon sa ating mga kababayan din dyan sa South Cotabato.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Isa po sa pinakamalakas din ang naramdaman ng pagyanig, ano po kung yung tawagin, ng intensity, nakaranas ng, sabi nga kanina ni Sir Rolly, ano, 7.4 na intensity ang naramdaman nila dyan sa South Cotabato. Kung kayo po ay nanonood sa aming Facebook page, pina-flash po namin yung sira ng mga buildings, may nasirang tulay, ano, yung entrada ng tulay mismo, gumuho. But so far, hindi po nagiging pahirapan yung pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan with the coordination of the national government agencies. Of course, ng ating mga local government offices. Ang oras po natin, 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayala.
1: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Nagpapatuloy po ang ating pangangamusta sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol, ng 7.8 magnitude na lindol dyan sa Sarangani. Makikipag-ugnayan naman tayo ngayon mula sa Regional Director ng Department of Social Welfare and Development Region 12, si Ginoong Loreto JRV Cabaya. Maraming mga kababayan po kasi ang ating tinututukan ngayon na nangangailangan ng evacuation operations at ng mga karagdagang pangtulong na nasa mga evacuation centers. Joining us this morning, Mr. Loreto Cabaya. Sir Loreto, magandang umaga po.
5: Good morning. No? Magandang dito sa Manila Region.
0: Opo. Sa kasalukuyan po, gano'n nakarami ang mga na-monitor natin na naging mga evacuation operations sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers ngayon? May datos po ba tayong hawak sa DSWD Region 12?
5: Yung affected po, nasa 22,000 plus na. Karamihan noon ay nag-evacuate dahil doon sa tsunami alert. Nagbalikan naman sa kanilang mga tahanan. Mm. Ang existing na evacuation center natin ay 18 at yun lang yung figures na kinukuha pa natin, no? Kasi mahirapan pagpunta doon sa mga lugar.
0: Apo.
5: May 36 na po tayong patay. 36 na po yung patay. May mga bahay na nasira at patuloy pa po yung pagkuha natin ng mga data. Ongoing po ang relief operations ng DWD. Actually, andito yung aming mahal na sekretary, Secretary Rick Gatalian, Secretary ng DTWA,
0: Apo.
5: Secretary ng OCD, sa kaisaray ng DOH, no, nagtulong-tulong para dito sa mga nasanasan ng lindol sa Region 12.
0: Apo. To clarify, sir, ang nagpunta dyan si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, ano yung standing order, anong marching order sa inyo ni Secretary Rex Gatchalian para magpaabot po ng tulong sa ating mga kababayan?
5: Sir, ang going pa, yung mga lugar kasi hirap pa puntahan, hindi at lang kuha yung data.
0: Mm.
5: Kaya lang mahirap, may signal, mobile po kami.
0: Opo. Sir, yung mga areas na hindi natin maabot, pwede nyo po bang banggitin sa amin?
5: Sir, as of now, may chopper tayong papunta doon sa Glan. Yung hirap kasing puntahan yung Glan. We're doing a best address natin na makalip up tayo ng goods doon. No? Yun lang yung tutulima natin sa ngayon at tumahanap tayo ng paraan.
0: Mm-hmm.
5: Wala dito yung aming mahal na secretary to direct the effort of the national government on reaching of course those that were severely affected by the earthquake.
0: RD Cabaya, sir, gano'n nakarami, ulitin natin, ano, mahigit 20,000, tama po ba ang mga apektado dito sa nangyaring lindol?
5: Opo, sir. Opo. And the number is growing, sir. Paparating pa yung delta sa mga hard to reach na mga area.
0: Opo, and yung mga family food packs na pinaabot po natin, kamusta po ang bilang nito? Hindi pa ba tayo nauubusan? Hindi pa ba tayo nangangailangan manghingi directly from the main office of the DSWD? Kamusta po ang supply ngayon? Lahat ba mabibigyan?
5: We have 150,000 plus food packs readily available dito sa Region 12 at madami pang coming na mga goods, no, as directed our secretary to facilitate the immediate transportation and transfer of those goods coming from the different regions to Region 12. No? At dito naman kami sa tulong ng mga local government units, mga governor, ay naging madali naman ang pag-reach out namin doon sa mga nangangailangan.
0: Opo. Bukod dito sa mga family food packs na pinaabot natin, kadalasan nagiging problema when it comes to these calamities. Yung access sa malinis na tubig, wala naman tayong pong problema dito?
5: Yung lang sa hospital, binisita nga ng aming mahal na sekretary yung mga hospital dito na affected kasi yung mga pasyente na sa labas na dahil nga tuloy-tuloy at palaging may aftershock.
0: So itong mga pasyente na ito, paano po ang tulong na ipinamimigay natin sa kanila? Are we also in coordination with the DOH para mabigyan ng mga tulong, no, ng mga paunang lunas na kinakailangan itong mga pasyente na nasa labas na, sabi nyo nga po, dahil natatakot dito sa mga nangyayaring aftershocks?
5: Actually, ang BPWH ay nag-inspect na sa mga hospital kasama yung DOH at agara naman ang DSW na ibigay ng financial assistance para doon sa mga needs ng mga apektado ng lindol na hindi nakukuha doon sa hospital na kailangan bilhin sa labas ng hospital. At yun nga, no, may mga tao na kami naka-assign bawat hospital to facilitate, of course, yung easy at madali na tulong sa mga pasyente na natamaan ng lindol.
0: Bukod po dito sa mga pinamimigay nating tulong, ano pa po yung mga tulong naman na palagay ninyo ay kinakailangan po talaga ng ating mga kababayan? Are we also in need na itong mga gamot? Ano po, kadalasan, pagka ganitong nagkukumpulan yung mga tao sa mga evacuation centers, yung mga sakit naman, no, na natatransmit dun sa mga, yung mga communicable diseases naman na nagiging problema natin. Ano po bang mga pangangailangan ngayon dyan ng ating mga pamilyang apektado sa mga evacuation centers?
5: Yung sir, we have a lot of meetings, no, with the different disasters team ng bawat local government unit kasi we're asking from them ano pa bang matulong ng national government, no? But for us, we're ready, of course, to give as instructed by the president to all that were a victim of the recent earthquake.
0: All right. Sir, ano po ang mga mensahe nyo naman sa ating mga kababayan, ano, kung kayo po ay may pagkakataon ngayon, ano pong mensahe nyo sa ating mga national government agencies? May mga particular pa ba tayong tulong na kinakailangan? Nabanggit nyo nga kanina, ano, ini-airlift doon sa mga areas na hindi maabot. Kailangan pa ba natin ng mga additional na tulong from the national government agencies?
5: Yes, sir. No? Kailangan natin at on top of the situation naman yung ating national government because we have several secretaries, no, department secretaries that are here, no? And si Presidente ata balak rin magpunta. Ang sa amin lang sa mga nanawagan kami, sa mga naging biktima ng lindol, kung kailangan nila ng tulong ay lumapit lang sila pinakamalapit na opisina ng DSW para sa local government unit.
0: Alright. With that, maraming salamat po at dalangin po namin ang kaligtasan nyo dyan sa Region 12. Sa lahat po ng bumubuo rin ng DSWD Region 12, sir, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras sa amin ngayong umagang ito. At keep safe po.
5: Yeah, maraming salamat, Ben. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Ang ating pong regional director ng DSWD Region 12, ang ating RD Roloreto JRV Cabaya.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Po si Regional Director Loreto Cabayan mula po sa DSWD Region 12, mga kababayan. As you can see, as you can hear, talagang mahirap pa rin in some areas, in certain areas dito sa Mindanao, pahirapan pa rin yung komunikasyon dito. That's the primary challenge ngayon, no, yung coordination, yung logistics para makapagbigay ng tulong. But gaya nga ng sinabi sa atin ni RD Loreto, nandoon ang ating pong butihing secretary ng DSWD. Siya mismo nagpapaabot ng tulong para sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon. In his words, lumapit lang para mabigyan ng mga pangangailangan nila. Bukod sa komunikasyon, bukod sa mga tulong na pinaabot po ng ating pamahalaan, ang kadalasang nagiging problema rin ay ang ating pong kuryente. Nakikita nyo kahapon no, sa mga viral videos sa Facebook. Nakikita nyo, pati kawad ng kuryente na apektuhan ng pagbagsak ng mga buildings dito sa Sarangani sa Mindanao. Double time, hindi lamang po ang ating National Grid Corporation of the Philippines, ang ating pong Department of Energy, of course, yung ating mga electric cooperatives din. Lalim po ng National Electrification Administration, lahat po nagdo-double time para ma-restore ito pong linya ng kuryente sa naturang lugar. Kadalasan mga kababayan kasi nagiging challenge dyan. Walang problema kung yan ay mga kabahayan lang, kung yan po ay mga opisina ng pamahalaan. Hindi agad kailangan mabalik yung kanilang kuryente. But this is where the problem lies, mga kababayan. Kapag po mga critical care facilities na ang pinag-uusapan natin, especially yung mga intensive care units, yung mga natal intensive care units, yun po, we are racing against time. Kaya kailangan talagang double time yung ating mga ahensya na concerned dito sa pagpapabalik ng kuryente sa ating pong lugar. Susubukan pa rin natin ano, makapanayama ang ating pong mga ama ng mga lungsod at mga syudad dyan po sa bahagi ng Sarangani. But as we've said, mahirap pa rin po. Mahirap pa rin makipag-coordinate dito sa ating mga kasamahan, ating mga local chief executives, dahil pahirapan pa rin ang signal sa kanila. Hindi lamang po yung internet, diskwento na natin yon. But the cell sites itself, ano, yung mismong signal ng kanilang mga telepono talagang mahirap. Samantalang tabayanan naman natin ng mga karagdagang pang mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas pa rin ng ating himpilan. Ang oras po natin, 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pag inaantabayanan natin ang mga ulat na yan, we will take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Gugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, we're on the last stretch of our program. Igandaan pa rin natin yung ilan sa mga ulat ng ating mga kasamahan. Kalabas pa rin ang ating himpilan. Ibang mga balita, dito pa rin tayo nakatutok sa House of Representatives at sa Senado. 18 Maleta Boys na bigong dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na duwag ayon sa House Panel Chair. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Na chope na bahagang buntot, ito ang matapang na pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Didon matapos hindi sumipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang tinaguriang 18 Maleta Boys, ang grupo ng mga dating bodyguard umano ni dating Congressman Zaldico. Matatanda ang hinamo ni Ridon itong nakaraang weekend ang grupo na ulitin sa ilalim ng panunumpa ang mga aligasyon na una na nilang ibinunyag. Ayon kay Ridon, kung totoo ang kanilang paratang, wala silang dapat ikatakot sa pagharap sa opisyal na pagdinig ng Kongreso at sa pagtatanong ng mga senador. Dahil dito sinabi ng mambabatas na seryosong nasira ang kredibilidad na mga naunang pahayag ng grupo. Kabilang si Ridon at iba pang miyembro ng House Prosecution Panel sa mga inakusahan ng mga dating bodyguards na umano'y tumanggap ng mga mali-maletang puno ng pera subalit wala umanong na ipakitang ebidensya upang suportahan ang naturang aligasyon. Sa kabila nito, iginiit ni Ridon na nanatiling nakatuon ng House Prosecution Panel sa kanilang tungkuling konstitusyonal at sa nalalapit na impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Natipid sa isinigawang One Natin sa efficiency program, umabot na sa 989 million ayon sa Department of Energy. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yes, kinakapatid na alyan, umabot nga sa 989 million ang natipid ng mga lumahok sa isinagawang 119 efficiency program ng pamahalaan kung saan bossing alyan sa naturang halaga ay umabot sa 82,423.25 megawatt ang kabuang natipid ng mga lumahok o yung kabuang natipid ng mga lumahok sa naturang programa. Kabilang nga rin dito, bossing alyan, ang mga lumahok, ang mga malalaking malls sa bansa at ilang mga tahanan at mga institusyon, maging ang government agencies at offices ay lumahok sa naturang programa at nakatipid nga ng ganitong halaga. Huli naman siniguro ng DOE na mas marami pa silang hihikayatin upang mas mapalawak pa ang pagtitipid sa supply ng kuryente. Bossing alyan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Sa Senado naman, Senador Robin Padilla na nawagan sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Ang ulat na yan mula kay Nifa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nanawagan si Senador Robin Padilla sa mga residente ng mga baybaying lugar sa Mindanao na agad na sumunod sa mga kautusan ng paglikas matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa kanlurang bahagi ng Sarangani. Ayon kay Padilla, dapat unahin ang kaligtasan at pagprotektan sa buhay habang nagpapatuloy ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga humanitarian organizations sa emergency. Partikular niyang pinayuha ng mga residente ng Sarangani, Occidental, South Cotabato, Sultan Gondarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na manatiling alerto at sundin ang lahat ng direktiba ng mga lokal na opisyal at disaster response agencies. Hinimok din ng senador ang mga lokal na opisyal, barangay leaders at mga voluntaryo na paigtingin ng pagpapakalat ng tamang impormasyon lalo na sa mga liblib at mahihinang komunidad kung saan limitado ang komunikasyon. Nagpahayag din si Padilla ng suporta sa operasyon ng FIVOX, NDRMC, Philippine Red Cross, AFP, Philippine Coast Guard at iba pang local disaster response units na nagsasagawa ng assessment, evacuation at relief operations. Kasabay nito, pinaalalahanan niya ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa lang sa mga opisyal na anunsyo mula sa FIVOX, NDRMC, mga lokal na pamahalaan at iba pang otorisadong ahensya ng gobyerno. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Armed forces ng iba't ibang bansa handang tumulong sa Pilipinas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Handang sumaklolo ang mga hukbong sa datahan ng mga bansang Amerika, Japan at Indonesia, gayon din ang iba pang mga bansa sa Pilipinas kasunod ng pagdamag ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Ito ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brauner Jr. Baka na makatanggap siya ng tawag mula sa mga ito at nagalok ng tulong, bagay na isa sa ilalim na sa evaluation ng AFP katuwang ang Office of Civil Defense para sa pagtukoy ng mga pinakamainam na suporta. Sinabi ng AFP Chief na patuloy lamang ito na hindi lamang sa gera o gulo maaaring mapakinabangan na ang pakikipag-alyansa. Nagagamitaan niya ang EDCA site sa Mindanao gaya ng Lumbia Airport sa Cagayan de Oro para sa pagresponde sa parehong kalamidad. Samantala, iniulat ni Brauner na walang military installation sa Mindanao na damay sa malakas na lindol at agad sila nakapag-deploy ng mga sundalo roon para sumuporta sa search, rescue and retrieval operations. Para sa Bago Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At bilang panghuli, mga pasyente ng ospital sa General Santos City na apektado ng lindol hinatira ng tulong ng DSWD. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinutukan din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 12 ang mga pasyenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Dr. Rieco Hospital sa General Santos City. Kahapon na mahagi na ang kagawaran ng ready-to-eat food packs at mga food relief packs para sa may 295 na pasyente at kanila mga bantay na pansamantalang inilikas sa labas ng ospital habang isinasagawa ang structural assessment ng pasilidad. Ayon sa DSWD, ang mga ready-to-eat food packs ay espesyal na idinisenyo para sitwasyon ng kalamidad dahil hindi ito nangangailangan ng pagluto at agad na maaaring kainin ng mga apektadong individual. Ngayong umaga naman, maagang inihanda na rin ang mobile kitchen para makapagbigay ng mainit at masustansyang pagkain sa mga pasyente at iba pang apektadong lindol sa naturang ospital. Bahagi ito ng patuloy na disaster response operations ng ahensya para matugunan ang agarang pangailangan ng mga biktima at matiyak ang kanilang kapakanan habang nagpapatuloy ang relief at recovery efforts sa lungsod. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. At sa pamamagitan ng ulat niyan, pansamantalang po kaming magpapaalam. Maraming salamat sa DSWD Region 12 at maraming salamat din sa PDRRMO South Cotabato. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito sa ating technical and production side. Kay Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial, and of course, sa ating executive producer, Miss Glorife Bagon. Ang tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin yan ni Miss Zef Bosongan. Matapos yan, ang Leslie Bocobo Live kasama ang ating pong batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga, Bangon, Bayang Mahal.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas.

0: Ikotibo. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng hukbong pandagat sa Naval Station Jose Andrada sa Ross Boulevard sa Maynila ngayong umaga. Alas 9 ngayong umaga, inaasahan ang pagdating ng Pangulo na kung saan ay sasalubungin ito ng pamunuan ng hukbong pandagat at bibigyan ng arrival orders. Inaasahang mababanggit din ng Pangulo sa talumpati nito mamaya ang ukol sa future ready at modernized armed forces of the Philippines sa gitna ng nagpapatuloy pa rin tensyon sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea. Noong nakaraang taong anibersaryo ng Philippine Navy na ginawa sa Naval Operating Base nito sa Subic, Zambales, ay iginiit ng Pangulo na hindi nito kukonsentihin ang anumang akto ng kawalang respeto sa soberenya ng bansa. Tema ng pagdiriwa ngayong taong ito ay Philippine Navy at 128, modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bohol Solon nanawagan sa unanawagan ng agarang aksyon sa panukalang batas para palakasin ang mga local government unit. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si Bohol Representative Christine Alexi Chotor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang House Bill No. 833 o ang Disaster and Emergencies Management Act. Layo ng panukala na tiyakin na ang mga lokal na pamahalaan ay handa at may kakayahang rumesponde sa anumang kalamidad kabilang ang lindol at matinding panahon dulot ng El Nino. Ayon kay Chotor, hindi lilikha ng bagong ahensya o kagawaran ang House Bill 833 dahil naniniwala siyang sapat na ang kasalukuyang Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga lungsod at munisipalidad. Nilalayo ng House Bill 833 na palakasin ang kakayahan ng bawat lungsod at bayan sa pamamagitan ng pagtatatag ng barangay first responders, pagbibigay ng nararapat na benepisyo sa kanilang mahalagang serbisyo, pagpapalakas ng DRRMO units ng mga lungsod at munisipalidad, at pagkilala sa mga pondo para sa implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: National Capital Region Police Office nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa darating na Independence Day sa Biyernes. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nakahanda na ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paglalatag ng seguridad sa darating na Independence Day celebration sa darating na Biyernes. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, na nakahanda na ang buong NCRPO sa paglalatag ng seguridad sa buong Metro Manila at kinilang tinitignan pa kung gaano karami ang kanilang ipapakalat na police personnel kung magkakaroon ng kilos protesta sa ilang mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Pakinggan natin ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
5: Prepared for June 12th, and actually we are prepared every day. Yun po yung
4: nangyari. Ilan ang deployment natin
5: for ngayon?
4: For June 12th.
5: As of now, in-assess po natin yung situation kung gaano karami yung i-deploy natin. Depende po dun sa dami rin po ng mag-attend na rally, if ever there will be rally.
4: Muli namang tiniyak ni Abirin na palagi ang nakahanda ang kanilang hanay sa anumang banta sa seguridad sa buong Metro Manila. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Establishmento sa Baguio City nanganganib na mapasara dahil sa paglabag sa anti-smoking ordinance. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanganganib na maipasara ang may 41 establishmento kabilang ang isang punararya ang inirekomenda ng Smoke-Free Baguio Task Force dahil sa paulit-ulit na paglabag sa smoke-free ordinance ng lungsod, partikular na ang City Ordinance No. 34 Series of 2017. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, tagapamuna ng Smoke-Free Baguio Task Force, ang mga establishmento ay paulit-ulit na lumalabag at hindi sumusunod sa mga regulasyon na naglalaing protekta ng publiko mula sa pagkakalantad sa usok ng tabako at iba pang produktong may kaugnayan sa paninigarilyo sa mga pinagbabawal na lugar. Inatasan din ng alkalde ang Permits and Licensing Division na gumawa ng naangkop na aksyon.

0: ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa maasim Sarangani Province Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito'y base sa nilabas na tala ng Office of the Civil Defense o OCD-11 kagabi. Ayon sa report ng OCD-11, ang tatlong namatay ay mula sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, habang ang isa ay galing sa Digo City, Davao del Sur. Nagtala rin ng 23 sugatan ang nasabing pagyanig mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Nasa kabuuang 8,593 na mga individual sa buong rehiyon ang natalang apektado sa nasabing pagyanig mula sa 19 na mga barangay. Sa nasabing bilang ng apektado, 7,036 ang kasalukuyang nasa 12 evacuation centers sa rehiyon. Agad namang nag-deploy ng tulong ang mga kasundaluhan at kapulisan sa Davao Region para magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman na nakamonitor ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong individual. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store.
7: Oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Pansamantala muna nating pinuputol ang bahagi na yan. Narito na po ang talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ika-128 anibersaryo ng Philippine Navy. Nakatutok doon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
8: Mula sa Pete Radio. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Alian, Panginoon din si Paolo Ferdinand R. Marcos Jr.
10: ...of the Philippine Navy at a time when many of our fellow Filipinos are facing the aftermath of the strong earthquake that struck parts of Mindanao yesterday. In these critical moments, we witness the enduring commitment of the Philippine Navy to protect and to serve the Filipino people. Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations. For over a century, the Philippine Navy has stood watch over our waters, defending our sovereignty and protecting our people. It continues to do so amidst evolving security challenges that require even greater vigilance. Strengthening the Philippine Navy's capabilities remains essential to protecting our interests in the West Philippine Sea in light of the broader realities of our time. Rapid economic and political developments in the 21st century have reshaped global growth and place the Indo-Pacific region at the geopolitical and economic center of gravity. The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace. Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DNDAFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces. Through the modernization of the Navy, we are safeguarding

0: Our economic lifelines, protecting our people, and enhancing our ability to contribute to security and cooperation in our region. This administration likewise believes that our greatest asset is our people. We continue to conduct training courses to ensure that our sailors have the tools, the information, and protection that will help them carry out their missions effectively. And today, we witness the fruit of our efforts to modernize this institution. It is my honor to lead the commissioning of the BRP Raja Lakandula, named after Raja Lakandula, one of the leaders of pre-colonial Manila. This vessel carries forward a legacy of courage, leadership, and devotion to country. Truly, this is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated. The dedication and service of the men and women of the Philippine Navy mean that our communities can sleep peacefully at night. It means that our fisherfolk can sail further with confidence. It also means that the global community will see that our country is a credible and formidable anchor of peace and of international law. So, I thank you for always keeping our flag flying high, even above the roughest waters. For your unwavering loyalty in the face of the storm, I say this, Bravo Zulu, job well done to you all. I also congratulate our exemplary awardees for going the extra nautical mile to serve our country. May your example inspire others in your ranks to always put your country above all else, especially when the seas are turbulent. Sa inyong pagbabantay sa ating karagatan, tanga ninyo hindi lamang ang watawat ng Pilipinas, kundi pati na rin ang tiwala at pag-asa ng sambayan ng Pilipino. As your Commander-in-Chief, I recognize the sacrifices that you and your families make in the service of our nation. Be assured that your government remains committed to supporting your welfare and ensuring that you are equipped to carry out your mission. Once again, a happy 128th anniversary to you all. Together, let us continue to weather any crisis and chart a course towards a progressive and sovereign Pagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mr. President. May we request the...
2: King Alvin.
3: Longer recording is the most important and sustaining parts of the event that sets all nations and tools.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
5: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Napapanood din sa aming pong Facebook page at sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas. Papatuloy pa rin ang kilos kampaneng pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at paglilingkod po namin sa inyo kasalukuyang live streaming na ginagawa ng RTVM. Narito po.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Okay, pinutol na po yung live streaming na yan. I think this will be a private affair, yung mismong inauguration na itong panibago pong magiging vessel ng Philippine Navy. Tinyo nga pong narinig ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay po ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Kababayan, sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong makakasama sa ating pong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Ito po ang mga headlines sa umagang ito. Ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan nga ang 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Ilang mga sasakyang ginagamit sa operasyon ng Philippine Navy. Bilang ng operasyon ng hukbong dagat, inaasahang ibibida ng ating pong Pangulong Marcos. Bohol Solon nanawagan ng agarang aksyon sa panukalang batas para palakasin ang mga local government units. National Capital Region Police Office nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa darating na Independence Day na gugunitain sa Biyernes, sa Hunyo 12 po yan. Establishmento sa Baguio City nanganganib na maipasara dahil sa paglabag sa anti-smoking ordinance. Ang Bureau of Customs nahigitan ng target collection nito para sa January to May 2026. Mga pasyente ng ospital sa General Santos City at sa Sarangani na apektado ng lindol, hinatiran ng tulong ng DSWD. Ang armed forces ng iba't ibang mga bansa handang tumulong sa Pilipinas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na nangyari sa Mindanao. Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito.
4: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
5: 23 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, antabayanan po ang mga ulat na ihatid sa atin ng ating mga kasamahan. Ugnay pa rin sa mga issue na hinaharap ng ating bansa, hindi lamang po dito sa mga nangyayari sa House of Representatives, sa mga nangyayari sa Senado. Pero nakatutok din tayo mga kababayan doon po sa mga serbisyo na ipinagkakaloob ng ating pong pamahalaan. Primarily with each government agencies fulfilling their part, fulfilling their mandate para sa ating mga kababayang apektado ng lindol dito sa Mindanao. Bilang dyan ang ating mga pangunahing ahensya, ang Office of the Civil Defense, ang National Disaster Risk Reduction and Management Office. Kayo din ang iba't ibang mga ang tanggapan o mga kagawaran ng atin pong pamahalaan. Samantala, narito po ang mga balita ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LTFRB Chief iniutos ang structural inspection sa mga bus terminal sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang agarang inspeksyon sa mga bus terminal at iba pang land transportation hub sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, inatasan na ang mga Regional Franchising and Regulatory Office sa Davao at Soxogen na makipag-ugnayan sa mga LGU, sa DPWH at mga operator ng terminal para masuri ang structural integrity ng mga pasilidad. Layo ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, transport workers at iba pang gumagamit ng mga terminal, lalo't patuloy pa rin nakararanas ng mga aftershocks sa mga apektadong lugar. Kasabay nito ay pinag-utos din ng LTFRB ang inspeksyon sa kanilang mga tanggapan sa lugar na tinamaan ng lindol. Ayon kay Mendoza, patuloy din minomonitor ng ehensya ang kalagayan ng kanilang mga tauhan at naghahanda ng contingency plan para matiyak na hindi maantala ng matagal ang kanilang serbisyo sa publiko. Nagpadala na rin ang LTFRB ng assessment team sa mga apektadong lugar para tumulong sa monitoring at pagsisuri sa sitwasyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Meren Bastasa. Sa ibang mga balita naman, House Prosecution Panel nanawagan sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan sina House Prosecutor Gerville Jenky Britrix Dobistro, Shell Jokno at Reneco sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, magagalit ang mga Pilipino kung patuloy na maaantala ang impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sinabi ni Luisro na matagal nang naghihintay ang publiko ng kasagutan sa mga paratang tungkol sa banta, confidential fund, bribery at unexplained wealth, mga isyong unang inilahad pa noong 19th Congress. Dagdag ni Luisro, ang mga aligasyon sa kasalukuyang articles of impeachment ay hindi nagbabago, pareho pa rin noong 19th Congress. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Gerville Luisro.
8: My last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. And remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayan ng Pilipino. So to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Kaugnay pa rin ang pagbabantay natin sa nangyaring lindol dito sa baybahagi ng Sarangani. Apat na individual missing sa landslide sa Sarangani. Search and rescue operation pasamantalang itinigil dahil sa mga aftershocks. Ang ulat na yan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy ang pagtutok ng mga otoridad sa paghahanap sa apat kataong naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng lupa sa Sitio Buhangin, Barangay Patuko, Sarangani sa Davao Occidental, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatang sakop ng Sarangani kahapon. Ayon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, pinaniniwala ang natabunan ng lupa ang apat na nawawalang individual. Agad namang nagsagawa ng search and retrieval operation sa mga tauhan ng Coast Guard Patuko, katuwang ang mga residente ng lugar upang mahanap ang mga ito. Gayunman, pansamantalang itinigil muna ang operasyon ngayon dahil sa patuloy na nararanas ang aftershocks at hindi matatag na kondisyon ng lupa na nagdudulot ng panganib sa mga responders maging sa mga volunteers. Kasama ng Coast Guard's operasyon, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani para sa karagdagang tauhan, kagamitan at technical na suporta sa pagpatuloy ng search and retrieval operation. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang sitwasyon abang hinahanda ang ligtas na pagpapatuloy ng search and rescue operations para sa apat na nawawala.
5: Sheila?
9: Para sa... Go ahead.
5: Oo. Sheila, mga kamusta lang. Kamusta ang kalagayan nyo dyan at ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Davao?
9: So far, sa ngayon, dito sa Davao City, particular in Davao City, may mga aftershocks na may mga aftershocks pero hindi na siya gaanong ramdam. So mahihinang mga aftershocks na lamang. And sa katunayan, sa Davao City, nagpatupad ang pangalaang lungsod ng Davao ng work from home arrangement sa lahat ng mga opisina ng lokal at national government agencies, habang yung mga face-to-face classes naman sa mga pampublikong mga paaralan at maging sa mga pribadong paaralan sa lahat ng antas ay nagpatupad rin ng suspension dahil sa umano'y possible na integrity, hindi pa kasiguraduhan ang integridad ng kanilang mga buildings sa pagkasa ngayon. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang monitoring at inspection sa mga gusali dito sa lungsod ng Davao. Ngunit sa ngayon nga ay may mga aftershocks pero hindi na gaano kalakas na nararamdaman.
5: Oo. Kahapon, nung nangyari yung lindol, alas 7 ng umaga kahapon, nasaan ka nung mga sumandaling iyon?
9: Funny to say, that time na papunta pa lang po tayo sa opisina. And nagmamaneho ng sasakyan nang nangyari ang pagyanig. So yun nga, tumunog ang alarm ng cellphone at yun while pinark natin ang sasakyan sa gilid ng daan, nakita na natin na gumagalaw na ang mga poste ng kuryente, even ang mga kable gumagalaw na. So yun, ang mga tao din sa mga buildings nagsilabasan, and that was what happened yesterday, panahon na ayun nang tumama ang 7.8 magnitude na lindol.
5: Oo. Sa kamustahan natin, of course, with our team dyan sa Radyo Pilipinas Davao, kamusta naman yung ating mga kasamahan? Are they safe? At yung ating mismong istasyon dyan sa Davao, wala namang mga structural na naging problema?
9: So far, wala naman. Pero may mga hairline cracks, mga nakikita natin na mga cracks sa Mindanao Media Hub, pero hindi naman malalaki, mga hairline cracks lang. And ang mga tauhan natin sa Radyo Pilipinas Davao, and even mga kasamahan natin sa Mindanao Media Hub, lahat naman po ay safe. Agad na tumungo sa ground floor and sa safe area. Matapos ang naranasang pagyanig kahapon.
5: Alright. At maraming salamat, Sheila. But of course, alam naman natin, tungkulin natin as part of the media, magbigay ng mga kaalaman, magbigay ng ating mga reports sa ating mga kababayan. But yung ating personal na kaligtasan, that should be paramount, at yung ating mga pamilya. Mag-iingat kayo dyan at ng ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Davao.
9: Salamat. And para sa Bagong Pilipinas, dito din sa Davao City, Sheila Lizon Resolosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Maraming salamat, Sheila Lizon Resolosa, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Davao. Mula Davao, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan, Police Regional Office 10 o PRO 10, walang natanggap at naiulat na danyos, nasawi o nasaktan sa nangyaring lindol kahapon, naramdaman sa ilang bahagi ng rehiyon ng Northern Mindanao. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Walang natanggap at naiulat ang Police Regional Office 10 ng mga danyos, nasawi o nasaktan o anumang matinding epekto ng malakas na lindol kahapon ng umaga dinanas ng ilang rehiyon ng Mindanao, kabilang na ang Northern Mindanao. Naramdaman din ang malakas na pagyanig. Kasunod ng mga pangyayari, nagbigay ng kaukulang monitoring at seguridad ang kapulisan sa mga paaralang nagsuspende ng klase sa ilang bahagi ng rehiyon. Kaugnay nito, pinaigting ng pulisya ang kahandaan at pagresponde, pinalerto ang kanilang Disaster Incident Management Task Force at heightened alert ang kanilang Reactionary Standby Support Force. Nagkikipagkoordinasyon sa Office of Civil Defense, LDRRMOs, mga LGU at iba pang law enforcement at emergency response agencies. Hiniling at hinimok ng Pro 10 ang publiko na manatiling kalmado, mapagbantay at handa sa panahon ng paglindol. Sumunod sa mga abiso mula sa mga kinaukulang otoridad, ahensya ng gobyerno at iparating agad. Humingi ng tulong sa 911 emergency hotline o sa pinakamalapit na police station. Handa ang pulisya na tumulong para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan. Oras po natin, 24 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
12: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
13: Ay, aircon ba ako?
12: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
13: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
12: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
19: Radyo Publiko. Serbisyo.
4: Radyo Publiko. Serbisyo.
5: 28 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating paratuntunan sa umagang ito, narito po ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pa rin sa ating mga kasamahan dito naman sa Radyo Pilipinas Davao, ang National Grid Corporation of the Philippines patuloy sa restoration efforts matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang ulat niyan mula kay Dang Sabdani Humala ng Radyo Pilipinas Davao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake update.
20: Yes, patuloy ang restoration efforts ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga natitirang apektadong transmission lines sa southwestern Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao nitong Lunes, June 8, 2026. Ayon kay Nilson Capulong, Government Relations and Regional Affairs Officer ng NDCP Southern Mindanao, bahagyang naibalik ang serbisyo ng transmission ng kuryente sa General Santos City alas 5:41 ng hapon nitong Ahunyo 8. Sinabi ni Capulong, unti-unti na rin naibalik ang serbisyo ng kuryente sa South Cotabato at Sarangani. Sa naunang abiso ng NDCP, ganap nang naibalik ang serbisyo sa iba pang lugar na naapektuhan ng lindol. Maglalabas naman ang NDCP ng karagdagang impormasyon sa oras na may makalap hinggil sa patuloy na restoration effort ng NDCP. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Maraming salamat, Ms. Dang Sabdani Jumala ng Radyo Pilipinas, Davao. Sa ibang mga balita pero dito pa rin sa Radyo Pilipinas Davao, ang DICT Region 11 kinumpirmang tuloy ang job fair. Mahigit 700 trabaho iniaalok. Ang ulat niyan mula kay Kate Lau ng Radyo Pilipinas Davao.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Tuloy ngayong araw ang DICT 11 job fair sa SM City Davao sa kabila ng mga hakbang na ipinatupad sa lungsod kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 11 na matutuloy ang aktibidad matapos magbigay ng pahintulot ang pamunuan ng nasabing mall. Ayon sa DICT 11, hindi bababa sa 742 bakanting posisyon mula sa iba't ibang kumpanya at employer ang inaalok sa mga naghahanap ng trabaho. Bukas ang job fair para sa mga fresh graduates, mga naghahanap ng bagong oportunidad sa trabaho at career shifters. Pinapayuhan naman ng mga aplikante na magdala ng updated na resume at magsuot ng angkop na kasuotan para sa aplikasyon sa trabaho. Gaganapin ang aktibidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National ICT Month 2026 at ikasampung anibersaryo ng DICT. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Maraming salamat, Kate Lakihon Lau. 62 Balay Silangan Reformation Center sa Bohong Rehiyon 1 sa Tayug, Pangasinan, matagumpay na pinasinayaan. Ang ulat niyan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Naging matagumpay ang dinaos na pagpapasinayan ng Balay Silangan Reformation Center sa Tayug, Pangasinan bilang 17 Balay Silangan Reformation Center sa buong lalawigan ng Pangasinan, habang 62 Balay Silangan Reformation Center naman sa buong Rehiyon 1. Ayon kay Director Julius Paderes, ang Regional Director ng PDEA Region 1, nagpapasalamat siya sa LGU Tayug dahil napaka-supportive ng alkalde na si Attorney Tyrone Agaba sa kanilang kampanya kontra illegal na droga. Ang bayan ng Tayug ay drug-cleared municipality na at mayroon na ngang sariling Balay Silangan Reformation Center. Sa mga susunod na panahon anya ay may mga iba pang LGUs na pasinayaan ang kanilang mga sariling Balay Silangan Reformation Center. Ang Balay Silangan Reformation Center ay isang programang itinatag ng PDEA katuwang mga lokal na pamahalaan upang magsilbing pasilidad para sa rehabilitasyon at pagbabago ng pag-ugali o reformasyon ng mga dating gumagamit ng illegal na droga na kusang sumuko o kabilang sa mga drug personality na nangailangan ng intervention sa komunidad. At mayroong moral at spiritual recovery o paggabay sa pagpapahalagang moral, skills training at livelihood program, counseling at iba pang psychosocial interventions ang kanilang ibinibigay sa mga dating drug personality. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
5: Maraming salamat, Ms. Grace Acuar. Pantala, mula Tayug, magtungo naman tayo sa Region 5 sa Albay. Isinusulong ng Coast Guard District Bicol ang katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate, ang pagkilala sa lalawigan bilang WASAR o yung Water Search and Rescue Capital of the Philippines. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Isinusulungan ng Coast Guard District Bicol katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate ang pagkilala sa lalawigan bilang Water Search and Rescue OSR Capital of the Philippines. Ayon kay Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, magsisilbing unang hakbang sa naturang layunin ang pagsasagawa nitong National OSR Olympics na gaganapin sa bagat-dagat dito yan sa Masbate Province. Kasunod nito, lalagdaan ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary, pamahalang panlalawigan ng Masbate at Office of Civil Defense. Ito ay upang gawing regular o taunan ang aktibidad sa lalawigan sa pagsasagawa ng Wasar Olympics. Pagkatapos nito, bubuo rin ang isang resolusyon ng pamahalang panlalawigan ng Masbate na formal na magdedeklara sa lalawigan bilang Wasar Capital of the Philippines. Paliwanag ni Commodore Roldan, magsisilbing batayan ang mga hakbang na ito para sa isasagawang sponsorship ng kongresista mula sa unang distrito ng Masbate sa pamamagitan ng privilege speech sa pambansang antas. Binigyang diin ni Roldan na inaasahang makikinabang ang iba't ibang sektor sa naturang inisiyatiba, partikular ang turismo at disaster preparedness ng lalawigan. Anya, napili ang Masbate dahil napapalibutan ito ng karagatan. Kilala din sa mga gawaing may kaugnayan sa dagat gaya ng Bagat-Dagat Festival. At dito rin unang inilunsad ang programa ng WASAR, kaya dagdag niya, malaking tulong ang pagpapalakas ng water search and rescue capabilities upang maihanda ang rehiyong Bicol sa mga sakuna at makatulong sa layuning makamit ang zero casualty sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Maraming salamat, Gary Carl Carillo mula yan sa Radyo Pilipinas, Albay. Mahigit 1 bilyong pisong ayuda na ipagkaloob na ng DSWD sa mga public utility vehicle drivers at riders sa Calabarzon. Ang ulat niyan mula kay Mara Grizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Na ipagkaloob na ng DSWD Field Office Calabarzon ang mahigit 1 bilyong pisong cash relief assistance sa mahigit 219,000 na public utility vehicle o PUV drivers at riders sa rehiyon hanggang ngayong Hunyo 2026. Ayon sa pabatid ng DSWD 4A, tumanggap ng tig 5,000 pesos ang bawat benepisyaryo bilang ayuda para makatulong sa pangangailangan ng kanilang pamilya matapos maapektuhan ang kanilang kabuhayan ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Mula nang simulan ang distribusyon noong Abril 2026, umabot na sa mahigit 198,000 tricycle drivers, mahigit 13,000 jeepney drivers at halos 7,000 service delivery riders ang nabigyan ng ayuda sa rehiyon. Patuloy naman ang isinasagawang pamamahagi ng DSWD upang maabot ang iba pang mga apektadong PUV driver at rider sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Maraming salamat, Mara Grizula, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Lucena. Mantala, ang local government unit ng Infanta Pangasinan pinaigting ang monitoring sa pagpapatupad ng EO-118. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Pinaigting ng Office of the Market and Slaughterhouse ng lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan ang pagbabantay sa mga pamilihan sa pamamagitan ng serye ng market inspections at price monitoring upang matiyak ang pagsunod sa itinakdang maximum retail price ng imported na bigas sa ilalim ng Executive Order No. 118. Layunin ng hakbang na masigurado na naipapatupad ng mga tindahan at negosyante ang mandated price ceiling habang pinapanatiling abot kaya ang presyo ng pangunahing bilihin para sa mga mamimili. Kasama sa isinagawang monitoring ang pagbibigay ng impormasyon sa mga tindero at mamimili hinggil sa umiiral na kautusan, gayon din ang pagtiyak na may sapat na supply ng bigas sa mga pamilihan at naipapatupad ang patas na kalakalan. Katuwang ng Office of the Market and Slaughterhouse sa aktibidad, sina Market Supervisor 4 Joselito Soriano, Aquaculture Technician 2 at Price Monitoring Focal Person ni Citas Macariñas at Administrative Assistant 4 Jailene Martinez. Ang Executive Order No. 118 ay nagtatakda ng pansamantalang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken content sa loob ng 30 araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Samantala, 53 bagong health workers sa Ilocos nanumpana para sa La Union at Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal nang nanumpa sa tungkulin ang 53 bagong tilagang personnel sa ilalim ng National Health Workforce Support System ng Department of Health Ilocos Center for Health Development para magsilbi sa mga lalawigan na La Union at Pangasinan. Pinangunahan ni Regional Director Dr. Paula Pasidjongko ang seremonya kung saan binigyan din niya ang critical na papel ng mga bagong recruit sa pagsusulong ng universal health care. Hinamon din niya mga ito na panatilihin na professionalism at integridad, lalo na kapag madistino sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o mga liblib na komunidad. Ang bagong batch ng mga profesional na kinabibilangan ng 35 nurses, 13 midwives, 4 na medical technologists at 1 radiologic technologist. Ang estratehikong deployment na ito ay bahagi ng hakbang ng DOH sa pangmabot ang kalang 8 priority health outcomes. Ikakalat ang mga naturang health workers sa iba't ibang local government units at mga pasilidad ng kalusugan upang matiyak ang mabilis at epesyenteng paghahatid ng mga pangunahing servisyong pampublikong pangkalusugan sa dalawang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
5: Maraming salamat, Ms. Leslie Jimino. Balikan naman natin ang Radyo Pilipinas Albay, Benteng Bigas Meron Na program ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inulunsad na sa Daraga Albay. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Opisyal nang inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office, katuwang ang LGU Daraga ang Benteng Bigas Meron Na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw June 9, 2026 dito sa Daraga Covered Corn. Ayon sa APAW, may kabuang 200 sako ng bigas ang alok ngayong araw kung saan 1,000 na mga kwalipikadong benepisyaryo ang maaaring makinabang. Target itong isagawa ng 2 beses sa kada buwan sa naturang bayan. Samantala, kasabay ng naturang programa, binuksan din ang kadiwan ng Pangulo para mag-alok ng mga agricultural at lokal na produkto sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Maraming salamat, Diana Mendez. Pangasinan, patuloy ang suporta sa edukasyon at inklusibong programa para sa mga mag-aaral. Samantala, National Movement of Young Legislators pinalalakas ang youth development. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpapatuloy ang suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa edukasyon sa kabila ng pagbabago sa academic calendar na ipinatupad ng national government. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, nananatiling nakatuon ang lalawigan sa pagpapalawak ng paggamit ng Special Education Fund para sa mga praktikal at pangmatagalang programa sa edukasyon. Aniya, tuloy-tuloy din ang suporta sa sports development at pagpapabuti ng mga pasilidad ng mga paaralan sa pamamagitan ng paghahanap ng pondo mula sa internal at external ng mga mapagkukunan. Samantala, nagsagawa ng courtesy call ang mga opisyal at miyembro ng National Movement of Young Legislators Pangasinan Chapter sa tanggapan ni Lambino bago ang kanilang quarterly meeting na pinangunahan ni Alamino City Vice Mayor Anton Perez. Tinalakay sa pagpupulong ang nalalapit na pamamahagi ng school supplies para sa Brigada Eskwela, tulong para sa mga mag-aaral ng SPED Center at iba pang programang nakatuon sa inklusibong edukasyon, pagunlad ng kabataan at serbisyo publiko. Ayon sa NMYL Pangasinan Chapter, patuloy nilang isusulong ang kolaboratibong pamumuno at mga programang makikinabang ang mga mag-aaral at komunidad sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
5: Maraming salamat, Mildred Coquia. Ang inflation rate naman sa Bicol Region bumaba sa 7.4% nitong Mayo taong 2026 mula po yan sa 7.6 na naitala noong Abril 2026. Ayon po yan sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority, Bicol. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bagyang bumaba sa 7.4% ang inflation rate sa Bicol region itong May 2026 mula sa 7.6% na naitala noong April 2026. Pati sa ulat ng PSA Bicol, ayon sa ehensya, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels. Gayon din ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Gayon paman, nananatiling pangunahing salik sa mataas na inflation rate ang pagtaas ng presyo ng cereals tulad ng bigas, isda at seafood at mga prutas, LPG, rent sa bahay at transportasyon kabilang ang pamasahe. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang inflation rate sa clothing at footwear, routine household maintenance at information and communications technology gaya ng mga gadget. Samantala, pinakamabagal ang naitalang inflation rate sa asukal na nasa negative 2.1%. Naitala naman sa Camarines Norte ang pinakamataas na inflation rate sa rehiyon na nasa 7.5, habang ang Albay at Catanduanes naman ang may pinakamababang inflation rate na kapwa nasa 6.0%. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Maraming salamat, Paul Hapin. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
9: Radyo Publiko, serbisyo.
10: Radyo Publiko, serbisyo.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
28: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
29: Ang taginting ng FM.
30: At lakas ng AM.
31: Sa iisang himpila.
32: Pinagsanib na puwersa.
33: Para sa mas malawak.
34: Mas maraming mararating.
35: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
36: At serbisyo publiko.
37: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
38: Radyo Pilipinas.
39: News nationwide.
40: Trending issues na pinag-uusapan.
41: World News in 5.
42: Ang inyong institusyon.
43: Sa Philippine Sports Broadcast.
44: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
45: 66 Informasyon.
46: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko.
48: 738.
49: Sports Radio.
50: 918.
51: Radyo Magazine.
52: 1278.
53: At Radyo Pilipinas World Service.
54: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3.
58: Radyo Pilipinas World Service.
59: Sports Radio.
60: Radyo Magazine.
61: Serbisyo Publiko.
62: The AM and FM Collab.
63: Sa Capital 104.3 FM.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Pilipinas
66: and Capital 104.3 Colab.
67: This is a public service announcement.
68: Discipline is the key.
69: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
70: Kilatisin ang sarili.
71: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
72: Importante rin na ating laging isipin.
73: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
74: Isang mahalagang paalala
75: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
76: This is a public service announcement.
77: A public service announcement
78: from PBS,
79: Presidential Broadcast Service
80: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
81: Radyo Pilipinas is on Viber.
82: Viber.
81: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
83: Receive credible news and information.
84: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
85: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
86: Viber.
87: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
88: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
89: Radyo Pilipinas.
90: Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko, serbisyo.
10: Radyo Publiko, serbisyo.
11: Dito sa Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko,
25: 738.
5: 48 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa huling bahagi na po tayo ng ating pong palatuntunan, narito pa rin ang mga karagdagang pang mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang Borongan CPS nakilahok sa Adopt a School program para sa pagsusulong ng edukasyon. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: Report.
0: Aktibong nakilahok ang Borongan City Police Station sa isinagawang Adapt a School Program na pinangunahan ng Ista Gate Masonic Lodge No. 232 katuwang ang Institute of Integrated Electrical Engineers Eastern Samar at Borongan City Advisory Group for Police Transformation and Development. Isinagawang aktibidad sa mga barangay ng Kanagat San Andres sa Borongan City sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanellas, Acting Chief of Police ng Borongan City Police Station, sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director. Dinaluhan ang programa ng iba't ibang stakeholder, mga leader ng komunidad, kinatawa ng mga paaralan, mga voluntaryo at mga katuwang na organisasyon upang magbigay ng suporta sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnay ng komunidad at pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryong paaralan. Ayon sa BCPS, layunin ng programa na mapabuti ang kapaligiran sa pag-aaral ay higit pang mapatatag ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mga civic organizations at pribadong sektor, naging matagumpay at mapayapang implementasyon ng programa at nakamit nito ang itinakdang layunin. Bahagi rin ito ng pagsusulong ng programa ng PNP na Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Maraming salamat, Ms. Penelope Pumida. Mula po yan sa Radyo Pilipinas, Borongan. 5 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, narito naman ang ulat ng ating kasamahang si AJ Ignacio. Average fuel reserves ng bansa tatagal ng nasa 45 araw ayon sa Department of Energy. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinakapatid, good morning.
2: Yes, kinakapatid, good morning. At umabot pa rin nga, no? Sa 45 days ang naturang average fuel reserves ng ating bansa. Batay kasi kinakapatid na yan sa pinakauling datos mula sa Department of Energy, posibleng pumalo ano sa 44.81 days ang fuel reserves sa gasolina, 45.21 days naman sa diesel, 143.09 days naman sa kerosene at 73.25 days naman sa jet fuel at 41.01 days naman sa fuel oil at sa liquefied petroleum gas ay nasa 45.04 days. Bossing Alian, yan ang mga naitalang reserves ng ating bansa. At Bossing Alian, patuloy naman ang pagpapanatili ng kagawaran ng enerhiya sa pagpapalaki ng fuel reserves ng bansa. At pinakauling statement natin dyan, Bossing Alian, sa oil price adjustment kayong linggo na ito ay nasa 1 o nasa ang pinakauling ano ha, pinakauling adjustment ng oil price product ay papalo na sa mahigit 3 o halos papalo ng 30 centavos if I'm not mistaken, 30 centavos sa kada litro ng gasolina ang itataas ngayong araw na ito.
5: Naku.
2: At nasa 5 pesos and 77 centavos sa diesel at 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sa gasolina lang tayo, Bossing Alian, medyo may kababaan, pero dapat 'yan kasi base sa pagbabasa natin sa produkto sa trading sa world market ay dapat ay rollback 'yan. Pero nagkaroon tayo ng pagtaas ngunit 30 centavos lamang, kinakapatid na Alian.
5: At least may rollback pa rin, may kaunti pa ring ray of light, ika nga, para sa ating mga kababayan. Ano, maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Yes, Bossing Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. At bilang panghuli, pamamahagi ng binhi ng palay, sinasagawa sa lungsod ng Hingoog. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinagawa ang pamahagi ng binhi ng palay sa lungsod ng Hingoog sa 700 ka rice farmers sa iba't ibang mga barangay na kung saan nakatanggap ito ng 720 bags ng palay seeds mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office din sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at sa Field Rice. Nagpasalamat ang mga magsasaka sa Department of Agriculture, LGU Hingoog at sa National Government sa patuloy na pagpatupad sa mga programa para sa pagpaunlad sa sektor ng agrikultura. Inimok ang mga magsasaka para makatanggap ito ng mga ayudang galing sa gobyerno. Sisiguruhin lamang na rehistrado ito sa Registry Systems for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
5: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, samantala po tayo magpapaala. Maraming salamat po sa ating mga reporters, masisipag nating mga reporters sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Kay Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial at sa ating mga naging producers. Ating executive producer, Miss Glory Fe Bagon at ang kanyang kasama, si Christopher Tirambulo. Ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako po ang naging kasama sa umagang ito. Al Corpus, nag-iwan sa inyo na isang mapagpalang umaga. Mag-ingat po ang bawat isa.
6: Radyo Publiko, serbisyo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabit.
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng situation briefing ngayon sa Malacanang para alamin ang sitwasyon at tugon ng pamahalaan sa pinsala ng Lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Kabo ang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 37. Bilang ng mga sugatan, halos 500, apat nawawala.
0: Headlines.
3: International community nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa sa mga napinsala ng Mindanao quake.
0: Headlines.
4: General Santos City isinailalim na sa state of calamity. Supply ng kuryente sa ilang lugar sa Sarangani at Karatig, Lalawigan, na ibalik na.
0: Headlines.
3: Sapat na family food packs at recovery fund para sa mga nasalanta sa lindol sa Mindanao, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
4: Inisyal na halaga ng pinsala ng lindol sa Mindanao, pumalo na sa higit 1 bilyong piso. Pamahalaan, may sapat na pondo para rumisponde sa mga napinsala ng lindol.
0: Headlines.
3: Full alert status itinaas ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng local government units na apektado ng pangyanig.
0: Headlines.
4: Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. sa Independence Day tuloy kahit may napaulat na destabilization plot. Higit 95,000 trabaho iaalok ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril, bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, June 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na po sa 37 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi na sa Soccsaryen Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabilang po dito ang datos mula sa OCD na isinasailalim sa validation. Kabuang 456 na katao naman anila ang nasugatan at 4 na individual ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa 17,689 na pamilya o 77,186 na individual sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operations sa General Santos City at Sarangani, nakabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpatawag ng situation briefing sa Malacañang si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para alamin ang sitwasyon at mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto at pinsala ng malakas na lindol.

0: sa Mindanao. Inaasahang ilalatag ng mga opisyal ang mga ginagawa at gagawing hakbang ng kani-kanilang ahensya para tulungan ang mga residente at komunidad. Inaasahang magbibigay rin ng mga bagong direktiba ang Pangulo sa pagresponde at paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Una nang tiniyak na Malacanang na hindi iiwan ang administrasyon ng Mindanao at patuloy nakikilos para tulungan ang mga napinsala ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna makikipagsabayan ng Pangulo sa pagpunta sa Mindanao para matutukan ng mga opisyal ang pagtulong sa halip na asikasuhin ang kanyang pagdating.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. DSWD nakapanglana ng higit 4 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Walang tigil ngayon ang buhos ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng inisyal na higit 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektado kabilang na riyan ang family food packs. Kaugnay nito ay nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa tala ng DSWD, umakyat sa halos 33,000 na pamilya o katumbas na higit 145,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. Mula sa bilang na ito, nasa higit 31,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation center habang halos 9,000 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Aabot naman sa 460 na kabahayan ang naitala ng DSWD na labis na napinsala ng lindol habang higit sa 2,000 ang partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaabot na ng mensahe ng pakikiramay at pakikiisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karating na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol, kung saan inihayag din ito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabay ding tiniyak ni Takaichi na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar na labis na sinalanta ng lindol. Kaparehong sentimiento din ang inihayag ng US Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy higil sa nangyaring sakuna, kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinuukulang ahensya ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang infrastruktura kasama na ang gumuhong two-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang kisame ng Holy Cross Parish Church habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council Building.
0: Tiniyak mismo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs. Hindi na isapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapa ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, naka-preposition na ang 300,000 family food packs sa regions 11 at 12 at maaari na rin itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuhang residente.
4: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ang kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't wanna hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund, hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating pangulo.
0: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar na nawala ng kuryente matapos ang lindol. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang naibalik ang transmission services. Liban dito, nakapagbigay na rin ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 864,000 na kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Papalo sa mahigit 1 bilyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, posible pang tumaas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment sa lugar. Sa pag-ikot ng kalihim, ilan sa mga napinsala ang tulay, paaralan at mga ospital. Tiniyak naman ng kalihim ang pag-asaayos sa mga nasirang infrastruktura.
5: Running total natin, mahigit 1 billion na. No? So, tingin ko tataas pa yan, no? Sa mga susunod na araw. So, hintay na lang natin yung mga update natin dyan.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sapat ang pondo ng gobyerno para rumesponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach para sa mas mabilis na pagtulong sa Mindanao. Nagpapatuloy din aniya ang koordinasyon ng national government sa regional offices at local chief executives.
6: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna.
1: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pag-asaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling na pinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ng mga naapektuhan kasama na ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehabilitation operations. Isa sa mga pinuntahan ni Dizon sa General Santos City ang pag-asaayos sa Dr. George P. Royeca Hospital na pinamamadali na ang pag-asaayos upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
7: Ayos lang natin yung mga ibang mga kisam eh, kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Di ba, may pera ka ba? Hindi, basta pa-advance ko muna. Pa-advance na magdako, kaya na pa-advance yung trabaho. O kasi kawawa yung mga tao eh. So we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that, kasi structure ang pinaka-importante.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, bilang ng mga kanseladong flight sa General Santos City Airport, umabot na sa 63 ayon sa CAAP. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, John, umabot na sa 63 flights ang naapektado ng malakas na lindol sa Sarangani. Ayon niya sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, ang mga naturang bilang ay apektado hanggang June 11 sa darating na Webes. Kabilang nga sa mga biyahe dyan ay mula General Santos City patungong Maynila, General Santos City patungong Cebu, at General Santos City patungong Palawan. Muli namang sinisiguro ng CAAP na patuloy ang kanilang assessment at pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad sa General Santos City Airport upang maging operational na ito at maging magamit na ng ating mga kababayan. John, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So, kaap para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Edbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 and 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng naganap na magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Edbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator sets ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital, kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente.
9: Walang nag-report ng damage except yun nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
0: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Edbosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang maiiwan sa Mindanao. Yan po ang binigyang katiyakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang parte ng Mindanao. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit ang bilin ng Pangulo na matutukan ang kapakanan ng mga apektadong lugar at residente. Aniya, hindi rin basta-basta aalis sa mga apektadong lugar ang pamahalaan hanggat hindi natitiyak na nasa maayos na kalagayan na ang mga naapektuhan ng lindol.
10: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:16 ang ating pang oras, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:17 ang ating pong oras. Sa iba pa nating mga balita, itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng government, local government units na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa ilang lugar sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagutos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagpasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinaas na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na handa ang 1348 OWA hotline na sumugod sa mga tawag ng mga OFW o kanilang mga kaanak na nais humingi ng tulong at impormasyon kaugnay ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Bagamat kinakailangan magsara ng ilan nilang regional welfare offices sa Mindanao para dumaan sa pag-usuri ng mga pasilidad, hindi naman nila pababayaan ang tawag na matatanggap mula sa 1348 OWA hotline. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para i-monitor at tiyaking ligtas sa mga OFW at kanilang kaanak na nasa mga apektadong lugar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Isinusulong ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Co na ma-institutionalize ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito po ang naging pahayag ni Ko kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan ani ang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
10: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers.
1: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Renee Ko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ngayong taon. Ayon ito sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa ahensya, mula sa 2.58 million na walang trabaho noong Marso, bumaba ito sa 2.41 million noong Abril. Katumbas ito ng 4.7% na unemployment rate noong Abril mula sa 5% noong Marso ngayong taon. Ito ang nilang unang pagkakataon ngayong taon na bumaba sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 128th anniversary ng Philippine Navy, commitment ng hukbong pandagat para sa mandato nitong pagsilbihan ng mga biktima ng pagyanig sa Mindanao, kinilala. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Tampok ng pagdiriwang ay ang commissioning o formal na pagpasok sa serbisyo ng BRP Raha Lacandula na dagdag asset ng hukbong pandagat na magpapalakas sa kahandaan nito sa operasyon at kakayahan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagdagang sakop ng Pilipinas. Sa talumpati naman ng Pangulo ay binigyan din ito ang importanteng papel ng hukbong pandagat sa harap ng anyay emerging ganun din ng regional threats. Kinilala din ng Pangulo ang anyay commitment ng Philippine Navy para pagsilbihan lalo na ang mga biktima ng naganap na paglindol sa Mindanao. Kasunod anya ng pagyanig ay agad na inalerto ng Naval Forces Eastern Mindanao ang kanilang disaster response mechanism. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Independence Day sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa June 12. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggulo. Nagbabala naman ang Malacañang na tinatawag na kampo ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
6: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit 95,000 na trabaho ang iaalok sa malawakang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon po sa DOLE, nasa 1,181 local at overseas employers ang inaasahang lalahok sa job fair. Mayroon namang 55 job fair sites sa buong bansa. Bukod pa rito, itatampok din ang one-stop shop services para sa documentary requirements, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. May training courses at micro-credential program din mula sa DICT, assistance mula sa eligibility requirements, training schedules at government vacancies mula sa CSC, at suporta para sa near-hire applicants sa pamamagitan ng training referrals at job mismatching assistance.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matatag na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga industriya, susi sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad ayon sa DepDev. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: na nanatiling prioridad ang pamahalaan ng pagpapalakas ng sektor ng paggawa upang tugunan ang mga nagpapatuloy na hamong kinakaharap ng bansa. Ito ang tinura ng Department of Economic Planning and Development kasunod rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang unemployment rate sa 4.7% itong Mayo kumpara sa 4.1% itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila nito nananatiling mataas ang employment rate sa 62.3% o nasa 48.89 million Filipinos nitong Abril 2026 kumpara sa 48.67 million Filipinos na naitala na may trabaho nitong panahon sa kaparehong panahon noong isang taon. Kasunod yan, sinabi ni Balisacan na patuloy na tinututukan ang pamahalaan ng epekto sa kabuhayan ng iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa. Partikular na ang sigalot sa Gulf Region, ang pagtama ng Super El Nino at ang huli ay ang magnitude 7.8 na rin doon sa Mindanao. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o Uplift Framework, habang muli namang bubuhayin ang Interagency El Nino Task Force para tiyakinan may trabaho at pagkabuhayan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 Strategic Investment Priority Plan o SIPP, magdadala ng mas maraming investment sa bansa ayon sa Department of Finance, si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Welcome ni Finance Secretary Frederick Go ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2026 Strategic Investment Priority Plan. Layo ng SIPP na makahikayat ng mas maraming negosyo at investment sa bansa. Ayon sa Fiscal Incentives Review Board o FIRB, layunin ito na makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, makaakit ng malalaking negosyo at investors at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Tututukan ng plano ang mga sektor tulad ng clean energy, digital infrastructure, advanced manufacturing, agribusiness at logistics. Mas bibigyan din ng suporta ang mga bagong teknolohiya gaya ng cybersecurity, artificial intelligence at data centers. Sa ilalim ng SIPP, maaaring makatanggap ng tax incentives ang mga kwalipikadong proyekto at negosyo upang mas makahikayat sila ng pamumuhunan sa bansa. Sa kabuuan, layunin ng 2026 SIPP na magdala ng mas maraming trabaho, mas maraming negosyo at mas modernong industriya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inilunsad ngayong araw ang programang Bagong Bag para sa mag-aaral Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Sabay inilunsad ang programa sa Taytay Elementary School sa Taytay, Rizal, The One Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Sa ilalim ng programa, namamahagi ng storybooks, school bags at school supplies sa kindergarten hanggang grade 3 learners. Inaasahang mahigit 2 milyong mag-aaral sa buong bansa ang makikinabang sa nasabing programa.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pasado na ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial conference stage ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng matagumpay na pagsumite ng House Prosecutor ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng Prosecution Panel ang mga kinakailangang dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Akbayan Party List Representative at Prosecutor Chel Jokno, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa Hunyo a 18 para sa pre-trial conference, habang nakatakda naman sa Hulyo a 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutor para sa pre-trial brief na isusumite sa Hunyo a 15 alunsunod sa itinakdang schedule.
18: Usually, ang pre-trial brief ang ilalaman niyan yung list of witnesses o number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pretrial. Ngayon, as far as what will happen in the actual pretrial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
1: Ang pahayag ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oral arguments hinggil sa national budget noong 2024, 2025 at 2026 muling umarangkada sa Korte Suprema. Si Lawrence Tanhoko sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Chad, nagpapatuloy nga ngayong umaga sa oral argument sa Korte Suprema hinggil sa legalidad ng bilyong-bilyong pisong pondo sa pambansang budget, hinggil naman sa mga petisyong umay question sa unprogrammed appropriations at special accounts na nakapaloob sa 2024, 2025, 2026 General Appropriations Act. Nagharap ng argumento ang Office of the Solicitor General at Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyon na inihain ng ilang kasalukuyan at dating mambabatas kabilang ang mga kinatawan ng progresibong sektor. Kino-question sa petisyon ng pagbabago at dagdag na inilagay ng Bicameral Conference Committee sa pambansang budget na umano'y lumabag sa mga tinakda ng konstitusyon. Iniling din ng mga petitioner na ideklarang walang visa ang mga naturang provisyon. Sa mga naunang pagdinig, Ched, ay hinikayat ni dating Senate President Franklin Drilon, nagsilbing amicus curiae o friend of the court, ang Korte Suprema na agad maglabas ng desisyon upang magsilbing gabay sa Kongreso at publiko sa pagbalangkas ng susunod na pambansang budget. Samantala, pinagtanggol naman ng Office of the Solicitor General ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations at ikinit na mahalaga ang pagkakaroon ng karagdagang pondo upang matugunan ang mga pangailangan ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na may mga umiiral na limitasyon sa paggamit nito ang Pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senado nakatanggap ng impormasyon na may banta sa seguridad nito. Magbabalita si Nympha Asuncion.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
20: Binahagi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon na may banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sa naging consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, pinaalam sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag na may potential threat sa Senate building at sa Senate premises. Kaugnay nito, makikipagpulong-anya ang Acting Senate President sa Senate Executive Committee kabilang ang Senate Sergeant-at-Arms ngayong araw para makapagsagawa ng kinakailangang security adjustment. Kailangan anyang seryosohin ang lahat ng impormasyon tungkol sa banta dahil prioridad nila ang proteksyon ng lahat ng 24 na senador at ng nasa higit 2,000 na mga kawanin ng Senado. Kaya naman tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin na lang ligtas at secured ang work environment sa Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasado na ang manhunt operations ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa dalawang flood control scandal suspect na nananatiling at large. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, siyam na sa mga akusado sa maanumalyang flood control scandal ang nasa kusodiya na ng pamahalaan, kasama na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kinilala ang dalawang akusadong at large na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan na parehong konektado sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagitiyak ng DILG na hindi nila tatantanan ang mga natitirang akusado na wala sa kusodiya ng pamahalaan upang maisilbi ang hustisya at dumaan sa legal na proseso ang mga nasabing suspect.
21: Ang at large ay si Ernesto Jose Galang Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt kayo para sa kanilang dalawa ngayon. Ito po ay return of warrant. Hinihintay po natin ang custody at remanding kung saan sila ikukulong ng judge. So hinihintay pa natin yon. Ang nasin namin ito ay nahuli na namin sila lahat. Itong si Curly Discaya at yung mag-asawa ay major players dito sa flood control scam, lalong-lalo na dito sa Bulacan.
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulya.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinabulaanan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulya ang mga ulat na umano'y nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang contractor na si Curly Discaya matapos itong arestuhin kaugnay ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Remulya na walang katotohanan ang mga aligasyong pinoprotektahan si Discaya dahil sa umano'y koneksyon ito sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. politika. Paglilinaw ng kalihim, ilalagay si Rizcaya sa regular na detention facility tulad ng ibang detainees. Ipinaliwanag din ni Remulla na nasa hukuman ang kapangyarihang magpasya kung saan ilalagak ang isang akusado habang dinininig ang kaso nito. Samantala, sinabi rin ng DILG chief na nagpapatuloy ang investigasyon sa Umanoy flood control scam at inaasahan pa ang pagkakaaresto ng iba pang sangkot sa operasyon.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsampa na ng kasong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 Maleta Boys sa Pasay City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng pagdawi sa kanyang pangalan na isa sa umano siya o isa umano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control scandal. Git ni Tulfo, walang basihan ang mga binabatong aligasyon sa kanya at nais lang umanong sirain ang kanyang pangalan dahil inaakalang tatakbo siya sa national position sa 2028 elections. Ang 3 kinasuhan ni Senador Erwin ay sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolontante.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Philippine Sports Commission o PSC bubuo ng Sports Stakeholders Panel na susuporta sa investigasyon hinggil sa pagkalunod at pagkamatay ng 2 Ateneo players. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Kasunod ng biglaang pagpanaw ng Ateneo basketball players na sina Rene Bateborna at Divine Adili dahil sa pagkalunod sa Dipacolao Aurora, sinabi ng Philippine Sports Commission na nakikipagtulungan na ito sa investigasyon ng mga otoridad. Bubuo ang PSC ng stakeholders panel na susuporta sa pagsisiyasat ng Philippine National Police at Department of Justice. Kabibilangan ang panel ng Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines, Commission on Higher Education at National Youth Commission. Maliban sa matukoy ang tunay na sanhi ng insidente, layunin din ng panel na suriin ang existing policies, protocols at training practices para mas mapangalagaan ang mga atleta habang nasa training at maiwasan na maulit ang trahedya. Nakatakda sanang muling maglaro si Adili bilang foreign student athlete ng Ateneo sa UAAP Season 89 habang inaabangan ang pagpasok ni Bateborna matapos itong magpakitang gilas sa high school bilang 2025 Most Valuable Player ng palarong pambansa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:37 po ng umagang ating oras, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
4: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:39 oras natin, Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Posibleng pagdami ng lamok ngayong panahon ng tagulan na paghandaan na ng Shamrock Elementary School sa Lawag City. Ang detalye mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report. Napaghandan na ng Shamrock Elementary School ang pagdami ng lamok na posibleng magdadala ng dengue virus na isang epekto ng tagulan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni School Principal Vreni Joy Pedro na sinisiguro ang palaging malinis na kapaligiran ng paaralan at sa loob ng mga silid-aralan. Sa panahon ng Brigada Eskwela, pinalitan na ng mga lighter colors ang mga dark colors na kurtina dahil mas gusto niya ang mga lamok na tumira sa madidilim na lugar. Ganon din na pinatanggal ng principal ang mga kabinet na hindi na kailangan at hindi na ginagamit sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain na ito, sinabi ni Principal Vreni na matitiyak ang protektadong kalusugan ng mga mag-aral ngayong tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
0: Balin tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. Relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas, inaasahang magpapatuloy sa pamamagitan ng enhanced bilateral relations. Sa detalye, mula kay Joang Munar.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: Report.
11: Umaasa si Consulate of the People's Republic of China in Lawag, Consul Li Xiaoyan, na magtutuloy-tuloy ang makulay na bilateral relations sa pagitan ng bansang Pilipinas at China sanhi na matagal ng pagkakaibigan ng dalawang nasyon, kalinsabay ng pagdiriwang ng 25th taong Filipino-Chinese Friendship Day sa Baguio City na inorganisa ng Baguio Filipino-Chinese Community. Sinabi ni Consul Xiaoyan na mabuting magkapitbahay ang dalawang bansa kung saan naglibot ito sa 13 lalawigan ng kipagpulong sa mga gobernador at vice-gobernador at mga universidad, at natunghayan nito ang mabait na pagkikitungo ng mga Pilipino dahilan sa pagdanais nilang pagtibayin pa magandang relasyon nito. Ito ay maliban sa pagdanais na mapagtibay pa ang ugnayan sa pagitan ng Beijing at Maynila sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng people-to-people cooperation and exchanges. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Filipino-Chinese community sa kanilang serbisyo, pagkawanggawa at kontribusyon sa pag-unlad ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Joang Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
1: Dumako na tayo sa Mindanao Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair, matagumpay na inilunsad sa Northern Samar. Magbabalita si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: Report.
12: Matagumpay na inilunsad kahapon Hunyo 8 ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capital Grounds, Northern Samar. Tampok sa trade fair ang makulay na kultura at kabuhayan ng mga Ibabaw noon sa pamamagitan ng iba't ibang produktong agrikultural, sariwang huli, katutubong handicrafts at mga lokal na pagkain gawa ng mga residente mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kabilang sa mga kalahok, ang mga municipal local government unit ng Northern Samar na may kanya-kanyang booth para ipakilala ang mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Bahagi ang trade fair ng pagdiriwang ng ika-61 anniversary ng Northern Samar at nagsisilbing pagkilala sa kasipagan, pagkamalikhain at diwang pangnegosyo ng mga Ibabaw noon. Inaanyayahan ang publiko na bumisita, tumikim, mamili at suportahan ang mga produktong sariling atin. Bukas araw-araw ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capital Grounds hanggang Hunyo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
0: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Narito muna mga paalala.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Pagod.

0: Linda. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit? Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himbila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues. Na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Servicio Publico.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:46 po ng umaga ang ating oras. Tungo tayo sa Mindanao. Suspensyon ng klase sa publiko at pribadong mga paaralan. Patuloy na ipinatutupad ngayong araw sa lungsod ng Hingoog. Mula Radyo Pilipinas sa Hingoog, narito ang ulat ni Joe Bayonon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na ipinatupad ngayong araw ang suspensyon ng klase sa lahat na publiko at pribadong mga paaralan sa lungsod ng Hingoog. Ito'y matapos sinuspindi simula alas 10 ng umaga kahapon ni Hingoog City Mayor Eric Canyosa ang naturang klase nang makaranas ang lungsod ng Lindol na umabot sa intensity 4. Agad nagpatawag ng emergency meeting ang LGU Hingoog kasama ang Department of Education at iba pang mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at mga guro at agad namang isinagawa ang mga inspeksyon sa iba't ibang mga paaralan. Ipinagpatuloy ngayong araw ang naturang inspeksyon sa mga school buildings at mga pasilidad upang magkaroon ng assessment sa pamamagitan ng inspeksyon team kasama ang Office of Building Official, Department of Education, Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire Protection, City Disaster Reduction and Management Office at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Mula naman sa Davao, RDRRMC 11 naglunsad ng Aerial Assessment at Relief Mission sa Davao Occidental. Ang may dala na balitang yan, si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inilunsad na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 11 ang Aerial Assessment at Relief Mission nito sa Davao Occidental, kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Pinangungunahan ni RDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, kasama si DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas, ang operasyon upang masuri ang lawak ng pinsalang dulot ng pagyanig at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa misyon, ang pagsasagawa ng aerial assessment sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB 11. Nagpadala rin ang Konseho ng Karagdagang Search, Rescue and Retrieval o SRR Teams upang suportahan ang mga lokal na responder sa nagpapatuloy na operasyon sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ang aerial relief operations upang matiyak ang agarang paghahatid ng mga kinakailangang ayuda lalo na sa mga komunidad na mahirap marating sa pamamagitan ng lupa. Ayon sa RDRRMC 11, layunin ng misyon na mapalakas ang assessment, response at relief operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa Surigao del Sur, Gamut Bridge sa bayan ng Tago pansamantalang ipinasara ng DPWH dahil sa banta ng aftershocks. Ang detalye mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Agad na nagutos ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Tago dito sa probinsya ng Surigao del Sur sa pagpapasara ng Gamut Bridge matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa may bahagi ng Sarangani Province kahapon, Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Caraga upang magawa nila ang kaukulang assessment at inspeksyon sa tulay at para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Kabilang rin ito sa mga rekomendasyon upang maiwasan ang peligro sa nadulot ng posibleng aftershocks ng lindol. Tatagal lang ng 24 oras ang pagpapasara nito mula sa mga motorista dahil dito inaasahan na ngayong araw, muli na ito mabubuksan sa publiko. Matatandaan na sa nangyayaring lindol kahapon, naramdaman ang intensity 3 sa ilang bahagi ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Bongao, MDRRMO, walang naitalang pinsala sa pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Katimugang, Mindanao. Sa balita mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Walang naitalang anumang pinsala ang Bungao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa nangyaring pagyanig sa Katimugang, Mindanao. Base ito sa nakalap na impormasyon ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi mula sa nasabing tanggapan. Bagamat bahagyang nagpanik ang mga residente lalo na ang mga nakatira sa coastal areas dahil napansin ng mga ito ang biglaang paghugot ng dagat at sabayang paggalaw ng mga lansya sa Chinese Pier, ay napakalma naman ang lahat dahil sa aktibong pagsisiwalat ng impormasyon patungkol sa naging epekto ng lindol at ang mga posibleng mangyayari dulot nito. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya para sa mabilisang pagsisiwalap ng tamang impormasyon ay napanatili ang tiwala ng mga nasasakupan sa kinauukulan. Gayunpaman, nagpaalala sa lahat ang lokal na pamahalaang Bungao sa patuloy na pagmomonitor sa kalagayan ng panahon, maging alerto at nagpalabas din ng impormasyon tungkol sa tsunami awareness bilang dagdag kaalaman sa nararapat na aksyon sa panahon ng nasabing disaster. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Ang ating oras, 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit
19: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: It had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mission Ready, binigyan diin sa selebrasyon ng patuloy na modernisasyon ng hukbo at dedikasyon ng mga tauhan sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad sa karagatan. Kasama sa programa ang commissioning ng BRP Raha Lakandula, isang bagong barko na magpapalakas sa operasyon at kahandaan ng Navy. Pinakita rin kay Pangulong Marcos Jr. ang Tactical Data Link System at iba pang pangunahing naval assets ng Armed Forces of the Philippines. Bukod dito, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging opisyal at kawaninang militar at sibilyan bilang pagkilala sa kanilang tapang, dedikasyon at kontribusyon sa Philippine Navy. Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
4: Sir Juni, ano na po ang pinakauling update natin ng datos ng OCD tungkol po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at maging ng mga pamilya na apektuhan ng malakas na lindol nga po kahapon sa Mindanao?
5: Sa katatapos nga lang po na interagency coordinating cell meeting, no, doon sa mga datos natin, sa ngayon, merong 37 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas at merong 488 na injured at saka meron din pong 4 na nawawala. So far, ito po yung pinakahuling datos natin as of 11 o'clock. And then yung mga apektado naman na Sir Joshua, umabot po sa yung nasa loob po ng evacuation centers, ito ay 8,725 families or katumbas po ng 31,700 nating mga kababayan, ang ngayon po ay nasa 54 evacuation centers. Ito pong mga datos ay galing sa DSWD. Samantala, meron naman pong 1,804 families or that is 8,900 na mga kababayan natin are staying outside the evacuation centers. Kung pag-uusapan, Sir Joshua, yung mga apektado nating mga kababayan dahil dito sa nangyaring lindol, umabot po ito ng 32,926 families o katumbas ng 145,000 nating mga kababayan ang apektado magmula po sa 163 barangays. Yung mga apektado pong mga rehiyon, ito po yung regions 9, 11, 12 at saka Barm. Pero yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts ay itong sa regions 11 and 12, specifically po itong General Santos City at saka yung Sarangani province na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
4: Well, Sir Junior, nakalulungkot po marinig itong 37 na hindi po nakaligtas. Pero balikan ko lang po dun sa 4 na nawawala pa, meron po ba tayong paunang datos kung sino-sino mga ito, ilang taon na, kung ano pong estado nila? O ano po yung mga challenges din? Bakit nawawala pa po sila hanggang ngayon? Go ahead, sir.
5: Opo, Sir Joshua. Sa ngayon, what we have for now is itong 4 na ito. This is reported by Region 12 or yung sa SOC Sergeant po. Wala pa po tayong datos. I don't have it with me right now kung ano yung mga detalye nitong 4 na nawawala. Pero tuloy-tuloy po ang isinasagawa na search rescue

0: operations para dito nga po sa mga nawawala nating kababayan, and hopefully nga po ay matagpuan pa po silang ligtas.
1: Okay. At doon po sa mga nabanggit nyo na nananatili ngayon sa evacuation center, ano-ano na pong agarang tulong na ipamahagi ng ating national government?
0: Opo, sa pamumuno naman po ng Department of Social Welfare and Development, o ito yung Camp Coordination and Camp Management Cluster, ito pong mga kababayan natin na nandoon sa evacuation centers, no, may mga naipamahagi na po at patuloy po na yung kanilang pagpo-provide po ng mga family food packs. In fact po, sa datos ng DSWD, meron ng 2,045 na distributed, released na family food packs, and then 2,705 na ready-to-eat food, and then may kasama din po dyan na mahigit 300 non-food items. Kung cost of DSWD humanitarian assistance po, umaabot na po ito mahigit na 4 milyong piso. And then deployed din po yung mga response vehicles sa mga field offices, may mobile kitchen po doon sa mga areas na ito, ganun din yung mga mobile command centers. And hindi lang po DSWD, pati yung iba't ibang mga response clusters ay meron na rin pong mga naihatid na tulong doon.
1: Okay. Kumpirmahin lang din namin, Sir Juni, pati po yung mga nasa labas ng evacuation center, itong 1,800 plus na pamilya o katumbas ng 1,000 individual ay nakatatanggap din po ng tulong. Tama po?
0: Tama po, kasama po sila sa tinutugunan yung mga pangangailangan dahil ang utos nga sa atin, direktiba ng Pangulo, ay lahat po, no one will be left behind dito nga po sa mga apektado ng lindol sa Mindanao.
1: Okay, dito naman Sir Juni, sa usapin po ng mga infrastruktura, sa mga recorded videos kung saan marami nga pong gusali ang gumuho dahil po sa lakas ng lindol, may mga reported po bang mga natrap dito? Sa ngayon po, may datos kayo?
0: Sa ngayon po, yung sa nawawala ay yung apat pa rin na Sir Joshua, yung naiulat natin dito at saka naipaabot po sa atin. But in so far as the infrastructure is concerned, meron pong 47 na damaged infrastructure ang nasa datos natin as of 11 a.m. And then meron din pong mga damaged houses. Doon naman po sa mga damaged houses, ito po ay umaabot na po sa ngayon, this is a recorded of 2,505 damaged houses. Ang 460 po dito ay totally damaged at ang mahigit 2,000 naman po ay partially damaged. Ito naman po, itong mga kababayan na natin dito na mga nandun sa mga totally damaged houses ay ito po yung mga iba ay nasa evacuation center sa loob po at labas nga ng mga nabanggit kong evacuation centers.
1: Okay, speaking of residential areas, Sir Juni, pagka po nasa mga bulubundukin lugar na prone din sa landslide, ano po ang responde natin dito? Paano po natin naabisuhan yung mga residente? Sila ba'y kailangan ng tumungo sa mga evacuation center o kailangan na nila maging vigilant sa kanilang mga tahanan?
0: Opo, so far po kasi may recorded na 6 landslide incidents, and then ito rin po ay pinuntahan na ito ng ating mga responders doon, both ng local at saka yung mga augmentation from the national government agencies na mayroong mga local personnels doon sa mga areas na ito para nga po matugunan yung kanilang mga pangangailangan, and then nailikas na rin po sila doon po sa mga areas na landslide prone. Dahil nga po meron pang mga nangyayaring aftershocks, kaya kasama po sila doon sa mga naabisuhan na lumikas muna dahil nga hindi pa natin tayo nakakasiguro kung magiging ligtas doon sa kanilang mga lugar.
1: Okay. At dito Sir Juni, sa inilabas po na tsunami warning, ay naiulat din po na ang tsunami waves ay kasunod nga po ng lindol o naranasan matapos ang lindol kahapon. Ano na po yung kasalukuyang sitwasyon natin ngayon sa mga coastal communities? May mga naitala po bang karagdagang pinsala dulot nito?
0: Matapos nga po noon, nagpalabas ng umaga ang DOST FIVOX kahapon ng tsunami warning, and then bandang kaya po nagkaroon ng mga preemptive evacuation kasi pinaakyat sa mas matataas na lugar yung ating mga kababayan. And then bandang alas 3 po, pasado alas 3 ng hapon, ay nagpalabas naman po ng cancellation of the tsunami warning ang DOST FEVOX dahil nga nakita naman po ano na yung mga pagtaas po ng tubig, no, which is roughly about more or less mga 1 meter, no, ay hindi naman daw po nakapag-cause ng significant impact, kaya kinansel na yon. Pero kahapon po pa po ano, sinasabi natin na not even hanggang ngayon ano, doon po sa mga kababayan natin na lumikas, no, hintayin po muna ang sasabihin sa inyo ng mga lokal na otoridad kung po pwede na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar kahit po meron ng cancellation of the tsunami warning, no, coming from the DOST FEVOX. Mahalaga po, no, kumpirmado ito ng inyong mga lokal na otoridad, dahil nga po bukod sa tsunami ay baka may tinitingnan pa tayong ibang mga hazards po, ano, lalo na po kung hindi lang dito sa mga dalampasigan, pati yung mga nasa matataas na lugar, and then may mga gusali, ano, mahalaga po na meron po muna ng assessment ng mga eksperto o ng mga nakakaalam bago po kayo bumalik sa inyong mga lugar.
1: Okay. And Sir Juni, we have received reports po na sa mga pinsala, sa mga access roads, sa mga kalsada, sa tulay, at maging sa komunikasyon, gayon din sa supply ng kuryente at supply ng tubig. May mga lugar po bang nananatiling isolated o hirap maabutan ng tulong? At with this being said, ano po yung mga hakbang ng OCD para dito?
0: Sa ngayon po, ano, wala lang akong datos kung ano yung mga lugar na hindi pa mararating. Ano, pero so far, wala naman pong ibinabanggit pa na nakakarating sa atin na mga areas, ano, na totally isolated. Pero sa ngayon po, ano, ang responde naman natin dito tuloy-tuloy, no, nagsasama-sama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para nga po maipaabot yung tulong doon sa lahat ng mga lugar na apektado. Sa ngayon, yung ating pong 15 response clusters ay activated po ito, ano, para po sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang una pong rumoresponde doon ay yung ating mga lokal na pamahalaan at ang mga lokal na personnel po ng mga national government agencies natin. Pero nakahanda rin po yung mga regional offices natin, yung ating mga central offices natin, no, para kung paano tayo makakatulong doon sa ating lokal na pamahalaan.
1: Okay. And we understand, Sir Juni, na ilang ospital po o pagamutan ang nagsuspende ng kanilang outpatient department. Pero kumusta po yung kanilang mga emergency operations? Tuloy-tuloy pa rin po ba katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan para nga po sa pagtugon ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
0: Tama, Sir Joshua, no? Bukod dun kasi sa structural integrity assessment ng mga gusali, kabilang na yung mga ospital, ano, ay yung power outage din po, ano, dahil wala pong kuryente, kaya meron pong mga pasyente tayo, ano, na makikita na natin na nandun sa tents po sa labas, ano, mga evacuated po ito ng mga emergency OR patients, no, at mga pasyente, no, kaya nandun sa labas muna, at lalo't may mga aftershocks pa. Yung una po natin ginawa doon, unang-una, yung mga power generator sets, no, para magkaroon ng kuryente doon. Ganun din yung mga fuel supply, yun naman po ay nanggagaling sa Office of Civil Defense. Yung DOH po ang nangunguna para doon sa mga pangangailangang medical ng ating mga kababayan doon. Ganun din yung DSWD po, no, para sa mga pagkain at saka mga other non-food items. Ito po naman so far, no, ay on top of that is the Department of Health, no, dahil nga po magkakasama din sila doon sa health cluster ng ating pong government agencies.
1: Okay. And kumusta naman po ang OCD, ang ating mga tauhan? May sapat pa po tayong mga supply para tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
0: Opo, in terms of the supply, ano, hindi lang ng OCD, ano, kundi ng iba't ibang government agencies. Sa ngayon, hindi pa naman po natin nakikitang kukulangin ito. And if in case makukulangin po ito, ay mabilis naman po may mekanismo para ito po ay ma-replenish, ano. Pagdating naman doon sa ating mga tauhan, hindi lang po din sa OCD, ano, pati din sa iba pang mga ahensya na kabilang ng NDRRMC, naka-standby naman po, ano, yung mga sakaling re-relyebo or yung mga augmentation na kakailanganin, ano. But in so far as the local personnel of the different government agencies are concerned, no, standby lang po muna yung mga nasa ibang lugar, no, for deployment o kung kailanganin ng augmentation. For the meantime po, no, this is well taken care of the local personnels of our government agencies.
1: That's good to hear, Sir Juni, dahil lahat po ng buhay mahalaga. May nakalatag po bang long-term recovery at rehabilitation plan para sa mga komunidad na lubhang naapektuhan po ng lindol, lalo na po sa mga lugar na nakaranas ng pagguho ng mga gusali at maging ng pagkasira ng mahalagang infrastruktura na kanilang kabuhayan?
0: Tama, Sir Joshua, no, sa ngayon, ang immediate nating tinutugunan na ito yung mga immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero it comes to long-term plans and long-term solutions, no, unang-una syempre, no, yung mga recovery, no, rehabilitation of our infrastructure, no, unang-una syempre yung mga critical facilities diyan, yun yung dapat na planuhan at ayusin, no, at paglaanan ng pondo. And then ganoon din syempre po, no, yung pagbalik din ulit doon sa implementasyon ng National Building Code at ang kakibat itong Structural Code of the Philippines, no, para nga po maiangat, no, yung antas ng katibay ng ating mga infrastruktura, no, with the Structural Code, kasi ang nakasaad na doon ay that could withstand a magnitude 8 na earthquake, no. So yun, kailangan natin maghabol doon sa implementasyon noon. And then pagdating naman po doon sa mga response agencies, ay nakalatag naman po yung mga response mechanisms natin at kung paano yung mga tauhan natin ay i-responde.
1: Okay. Well, alam namin na kayo po'y abala, Sir Juni. Panghuli na lamang po mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan at ngayon bumabangon sa Mindanao.
0: Sa ating pong mga kababayan, ano, unang-una po nakikiramay tayo lalo na doon sa mga pamilya po ng mga hindi nakaligtas, no, dito sa nangyaring lindol. Rest assured po ang direktiba sa atin ng Pangulo at sa NDRMC at sa lahat ng miyembro na ahensya, no, for the response agencies ay tugunan itong mga pangangailangan ninyo. Nandoon na nga po, in fact, sa amin po sa Office of Civil Defense, nandoon pa ngayon si Yusek Harold Cabreros para personal po, no, na tingnan itong mga damage and needs assessment ng ating mga kababayan para po matugunan ang inyong pangangailangan.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update. Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng...
2: Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Update sa expanded 4PH program, ating pag-uusapan. Kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Susek Henry, magandang tanghali po. Salamat po sa pagpapaunlak.
1: Good afternoon sa inyong televiewers.
0: Okay, Susek, kamakailan po ay inilabas ng PSA Board ang bagong housing need ng bansa. Ano po ba itong pag-aaral na ginawa ng PSA Board tungkol po sa housing? Pagpaliwanag po.
1: Okay, noong February, naglabas po ang Philippine Statistics Authority ng Resolution No. 1, Series 2026. Ayon dun sa resolution, inaprubahan po nila yung framework at yung methodology sa pag-estimate ng housing needs natin for the period 2023 to 2028. No? Nagsimula kasi itong study na ito couple of years ago, noong bagong administrasyon, inalam po o nirequire tayo ng ating kongreso na alamin kung tama pa ba yung numero ng housing needs. Ang previous study kasi natin was done in 2016 to 2022. So, to validate kung yung numbers are still right, nag-commission po tayo ng government agency, PSRTI, a subsidiary ng NEDA, DepDep ngayon, to do the study because they were originally also the same group that did the study.
0: Okay, so before we get into numbers, Susek, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing housing need at ano po yung pinagkaiba nito sa housing backlog?
1: Okay, ang ibig sabihin, let me start with yung backlog. Okay. No? Ang ibig sabihin ng backlog, yun yung kakulangan ng maayos na pabahay at a point in time. So in this case, ang ginagamit natin backlog is December of 2022. Okay. Yung housing need, kasama yung backlog plus yung future requirement. So ang housing need natin is from 2023 to 2028. So sinasama natin yung kakulangan natin as of December 2022 at yung projection natin na ilan pa yung kailangan for the 6-year duration.
0: Okay. Well, follow up on that, Susek. Ano naman po ang pinagkaiba ng housing backlog estimate at housing need framework na inilabas ng PSA Board? At ano po yung sinasaalang-alang para matukoy ang bagong numero o datos na ito?
1: Yes. Ang unang-una, nung ginawa itong updated study, ang ginagamit po nating reference pa yung Census for Population Housing ng 2020. Yung dati kasing study natin, ang reference niya is the Census for Population Housing Census 2010. So, okay, mas bago na po yung ating reference, no? Second, ginagamit na rin ng PSA yung mga bago nating datos tulad ng birth rate, mortality rate natin, fertility rate, and all of that, no? So, nalaman po natin na yung size ng ating pamilya, mas maliit na ngayon. Okay. Ang average na po natin ngayon is 4.1 person rather than 5 before. So, mas maliit ngayon.
0: Okay.
1: Tapos, pinag-aralan din nila kung gano'ng karaming pamilya mag-aasawa, magkakaroon ng anak. So, it was determined. So, ginawa dun sa pag-aaral ng PSA, maraming options. May option na straight fix yung rate over the 2023 to 2028. Meron naman slow yung pag-reduce nung family growth rate. And then, meron mabilisan naman. So, yun ang mga scenarios na ginagamit sa study.
0: Alright. Well, Susek, ano po naging papel naman ng DSUD, PSA, PSA Board, PSRTI, at iba pang ahensya sa pag-aaral?
1: Okay. So, ang DSUD, kami nagpa-commission ng study. Yun yung ni-require sa amin ng Kongreso. Yung PSRTI naman, yun yung naging consultant natin. Sila yung unang gumawa ng study ng previous administration. Sila pa rin ang ginamit natin para ma-update yung study. Ang PSA Board naman, sila yung ahensya ng gobyerno na nagre-review para ma-adapt kung tama o mali yung aming yung study na sinambit ng PSRTI.
0: Okay.
1: In this case, dumaan kami sa proseso at last year, around May, nag-submit po kami. But nakita ng board na may kakulangan doon sa aming sinabmit. Kaya inatasan ng board na yung PSA na mag-adjust, mag-correct ng numbers. No? Unang nilang nakita, noong nagpro-project ang PSRTI, hindi nila naisama yung actual houses naman na nako-construct during the projection period.
0: Okay.
1: Pangalawa, hindi naman lahat ng houses na masisira kasi mayroon ding gumagastos para magpa-repair.
0: Yes.
1: Yun, hindi rin naisama yung calculation na yun. So, yun basically ang dalawang parameters na naiba doon sa lumang study.
0: Okay, so speaking of numbers and doon sa parameters na nabanggit mo, Susek, base nga po sa resulta, kumpara doon sa 2016 to 2022, doon sa 2023 to 2028, ay malaki po ang ibinabalang bilang. Ibig sabihin po ba, nabawasan din ang problema sa pabahay ng bansa at gaano rin po yung kalaki yung hamon ng sektor o sa sektor ng pabahay?
1: Okay, base doon sa pag-aaral, yung numero ng backlog tsaka yung numero ng projection, hindi masyadong nagbago.
0: Okay.
1: Okay, more or less the same sila. Ang nagbago, itong areas na tinatawag natin na inventory loss. Overtime kasi, tulad nito, may mga maayos na bahay, pero nagkakaroon ng sakuna. Tulad nito, yesterday, may lindol tayo, di ba? Pwede rin magkaroon ng baha. So yun, hindi na-anticipate. Pero maayos yung mga pabahay na yun. Then suddenly, nagkaroon ng problema. Okay. So, dun po malaking numero na iba. No? So that portion ang bumaba kasi nga sinasabi natin or sabi ng PSA, pinagagastos na naman yan, nagre-repair naman yan. Hindi naman yan ibig sabihin pag nasira, totally eliminated
0: back to zero.
1: So yun, dun tayo nagkaroon ng diferensya. Now, ang maganda po dito sa study na to, dahil dun sa study na validate na yung ginagawa nating programa tugma doon sa study natin. Tulad ng mayroong mga pamilya na may kayang bumili pero kailangan ng dagdag na tulong sa gobyerno. Hmm. Kaya meron tayong programa ng subsidiya sa amortization nila. Meron ding mga iba, hindi talaga kaya. Kaya nagbigay din tayo ng other options tulad ng meron tayong mga rental housing ngayon. So, or yung talagang may kaya, pero hindi naman, ayaw naman bumili at this time kasi iba yung priority nila. No? Tapos, nakita din na meron din tayong mga properties na either government-owned or private sector-owned, pero meron tayong informal settlers.
0: Okay.
1: So, dapat din kailangan ng programa kung saan matutulungan natin sila para mapasa kanila yung lupa kung saan nakatirik yung mga bahay nila. So, these are some of the validation based on what we have found out.
0: Okay, so with this being said, with these factors and validations that you have mentioned, Susek, ano po ang kahalagahan ng statistics na ating ibinibigay sa pagtitiyak ng housing need ay nakabatay nga po sa pag-aaral para walang redundancy, parang ganun.
1: Importante kasi yung statistics, data-driven. Okay. In this time and age of technology, importante na hindi tayo naghuhula lang sa mga programa natin. No? So, importante yung statistics because may way of validating kung tama ba yung programa na ginagawa natin. And because this is scientifically done and with certain accuracy as determined by PSA, mas sasabi natin, mas maayos po yung mga numbers natin.
0: At masisiguro po na mapapakinabangan ng bawat Pilipino nangangailangan. Kasi
1: po,
0: iniisip ng iba nating kababayan, ako tayo lang naman ng tayo ng bahay eh. Tapos eh, hindi naman kami nagkakaroon.
1: Opo, doon actually nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon ng oversupply on one side and then undersupply naman dito sa isang side. So with the numbers, nakikita natin na nagagamit yan both by government and private sector. Pero saan tayo dapat mag-concentrate ng mga programa natin?
0: Okay, so speaking of concentrating the programs, paano po ginagamit ng DSUD yung resulta ng housing need estimate sa pagpapatupad po ng expanded 4PH program?
1: Kanina, nabanggit na natin na marami tayong mga validation.
0: Okay.
1: No? Matatanda natin, nung nagsimula tayo dito sa programa na ito, we were only looking at one single modality. Itong modality na ito, yung vertical structure.
0: Yes.
1: But since last year, nung pumasok po si Kalihim Liling, nag-expand na po tayo. This was also brought about by the realization that no single program can comprehensively address yung housing problem natin. So, ito po yung validation natin. Ayon dun sa stratification na nakita natin, pwede tayo maglabas na iba-ibang programa. At itong programa can address the different requirements of our countrymen.
0: Okay. So, Susek, perhaps we can expound on that. So, hindi na lang po vertical yung modality natin.
1: Yes.
0: Even horizontal na pabahay.
1: So, before, ang nangyayari po, ang government ang nag-dictate ano lang pwede yung bilhin na entitled to subsidy.
0: Okay.
1: So pinalitan po natin yan under Secretary Liling, naging people-centric na to. So yung beneficiary ngayon ang mag-determine anong gusto niyang bahay.
0: Mm-hmm.
1: So kung gusto niya vertical, pwede rin. Kung gusto niyang horizontal, meaning house and lot, or kung gusto niyang lote lang, or kung ayaw niya bumili, pwede siya mag-rent din. So these are the options. No? So rather than production-centered tayo, doon tayo sa beneficiary.
0: Yes.
1: Kasi hindi naman natin mapipredict or masasabi lahat ng beneficiary, ito lang ang gusto. Mm. So binibigyan natin ng opportunity ngayon yung mga beneficiaries natin pumili ng programa.
0: At tama po, mas inclusive ito dahil sa vertical, minsan hirap yung mga yung ating mga senior citizens, mga
1: opo,
0: PWD.
1: So, hindi lang po yun, but generally vertical mas expensive, di ba? Dalawang reason yan. Una, yung production cost. Pangalawa, generally, ang vertical nasa city center. Mm. Yung lupa kasi doon, mas mahal. Mm-hmm. So, yung component ng lupa na yon na pag dinagdag na doon sa housing package, mas mataas din ang presyo, di ba?
0: Okay. Well, on that note, mensahe nyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangarap magpasa hanggang ngayon magkaroon ng sarili nilang tahanan.
1: Yes, gusto ko pong aniyahan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ang Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwede pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Thank you, Suzette. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
5: GadWatch, Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
7: Ina-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
6: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
7: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
6: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para mayroong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
7: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
5: GadWatch,

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Yakap, balik eskwela at update sa partnership ng Dole at PhilHealth para sa workplace healthcare access. Ating pag-uusapan kasama si Ms. May R. Velia, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Magandang tangali po, Ms. May. Magandang araw po sa inyo.
1: Yes, good noon po sa inyo, Sir Joshua, no? Magandang umaga din po sa ating mga viewers ngayong hapon.
0: All right. Ms. May, sa pagbubukas po ng klase, paano po makatutulong itong programang Yakap ng PhilHealth para pumatiyak na malusog at handa ang mga mag-aaral, guro at kawani po ng DepEd sa pagbabalik eskwela?
1: Yes, malaki po ang may tutulong ng PhilHealth, Sir Joshua, sa ating pong mga mag-aaral at lalong-lalo na po sa ating mga magulang, no, at ating mga teachers at mga empleyado po ng mga paaralan. Ang PhilHealth Yakap po kasi ay talagang mas pinalawak at pinalaki po natin ang ating mga benepisyo at pinalapit na rin po natin ito sa ating mga paaralan, lalong-lalo na ngayon na nagpupunta na po kami sa mga paaralan mismo, gumagawa po kami ng Yakap Caravan para po mas madaling matukoy at matugunan ang mga umpisa pa lang po ng karamdaman. Sa para pa sa kalaman ng lahat, ang Yakap po ay isang programa po ng PhilHealth na primary care benefit at ang layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So, ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga Yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa Yakap din po, makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests. Kasama po dito kung kinakailangan po ayon sa rekomendasyon po ng ating Yakap physician. At syempre po, dahil po meron po tayong coverage ng PhilHealth Yakap, mas panatag po ang isip ng ating mga magulang, no? At saka of course, ang ating din mga teachers at mga empleyado ng mga paaralan. Dahil po covered na po sila ng PhilHealth Yakap.
0: Yan okay po, sir. Alright, well, Ms. May, napapanahon ito dahil ngayon tag-ulan na at nagsimula na nga habagat season. Pero sa kasalukuyan po, ilang mga paaralan pa lamang po o mga eskulahan pa lamang po ang nakikinabang sa Yakap at ano po ang plano ng PhilHealth para mapalawig pa ang programa at mas marami pang paaralan at estudyante sa buong bansa ang maabot nito?
1: Noong 2025 po kasi, may pinirmahan po na Memorandum of Agreement ang aming PhilHealth President and CEO, si Dr. Edwin M. Mercado, at saka po si DepEd Secretary Sonny Angara. At dito po sa MOA na to, ay nagkaroon po ng undertaking po ang DepEd, no, na magpatupad ng sistema para sa PhilHealth registration at para maging sentro ng kalusugan ang mga paaralan natin bilang maging Yakap Clinic ang kanilang mga school clinics. Ayan. At syempre, kung meron po tayong Yakap clinic mismo sa loob ng paaralan, ito po ay makakabenepisyo sa ating mga mag-aaral at titiyakin po namin sa PhilHealth na rehistrado po ang mga estudyante natin at madali po nilang ma-access ang mga benepisyo po ng PhilHealth Yakap. At yan po ay isa sa mga pangako ng PhilHealth na siguraduhin na meron pong accessible na benepisyo ang ating mga learners at teachers. At nasabi mo nga po na yun nga, meron na po tayong Yakap clinics na accredited, no? Sa listahan po namin ngayon, meron po kaming 12 na po na DepEd schools all over the Philippines na meron na pong Yakap clinics na accredited sa loob po mismo ng kanilang eskwelahan. So, inaanyayahan po namin ang mga ibang eskwelahan din po na meron pong clinic sa loob ng kanilang eskwelahan na kung pwede po ay mag-apply na po for accreditation ng kanilang schools para maging Yakap clinic po ito.
0: Okay. Well, para po sa kaalaman ng ating mga magulang, Ms. May, gaano po kalaking bagay o paano po nakakatulong yung regular consultation sa isang primary care provider para po mabawasan ang absenteeism ng mga mag-aaral, maging ng mga guro?
1: Well, ang napakaganda po kasi ang PhilHealth Yakap ay inaalagaan na po kaagad ang ating mga learners, ang ating mga guro, bago pa man tayo magkasakit. So yun po ang pinaka-pangunahing objective po ng ating yakap. Pero kung talaga pong kailangan na po ng paunang lunas, no, primary care para sa ating mga learners at teachers, ay nandyan din po, cover din po tayo ng ating yakap benefits. Importante po na inaalagaan tayo ng ating yakap clinics at ating yakap physicians, kasi kung tayo po ay nagkakaroon na ng regular check-up at saka meron na pong nag-aalaga sa atin, ay mababawasan talaga po ang pag-absent ng ating mga mag-aaral at pag-absent din po ng mga magulang sa kanilang mga trabaho dahil po kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak. So, yun po ang isa sa mga benepisyo ng pag-avail po at pagkakaroon ng isang yakap clinic sa mga DepEd schools.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po, Ms. May, ano po ang update natin sa partnership ng PhilHealth at DOLE para sa access naman ng mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan habang nasa kanilang mga trabaho?
1: Yes, magandang natanong po ninyo yan, Sir Joshua. No? Kasi ang PhilHealth din po at saka ang DOLE ay nagkaroon din po ng kasunduan or memorandum of agreement, no, upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga manggagawa. At kasama po dito sa memorandum of agreement na to ay ang pagpapalawak po ng yakap clinics doon din mismo sa pinagtatrabahuan ng ating mga manggagawa. So kung meron pong corporate clinic sa loob mismo ng tanggapan, ay sana po ay magpa-accredit na po sila. At madami-dami na rin po kaming na-accredit na mga clinics, ng mga corporations at saka ng ating mga tanggapan. At sa pamamagitan din po ng kasunduan nito, kinikilos na po ng DOLE ang mga employer at union upang isama po ang yakap sa kanilang mga internal wellness ecosystem na tinatawag natin. So ibig po sabihin nito, Sir Joshua, nagiging bahagi na po ang PhilHealth yakap sa mga pangunahing benepisyo ng mga empleyado. At nagpapasalamat po kami, no, kay Secretary Francis Tolentino na naglabas po siya ng bagong-bago po to, Labor Advisory Number 10, Series of 2026. Nakalagay po dito yung Guidelines on Workers Registration under the PhilHealth Yakap or Yaman ng Kalusugan Program. No, pinagtitibay lang po nito ang suporta po ng Department of Labor and Employment sa programa po ng yakap. At sinasabi din po dito sa labor advisory na to that all regional offices po are directed to promote awareness on the importance and benefits of PhilHealth yakap registration and also to actively participate din po sa nationwide information and advocacy campaign. So sana po lahat po ng ating mga tanggapan, ng ating mga heads of offices, private and government man, ay sumali na po tayo sa yakap program at saka isama na po natin ito sa inyong mga internal benefits po ng mga manggagawa.
0: Okay. Well, Ms. May, with that being said, since nabanggit nyo nga po private o government man, hinihikayat nyo po na magkaroon na ma-integrate yung yakap program sa kanilang mga corporate clinics, paano po natin tinitiyak na hindi ito redundant dahil yung ibang mga private corporation, meron sila mga sariling healthcare providers?
1: Yeah, ang ibig niyo sabihin, Sir Joshua, may mga HMO na po ang ating ibang mga corporations at mga companies. So tama, mabuti po natanong ninyo yan dahil sa ngayon po, ang PhilHealth ay nakikipag-usap na po sa mga HMOs para po magkaroon po tayo ng complementation ng mga benefits at maiwasan po natin yung mga redundant benefits, no? Dahil meron po tayong mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth yakap, kagaya po ng konsultasyon, kagaya ng mga medicines at saka yung laboratory test and even the cancer screening test po ay kasama na po dito sa yakap. So kung hindi po, kung yung mga HMOs po natin ay may ganitong mga benepisyo, mas maganda po sana na magkakaroon ng complementation ang HMO at saka PhilHealth na hindi po magkakaroon ng redundancy. Kaya pinag-uusapan na po ito at very soon po, I hope na makalabas na po kami ng kaukulang polisiya para po dito. At ito naman po ay para naman sa benefit naman ng ating mga manggagawa.
0: Okay. Well, Ms. May, may target ba tayo o may target ba ang PhilHealth kung ilang manggagawa ang nais niyong ma-enroll dito nga sa YAKA program ngayong taon? Lalo na po sa mga rehiyon sa ating bansa na may malaking bilang ng mga empleyado.
1: Actually, sir, Sir Joshua, ang gusto sana namin halos lahat po ay pwede na nating makover. Kaya lang po, hindi natin magagawa ngayon dahil nga po, napakadami po talaga ng ating populasyon at ang coverage po ng PhilHealth ay ang buong Pilipinas. But siguro masasabi ko lang with regards to Yakap Clinics, mas gusto po sana naming mapalawak din ang aming coverage at aming accreditation dito sa Yakap Clinics dahil sa ngayon po, nasa 4,287 na po ang aming accredited Yakap Clinics nationwide at gusto po sana naming i-expand pa ito up to 6,000 Yakap Clinics bago po matapos ang taong 2026. At yun na po, sana po ay with your help dito po sa PTV, sana makarating po ito sa ating mga heads of offices, no, sa ating mga company presidents at sana po ay ibigay na po natin yung benepisyong ito para sa ating mga empleyado. Kayo po sana mismo ay mag-actively participate dito sa Yakap program. Bukas po ang opisina ng PhilHealth para po sa inyo. Lahat ng aming local health insurance offices po ay willing po to assist lahat po ng ating mga offices. At Sir Joshua, mabanggit ko lamang po na itong aming yakap para sa manggagawa ay ginawa na naman ni launch namin ito nung May 1 mismo na ngayong taon. Pero ito po ay isa sa mga priority programs ng PhilHealth ngayon na sana ay mas ma-cover namin ang mas madaming manggagawa dito sa buong Pilipinas po.
0: Okay. Ms. May, bago po tayo magtapos, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, particular na sa Mindanao, ano po yung mga agarang serbisyo o benepisyo ng PhilHealth na maaari nilang ma-avail, lalo na yung mga nasugatan at iba pang biktima ng malakas nga po na lindol na naranasan nila kahapon?
1: Well, lahat po ng aming benepisyo ay available kahit paman may lindol po o wala, Sir Joshua. So, yung mga local health insurance offices po namin sa buong Pilipinas, lalo-lalo na po yung aming mga PhilHealth regional offices na kasama po ngayon dito sa naapektuhan ng lindol ay bukas po para magbigay ng benefits. At meron po kaming accredited hospitals, no, at saka accredited Yakap Clinics na pwede po magbigay ng services para po maka-avail din sila ng PhilHealth benefits. Kung meron po silang gustong itanong sa amin, meron din po kaming Facebook page, Sir Joshua, no, we have the PhilHealth official Facebook page. Even po yung PhilHealth Yakap, meron din po kaming separate Facebook page for that. At para naman po sa mas, kung mas urgent po, pwede po silang tumawag sa aming 24/7 hotline, 02-8662-2588, or tumawag po sa aming mga mobile numbers po, 0998-857-2957, or 0968-865-4670. Or meron din po kaming para sa Globe subscribers po, 0917-127-5987 at 0917-110-9812. Again po, lahat ng mga PhilHealth offices po namin ay bukas para po magbigay ng direktang services or answers po sa mga inquiries nila. Except lang po dun sa mga areas na talagang meron pa pong affected po, na hindi pa kami pwedeng mag-open.
0: Okay. Well, tama po. Lahat po ng informasyon na inyo nabanggit ay makikita po sa inyo official Facebook page at ibang social media accounts. Tama po, Ms. May?
1: Yes. Okay. Yes po, Sir Joshua. Alright.
0: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ms. May R. Villa, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Thank you, ma'am.
1: Maraming salamat din po. Thank you.
0: Samantala, update sa lagay ng mga pangunahing dams at ang mga dapat asahan sa panahon ng habagat at tag-ulan, ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Sir Joshua, at sa atin pong mga tagapakinig, nanonood sa inyo pong programa. So magandang hapon po. Isang makulimlim, mainit na panahon sa inyo po.
0: Yes, medyo makulimlim pero mainit, ma'am. Kumusta po ang lagay ng mga pangunahing dam sa bansa sa ngayon? Sapat pa po ba ang kanila water levels para po sa pangangailangan natin sa mga susunod na buwan?
2: Okay, magandang tanong yan, sir. Ano? Kasi tayo po ay nasa approaching na tayo ng ito yung tinatawag na rainy season, flood season. typhoon season na to, nandito na po tayo, no? So far ngayon po ay meron na pong mga nakikitaan tayong mga reservoirs na nagte-take off na po. Kumbaga ay slowly ay nakaka-recover po siya. Although ito pong Angat Dam, which is malaki ang concern for Metro Manila, ay nakitaan din po naman natin nung pagbaba. So from the start of the month of June hanggang ngayon po ay almost 3.51 na po. Around 3 to 3.5 meters po yung nakita nating pagbaba nitong Angat level ng Angat Dam. Although may mga pag-ulan siya, pero it's not really enough para po talagang makita natin yung significant na pagtaas. But in other dams po ay meron pong mga pag-ulan that has really nakitaan naman natin ang impact din or effect doon po sa mga dams na minomonitor po natin.
0: Okay. Ma'am, pakipaliwalag po, ngayon nga po nagsisimula na maging mas aktibo ang habagat. Gaano po ba kalaki ang may tutulong nito sa pagtaas ng water levels ng ating mga dam matapos nga po ang epekto ng matinding init itong mga nakaraang buwan?
2: Okay, so sir, ano, if I may just give a little background, ano, ito po kung meron pong habagat, like in our case now, we have the habagat, yung pong ano, southwest monsoon, ano. So ito po yung sinasabi ng pag-asa na kung meron po tayong bagyo on the eastern side, ito po ay hinahatak po niya. So ito pong karakteristik po ng habagat is basa at saka po mainit. So pag ito po ay tumama dito sa atin pong mga kabundukan, so it could, yung concentration ng pag-ulan ay nandito po sa western side. Kaya kung makikita niyo po yung dams natin on the western side, particularly i-mention ko siguro yung Ambuklao, Binga, San Roque, siya po yung nakikitaan natin na nagte-take off talaga yung kanya pong elevation, kasi sila po yung nakakakuha ng epekto po ng atin pong mga ng habagat po. Yung mga pag-ulan na dulot po ng habagat season.
0: Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, ano po ba ang mga protocol na sinusunod para mabigyan ng sapat na babala ang mga komunidad sa ibaba ng mga dam, lalo na kung kailangan magpakawala po ng tubig kapag tumaas naman ang water level nito?
2: Napakagandang tanong niyo yan, sir. Ano? Kasi lahat tayo minsan nalilito. So ano ba yung sinusunod ng mga dam offices and even ng pag-asa pagdating po sa pagbigay ng sapat na warning pagdating po sa flood? So number one po, kung meron pong ang mga dams, ang mga dams po natin, meron po sila nung tinatawag na typhoon markings. So ito po ay, di ba, parang may Philippine Area of Responsibility. So similarly, kung gaano po yung layo ng isa pong tropical cyclone o ng weather system dito po sa mga dams, so meron po yung mga ganun silang sinusunod. So typhoon marking 3, 2, 1, depende po yan sa layo ng bagyo dito sa dam. So once pumasok na po dito sa mga identified na typhoon markings, meron na pong mga kaukulan na ginagawa po yung mga dam offices natin. So number one, even sa aming pong side, pagka pumasok na talaga na bagyo within PAR, closely coordinated na po ito with our dam offices, so we provide them with the meteorological condition, we provide them with the forecast rainfall, kasi yan po yung ginagamit nila para po i-calculate yung tinatawag po na inflow. So if this is the forecast rainfall, ano po yung expected na magiging taas po ng atin pong mga reservoirs? And from there, kung meron po talagang very significant na pagiging pagtaas po, magiging contribution ng pag-ulan, so meron pong ginagawa na yung mga pre-release. So ibig sabihin po ng pre-release, so habang mababa pa po yung atin pong kailugan at wala pa po yung malalakas na pag-ulan, so pwede po sila unti-unti mag-release. It could either be increase yung IDR, so meron po yung sa power generation, so things like that para po mapababa yung elevation ng dam. Mm. So once that is nagawa, so at least mas malaki po yun pong magiging buffer ng mga dams natin kung meron pong mga malalakas na pag-ulan na darating. Mm-hmm. So that's how they do, no? So ano naman po ang magiging role ng pag-asa aside from providing all those rainfall, meteorological condition, ano? So in case po na maglalabas ang dams ng mga tubig either way, kahit saan po yung pre-release, So ang pag-asa naman po yung nagbibigay po siya ng tinatawag na hydrological situationer. So ano po, kung magpapalabas ng tubig na to, ano naman po yung epekto doon sa minomonitor nating mga ilog? Kasi minsan sir, kahit minsan mayroong mga activities doon sa ilog, minsan may mga bata na nagsiswimming, may naglalaba, merong nagpapasuga ng mga animals nila, no? Baka kasi mabigla sila o baka biglang tumaas na wala namang ano, wala namang, hindi pa naman dumarating yung malalakas na pag-ulan. So that's the importance of having that hydrological situationer para po meron pong babala yung atin pong mga kababayan doon sa downstream ng dams. Ngayon, pag talagang malalaki na po yung talagang it will necessitate yung spillway operation, the dam office will provide yung tinatawag po natin na dam discharge warning. So aside from the papers na ito po, magbubukas kami ng gate, ganitong oras, so meron din po sila ng mga sirens na strategically located doon po sa tinatawag nating target areas of these dams. So aside from the hydrological situationer that we issue, so meron din po sila ng mga pagpapatunog po ng kanila pong mga sirena. And to complement that, meron din po silang mga patrol cars na umiikot po talaga. Iikutan po nila yung mga target area. So parang redundancy in case na baka merong hindi nakarinig or meron pa rin hindi umaalis dun sa ilog, at least nabibigyan po natin sila ng sapat na information.
0: Okay. So, maliban po dun sa mga nearby bodies of water, Ma'am Rosalie, kasama din po ba dito yung mga urban areas, like yung mga residential areas na maaari din maapektuhan sakaling mga magpakawala nga ng tubig ng dam? Dahil yung ibang natin mga kababayan, ang dinadahilan, minsan nagugulat silang tumataas yung tubig sa kanilang mga kinalalagyan. At ang naririnig nila, ay nagpakawala kasi ng dam eh. Ayun, nagpakawala kasi ng tubig yung dam eh, kaya mataas ang baha dito sa amin.
2: Opo. So, yan sir, ano, isang gusto din nating i-correct din yung minsan misconception ng mga tao. Like halimbawa po, pag meron po talaga tayo malalaking system na makakapagdulot ng pag-ulan, makikita po natin ano, minsan widespread talaga yung pag-ulan, kaya yung pagtaas ng atin pong mga ilog ay hindi naman po talaga attributed dun sa pagpapakawala ng atin pong mga ng mga dams po natin, ano. So meron pong meron kasi sir mga dams, siguro kung titingnan po natin lahat ng dams, baka may flood control component, ano, hindi po kasi lahat ganun. So iilan lamang po yung may flood control component, like in the case, I'll take the case of Angat or La Mesa. Yung Angat po malaki, so kaya po niya mag-store ng water. Pero a few kilometers, 6-8 kilometers, nandun po si Ipo Dam, which is maliit lamang po siya, kaya wala po siya ng flood control component. Anything na papasok po dito sa Ipo Dam, kailangan po niyang ilabas kasi hindi po siya designed to contain so much water. Similarly, a few kilometers, there is a Bustos Dam. So, hindi din po siya dinesign for flood control. So, yan po din ay automatic din po na magde-deflate in the event na ma-reach po yung kanyang elevation na deflating elevation niya. Similarly, with La Mesa, so wala po talaga siyang din flood control component. Mag-o-overflow po siya once na-reach po yung tinatawag na overflow elevation. So we're not just only looking at these dams pagka meron po tayong system, but also ano ba yung mga pag-ulan along the rivers na pwede pong makapagpataas ng atin pong ilog. So pag meron pong halimbawa doubt ang atin pong mga kababayan, pwede po kayong tumawag sa PAGASA dahil makukonfirm po namin ano po ba yung mga pag-ulan. Meron ang website ng PAGASA ay napakarami pong information kung ano po yung mga nare-record na pag-ulan dulot po ng mga weather systems that we have.
0: Okay. Well, on that note, ano po ang mahalagang paalala ng PAGASA sa publiko, mga lokal na pamahalaan at mga residente sa mga flood-prone at dam-related communities para po maging handa sa mga posibleng epekto ng habagat at malalakas sa pag-ulan sa mga susunod na linggo at buwan? Go ahead, Ma'am Rosalie.
2: Okay, thank you po for this opportunity, no po. So bukas po palagi ang linya ng PAGASA. Kung meron po kayong gustong malaman, Halimbawa, nabasa nyo o ganito ang weather system natin, ano, ito yung mga forecast rainfall, ito po yung magiging impacts niya. So, kung meron po kayong mga gusto pang i-clarify, bukas po ang linya ng PAGASA, pwede po kayong tumawag. Meron po tayong Facebook page that you could chat at yan po ay sasagutin natin kung meron po kayong mga katanungan. Meron din po tayong mga palagi po tayo nagpapalabas ng mga updated information on weather. So yun po ay marami na po kayong makukuha doon. Meron po tayong mga apps like for bawat ano po ang rehiyon po ng Pilipinas ay dinivide na rin natin into different PAGASA Regional Services Division na ito po ay open din na sumagot po ng inyo pong mga katanungan. So lagi lamang po ay tumutok doon sa pinapalabas na anunsyo ng PAGASA, Office of Civil Defense, DILG. Minsan pag ganito po kasing panahon, ang dami pong lumalabas na mga information na minsan tayo po ay nalilito o yung iba po ay hindi na po totoo or mga fake news na po, no? So manatili lamang po nakaantabay sa inyo pong National Met Hydro Agency. Yan nga po yung nabanggit ko kanina ng mga ahensya because they are closely monitoring also what we are issuing. So, sigurado po ako na lahat ng mga ayansyang ito ay magbibigay po sa inyo ng tamang information. Ang ating mga lokal na pamahalaan din po ay naka-tune in sa mga inaanunsyo ng PAGASA. Kaya po, tayo po ay makipag-coordinate with them kung meron po kayo mga katanungan. Aside from PAGASA, meron po tayo mga lokal na pamahalaan na pwede rin pong sumagot ng inyo pong katanungan.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Ma'am Rosalie Pagulan.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
7: Juan Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, hindi na po natin patatagalin pa. Bibigyang daan po muna natin ang isinasagawa pong press briefing mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Maghahatid ng ulat si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
10: Yes, Raquel?
11: Saan ang mga pangangailangan ng resort? Ayon sa Pangulo, gagawin ang pamahalaan.
12: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kapakanan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng lindol kahapon sa Mindanao. Sa isinagawang situation briefing kaninang umaga sa Malacañang, binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na bigyang prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan. Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. via Zoom si General Santos City Mayor Lori Lee Pacquiao kung saan ipinabatid niya sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa report ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, binigyan diin ng ahensya na natutugunan ang mga pangangailangan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Katuwang ng DSWD ang Philippine Air Force at Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Ang DOH naman ay namahagi na rin ng mga sapat na tulong medikal sa mga biktima ng lindol. Ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ay nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga kabataan sa mga paaralan. Binigyan diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda na stable ang connectivity sa affected areas. Sa report ng DOE, kinumpirma ng ahensya na nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Inaasahan naman ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol, habang ang Bucana Bridge sa Davao City ay nananatiling ligtas upang madaanan ng mga magpapaabot ng tulong. Bago matapos ang situation briefing, pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.

0: Maaaring po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Cathy Valente, The Manila Times.
2: Yes, good morning, Yusek. Yusek, tanong na namin kung may plano ba ang Pangulo to visit yung mga affected areas dun sa Mindanao?
0: Meron po. Meron po. Hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw, pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan.
2: Ano po daw, Yusek, yung mga people na wala pang mga matitirahan?
0: Inaasikaso po ito ngayon. Nakita po natin kanina po sa meeting. Yan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nag-ulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarhan po at nagkaroon ng landslide. Nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain, no, sa mga food packs para makarating sa ating mga kababayan na apektuhan ng lindol. Yan po ang ulat ni Secretary Rex Ketchalian sa Pangulo.
2: Yes, clarify lang namin if Secretary Bosa is already in the country. Kasi recently, parang nasa Geneva, Switzerland siya to attend an event.
0: Opo, na kanina po, nasa meeting po siya. The Zoom meeting.
2: Pero nasa Mindanao na po?
0: Sa aking pagkakaalam. Mm-mm.
1: Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, NET25.
3: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, maraming establishment yung gumuho after the 7.8 magnitude na lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Will the president order an investigation kapag maayos na po yung sitwasyon or malawakang inspection po sa mga building nationwide para masiguro na lahat ay nakakasunod talaga sa building code? Thank you.
0: Actually, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo ngayon pa lamang po. Alam na po ng DPWH, alam na po ng mga engineers po natin kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan lang po asikasuhin yung mga kababayan natin ngayon na naapektuhan ng bagyo, pero rather lindol. Pero hindi po ibig sabihin ito na magpapakampante ang ating mga opisyal. Kailangan po talaga maimbestigan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
4: Undersecretary, may detalye na po ba nung requested special session na hihilingin ng Congress or ng Senate in particular to President Ferdinand Marcos Jr.?
0: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
4: Meaning, Undersecretary, kung mananatili po yung power gridlock in the Senate, hindi po magkakaroon ng special session?
0: Katulad ng sinabi natin, kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
4: Undersecretary, on a different matter, yesterday the Malacanang scorned the Davao City leadership for the dumping of garbage sa harap po ng DENR office. Will there be administrative sanctions or other disciplinary actions against Davao City Mayor Sebastian Duterte?
0: Nakausap po mismo natin si Secretary John Vic Rimulya ngayong araw dahil kasama po siya sa meeting kanina. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito.
4: Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws?
0: Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Rimulya, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya.
4: Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte, kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba?
0: Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pang sarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So, sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Hi, Yusek. Good afternoon po. In connection with the question sa special session po, with two senators claiming legitimacy in the Senate leadership issue, is Malacanang concerned that the country is approaching a constitutional crisis? I'm asking that because, yun po, no, kung magkaroon ng special session, sino po yung susundin ng palasyo, si Gechalian or si Cayetano, kung parehas po sila mag-i-insist? Kung sa impeachment trial naman po, both sides are claiming sila rin ang magpe-preside sa impeachment trial. So, paano po yung ganitong estado?
0: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag ng constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gechalian.
5: But if may attempt po na, let's say, harangin, yung, pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatiga sila na sa kanila dapat i-course through itong special session, for example.
0: Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema, hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So, hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung nirecognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig.
5: Last question na lang po, ma'am. Yesterday, na-point out po yung inconsistencies sa testimonies ng 18 former bodyguards of former Congressman Zaldico. Isa po doon yung pagkawala ng pangalan ni Senator Loren Legarda doon sa listahan dahil daw po nagkamali. And even before yung previous hearing, na-point out yung mga dates and yung kay Senator Congressman De Lima na hindi pa po siya kongresista. Sa ganito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies, how does Malacanang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards?
0: Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
6: Good afternoon. Yusek, yesterday, Senator Alan Peter Cayetano said that there are two operate chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator?
0: The president said there's only one upper chamber and it is the Senate of the Presidenta. Senate President, rather, it is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gechalian.
6: And since mukhang nagmamatigas po talaga si Senator Cayetano, na siya pa rin yung Senate President, how do you see an end to this Senate gridlock? I understand the President mentioned before that he's studying legal options to put a remedy to this issue, but from the point of view of Malacanang, How will you put an end to this gridlock?
0: Unang-una po, may separation of powers. Ang ehekutibo at ang legislative. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad na sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano, na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nung nangyari nung nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
6: Thank you, sir.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
7: Ma'am, kagabi, the First Lady was spotted speaking to the to Senator Alan Peter Cayetano in an event by with the Chinese Chambers of Commerce. Would you know kung ano po yung napag-usapan? Napag-usapan po kaya itong impasse, Senado?
0: Una-una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanilang pinag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks na, I mean, kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika.
7: On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Mm-hmm. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this and what is being done, if any?
0: It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng.
8: Good afternoon po. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na and then may naganap nga pong meeting yung 11 senators daw po sa Malacanang kapulong ang Pangulong Marcos?
0: Ito po ang sabi ng Pangulo. Fake news is flying around. Those into it should cease and desist. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo.
8: Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case.
0: Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita pantungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito.
8: Thank you.
1: Sunod na tanong muna kay Cathy Valette, The Manila Times.
2: Yusek, Representative Leila De Lima recently filed a resolution urging the Philippine government to restore daw po yung ating membership sa ICC. She said this will show government's resolve in upholding the rule of law and its commitment in fighting against impunity. What's the President's latest stance on this po?
0: Sa ngayon, wala pa pong makukomento patungkol po dyan. At ang pinakahuli natin na nasagot patungkol po dyan ay hindi pa po babalik. Hindi pa po magre-rejoin sa ICC. Yun po yung pinakahuli. Pero sa ngayon, patungkol po dyan ay wala po tayong komento.
1: Sunod na tanong mula kay Let Narciso DZRH.
9: Good afternoon, Yusek. May we get the palace's reaction lang po dahil inireklamo ng grupo ng health workers sa mga opisyal ng DOH, sa ombudsman, dahil sa upgraded Switzerland airfare. Ano po masasabi ng Malacanang dito dahil tinawag nila itong maling paggamit ng pondo ng pamahalaan?
0: Kung ito po ay naisan pa naman po ang reklamong ito sa Office of the Ombudsman, sila na po ang kailangan magdepensa sa sarili nila. At kung sila naman ay may mga ebidensya na papabor sa kanila, yun ang ipakita nila bilang kanilang depensa.
9: Hindi naman po sinita ng Malacanang si Secretary Herbosa tungkol dito?
0: Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anuma pong ebidensya. Siguro ko po kapag ka po nagkaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman, then that's it. Masasagawa na po ng action ng Pangulo.
9: Po, on a related matter lang, Yusek, kinwestiyon rin po at pinaimbestigahan ng ilang mambabatas yung pangako daw na $10 million na donasyon ng Pilipinas sa WHO. May bas-bas po ba ito ni Presidente?
0: Ipagpaumanhin nyo sa ngayon. Wala po tayong detalye patungkol dyan.
1: Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25.
3: Hi, ma'am. Ma'am, follow up lang yung sa Lindol. Sa meeting kanina, na-establish po ba kung gaano kalawak yung pinsala nung 7.8 sa Mindanao?
0: Opo, nasabi po kanina, pero wala po sa akin ngayon papel, ang pinakadetalye at ang numero. Mamaya ibibigay ko po sa inyo.
3: Ma'am, also,
0: marami pong nireport kanina po.
3: Yes, ma'am. Also, sa hospitals, lahat po ba operational? Meron po bang na-damage na hindi makapag-function po?
0: Meron pong mga ospital na yung iba ay ayaw pang tuluyan ng mga pasyente, dali iba yung mga cracks, kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, para po, structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo.
3: Thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
10: Good afternoon po, Yusek. The World Bank said that nearly 3 in 10 Filipinos are still at risk of falling into poverty. Now, what are the government's priorities po to ensure that poverty reduction continues? And ready po ba ang government to pursue the World Bank's recommendation? They cited few in job creation, stronger social protection, and better public services.
0: Opo, sa issue pong yan, ay minabuti po natin na hingin ang statement ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. So ito po ang sabi niya, and I quote, "The broader context of the newly released World Bank report is to, quote, as follows. Over the past 15 years, the Philippines has become one of the world's fastest growing middle-income economies. Its growth has been broadly pro-poor, averaging 3.5% a year among the top quartile of the middle-income countries. Poverty fell to 15.5% in 2023, or 17.5 million people. Inequality below a Gini coefficient at 40, the high inequality threshold for the first time in 4 decades, and the country is poised to cross the upper middle-income country threshold in the near future." End of quote. Ang mensahe po ni Secretary, the Marcos administration's updated Philippine Development Plan 2023 to 2028 builds upon these gains and recognizes that many Filipino families are vulnerable to falling into poverty, including those arising from employment, health, and climate-related shocks. The government's thrust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yo, siyan po ang tugon ni Secretary Balisacan.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror.
11: Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kay Senator Gatchalian, nakausap na po kaya siya ni President Marcos since naging Senate President po siya?
0: Again po, again?
11: Kung nakausap na ni Pangulo si Senator Gatchalian since naging acting Senate President po siya?
0: Ipagpaumanhin, sorry, hindi ko po natanong kanina. Ipagpaumanhin po.
11: Okay. On another matter, ma'am, itatanong ko lang rin po kung ano po ang palas reaction dun sa pag-slowdown ng unemployment rate to 4.7% nung April from 5.8% nung March po.
0: Okay, ganito po ang sabi po, muli hiningi rin po natin ang opinion po rito ni Secretary Balisacan, pati na po ni Secretary Francis Tolentino. Okay, ang total employment ay tumaas po sa 48.89 million in April 2026, kung saan ang services sector ang may malaking parte na 62.3%. So maraming challenges sa ating ekonomiya, pero dahil hindi sumusuko ang mga Pilipino at dahil sa patuloy na interventions ng gobyerno at tulad ng paglilikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghihikayat sa investments, pagbibigay ng mga livelihood sa mga nawawala ng trabaho at yung mga bumalik na mga OFWs, naging maganda po ang resulta, pero hindi po to pababayaan. Kahit medyo nag-increase po ang employment rate, patuloy pa rin po ang ating gobyerno sa paglilikha po ng dekalidad na trabaho at pagbibigay ng mga livelihood projects sa ating mga kababayan. At ayon naman po kay Secretary Francis Tolentino, ang gobyerno po ay gumaganap at nakatuon sa agenda ng trabaho, social protection, at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Lumilikha ng dekalidad at produktibong trabaho at pinapalakas po ang kakayahan ng mga magagawa na maging makipagkompetensya at bumuo ng malinaw na landas mula edukasyon patungo sa hanap buhay, tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan na makapagbigay ng magandang trabaho sa ating mga kababayan.
11: Follow-up na lang, ma'am. Confident po ba yung Marcos administration na masusustain nila yung magandang data po dun sa unemployment sa mga susunod na buwan?
0: Dapat po tayo lagi maging positibo dahil hindi naman po tumitigil ang gobyerno sa pagtatrabaho. Lalo-lalo na po ang Pangulo. Nagtatrabaho po palagi at kinakailangan talaga maibigay ang kakayanin sa ating mga kababayan at taumbayan.
11: Thank you po.
1: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa tanong mula sa regional media.
12: Mula kay King Valerio ng DXTM Jensan, paano po titiyakin ng national government na mabilis na makakarating ang tulong sa mga komunidad na may nasirang kalsada, tulay at iba pang infrastruktura?
0: Kanina po ay nakipag-meeting nga po ang Pangulo para sa briefing patungkol po sa naganap na lindol. At alam po natin na nung unang naganap to, wala pa pong isang oras ay talagang tumugon agad ang mga concerned agency sa utos ng Pangulo dahil kailangan mabilis na pagtulong ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. At mula naman po sa report ng DPWH, agad nagtungo si Secretary Vince Dizon sa Mindanao upang personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura na apektuhan ng lindol bilang mabilis na tugon sa utos nga ng Pangulo Marcos Jr. at magsagawa ng on-ground assessment sa lugar. Kabilang sa mga critical infrastructure na pinuntahan ni Secretary ay ang Buayan Bridge na agad pinabuksan matapos ma-report na ligtas itong daanan ng mga motorista at walang structural damage na nakita sa tulay maliban sa uneven pavement at minor settlement ng lupa. So pinapaayos na rin ng kalihim ang mga nakitang sira sa tulay. So marami pa pong napuntahan si Secretary Vince Dizon at ang isa po sa pinakamagandang na i-report nga po maliban po sa pag-a-assess ng mga buildings na maaari na apektan ng lindol ay ang mabilis na pagtugon ng DSWD sa ating mga kababayan dapat ay hindi makaranas ng gutom. Basta po marating ka agad ang mga lugar, maiwasan po yung landslide, kaya po hiningi na po ang utos, hiningi na po ang tulong ng Air Force at ng Coast Guard para po madala agad itong mga ating mga food packs sa mga lugar na hindi maabot ka agad.
1: Wala na po mga katanungan. Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Para magbigay ng dagdag oportunidad sa mga mag-aaral at lingkod bayan, tambalan ng Department of Labor and Employment at pamantasan ng lungsod ng Maynila, kasado na. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang workforce ng bansa, kahapon June 8 ay pinangunahan ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paglagda sa Memorandum of Understanding kasama ang pamunuan ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Layunin ang nasabing MOU na patatagin ang Youth Employability Programs ng DOLE sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga estudyante upang makakuha ng internship, practicum at on-the-job training sa ahensya. Hindi lang basta access ang makukuha ng college students, makakapag-uwi rin sila ng mga practical skills at hands-on experience sa loob ng isang government institution. Real-world experience ang nais ibahagi ng DOLE sa mga mag-aaral para hasain pa ang kanilang mga kahusayan sa iba't ibang aspeto ng trabaho. Maliban dito, magkakaroon din ng dagdag na educational opportunities ang mga empleyado ng DOLE sa tulong ng mga academic and technical programs ng PLM. Angkop ito para sa mga empleyado na nais magdagdag ng kaalaman at paunlarin pa ang kanilang sarili. Mas magiging handa ang mga estudyante pagtapos nila sa pag-aaral. Darami pa ang mga mahusay na maglilingkod sa bayan.

0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, laging handang tumulong sa kapwa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lang ng briefing dito sa Malacanang, nagbigay ng update sa Undersecretary Quirtasto kaugnay doon sa ginanap na situation dito sa palasyo. Kaugnay ito doon sa 7.8 magnitude na linggo na tumama sa Mindanao na pinanunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanilang umaga. Sabi ni Jose Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos na ligtas ang lahat ng biktima ng linggo sa Mindanao. Inatasan rin niya ni Pangulong Marcos sa Department of Energy na siguruhin yung energy supply lalo na sa mga ospital. Dahil meron din mga ospital na ayaw pang tuluyan muna ng mga pasyente kasi nagkaroon ng mga crack at iba pang insala. Kaya prioridad ng DPWH na pag-assess itong mga ospital sa Mindanao. Pinasisiguro rin ni Pangulong Marcos yung food supply doon sa rehiyon habang ang DICT pinayag kay Pangulong Marcos ng stable yung connectivity sa affected area. Pinurian niya ni Pangulong Marcos yung naging mabilis na pag-aksyon ng mga ng iba't ibang tagapan ng pamahalaan sa pangailangan ng taong bayan. Pero ang paalala pa rin ni Pangulong Marcos, huwag itong ititigil, ipagpatuloy lamang yung ginagawa nilang pagtulong sa mga biktima ng lindol at gawin anyang motivation sa kanilang pagsisilbi yung mga Pilipino na walang makain at walang matulugan sa oras ng sakuna. Si Pangulong Marcos, nakatakda rin siyang bumisita o personal inspection yung mga ginagawa operasyon, relief operation on sa Mindanao, inaayos lamang anya yung schedule ng Pangulo para dito. At ang pagtitiyak ng Malacanang, kahit yung mga pinakaliblib na lugar na hindi maabot ng mga sasakyan dahil yung mga kanta na hindi pa rin nadaan, pagsisiguro ng pamahalaan, gagawa ng paraan ng gobyerno kung kailangan mag-i-relief ng pagkain, gagawin niya ng pamahalaan para mapaabutan ng tulong yung ating mga kababayan na apektado ng dildol. Natanong din sa briefing kanina kung magkakaroon ba ng investigasyon o magpapainvestiga ba si Pangulong Marcos, partikular doon sa mga building ko dahil sa dami ng gusali sa Mindanao na napinsala ng lindol. At sabi ni Jose Castro kanina, hindi na kailangan pang ipagutas si Pangulong Marcos yan. Alam na ng DPWH at ng ating mga engineer yung dapat nilang gawin. Sa aksal ko yan, hindi na lamang ang yung gobyerno yung pagtugon muna sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, ibang usapin pa natin ang ligi sinusulong na special session sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng mga senador. Ang sabi ni Jose Castro, isinasapinal pa itong special session na ito, yung mga detalye kung sila nang gagawin at kung sino mauuna mag-request. Pero ang hinihiling sana muna ng palasyo, mauna muna sana na magkasundo yung mga senador. Ang paalala naman ng palasyo para naman sa taong bayan, itong gagawin nila hindi naman para sa pansariling interes. Ito maliwanag din kasi ni Jose Castro na kahit humiling pa mismo si Pangulong Marcos ng special session, kung hindi rin nagkakasundo yung mga senador, mababaling wala itong SS ng pagkakaroon ng special session. Natanong rin ang opisyal kung nagkakaroon na ba ng constitutional crisis sa Pilipinas dahil dito sa Senate standoff. Ang sabi ni Jose Castro, walang constitutional crisis ang bansa kasi maliwanag na itong liderato ng action ni Senator Sherwin Gatchalia bilang Senate President ay binikilala ng palasyo at dapat daw matanggap na ng kabilang panig na hindi na sila binikilala bilang majority. Sa ibang usapin pa, nahinanggi ng kanya-kanya o may doon sa tila inconsistency ng mga pahayag ng 18 bodyguards sa Senate Committee. Maging yung removal ng pangalan ni Senator Loren sa affidavit. Ang sabi ni Sir Castro, basura na itinuturo ng Malacanang ng pahayag niya ng 18 witnesses at yung mga ganitong klase ng statement niya na pabago-bago, hindi ito makakapasa at hindi tatayo sa korte. Sa ibang usapin pa, nakalakay rin sa briefing kanina, yung umanoy potential security threat sa Senado, base ito sa Intel report, sa sabi ni Sir Castro, binavalidate pa yan, pinapaubayan nila sa otoridad yung pag-validate ng informasyon na yan. Pero ang sabi ng palasyo sa mga nagtataka na manggulo o yung mga ganitong security threat, hindi daw sila makakaligtas sa kamay ng bata. Sabi nga ito ng rin sa Nina, kung ikinikonsideran na ba ng Malacanang si Alan Peter Cayetano bilang obstructionist at fitness peddlers. Ulit lamang niya sa Castro, yung unang naging pahayag ni Pangulong Marcos na ang mga nagpapakalat ng ganitong informasyon ay dapat ng tumigil. At ilan pa doon sa mga natalakay sa first briefing kanina ay yung pagbaga ng unemployment rate sa bansa, 4.7% nitong Abril mula sa 5.8% noong March. Ang sabi ni Sir Castro, ayon sa DOLE, ang total employment ng Pilipinas tumaas yan to 48.29 million nitong April 2026. Ang pinakamalaking ang pagdaw dyan nagmula sa service sector. At ang sabi ni Sir Castro, kahit maraming hamon na kinaharap ang ekonomiya ng Pilipinas, pero dahil hindi anya sa musiko yung mga Pilipino at maraming interventions na ginagawa ang gobyerno, bilang din dyan ang panggigayat ng investment ng mga sa administration, at yung pagbibigay ng livelihood doon sa mga nangangailangan, nagiging magandaan niya yung resulta ng ituan ng trade sa bansa. At ang pamahalaan ni D.I. itigil sa paggawa nitong mga hakbang ito para magtuloy-tuloy yung mas maraming trabaho at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. At kumpiyansa ang pamahalaan na natigyan ng positibo ang gobyerno na magpapatuloy itong magandang figura na ito dahil hindi naman anya kasi tinitigil ang Marcos administration sa pagbibigay ng magandang buhay para sa mga Pilipino. Mm-hmm. Ito muna yung pinapahalan mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Kalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
3: Inyo pong napakinggan ang ulat ni Raquel Bayan direktamente mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. No? Marami hong mga nabanggit si Yusek Claire Castro at marami ding mga katanungan mula sa Malacanang Press Corps. Ang mga ika nga in, kahit nasabihin natin na ang tutok dapat natin ngayon ay tungkol sa lindol, pero talagang hindi po maiaalis na maitanong pa din, no? Yung issue tungkol po dyan sa Senado, no? Lalo na yung special session. Ang mabanggit ko na lamang din na sinasabi nga ni Yusek Claire kanina, no? Ang pinakamahalaga po ay yung mga nasarado na kalsada ay naabot pa din po ng DSWD ang pagkain at tulong na ipagkakaloob sa ating mga kababayan na biktima po ng lindol. Dahil po ayon po kay Yusek Claire ay nag-airlift na rin daw po ng ayuda, no, doon po sa mga lugar na hindi naabot ng sasakyan dahil nga po sa mga nasarhan na kalsada. And kumbagay talagang nakatutok dyan ang Pangulo, no? At syempre hindi rin po pwedeng i-announce na ano na kung kailan ang pagbisita ng Pangulo dahil for security purposes din naman. But anyway, yan po ang kabuuan ng isinagawang press briefing at tinutukan po ng ating mga kasama dyan po sa Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni Raquel Bayan.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Dito naman po tayo sa supply ng kuryente sa 34 na apektadong bayan na ibalik na po na matapos o naibalik na matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Si Ray Ferrer sa detalye.
2: Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay nang naibalik ng South Cotabato Electric Cooperative 1 ang normal na supply ng kuryente sa mga nasasakupan nito matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Gayunman, nakararanas pa rin ng bahagyang power interruption ang Davao del Sur Electric Cooperative at South Cotabato Electric Cooperative 2. Ayon sa National Electrification Administration, nagpapatuloy ang mga repair at restoration activities sa mga lugar na sakop ng dalawang electric cooperative upang maibalik ang natitirang apektadong linya ng kuryente. Batay sa ulat ng NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, na ibalik na ang serbisyo ng kuryente sa 34 sa 35 apektadong munisipalidad, katumbas ng 97.14% energization rate. Sa kabila nito, mahigit 157,000 consumer connections ang nanatiling walang kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Patuloy namang minomonitor ng NEA ang sitwasyon ng tatlong electric cooperative sa apat na lalawigan at tiniyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon upang mapabilis ang ganap na pagpapanumbalik ng serbisyo sa mga natitirang apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Oras natin 2:51 ng hapon. Oy, yung topic po natin sa Juan Trabajo, no? I-schedule na lamang natin po ulit sa most likely sa susunod na Martes. Pero mahalaga po kasi yung mga naging pronouncement dyan po sa Palasyo ng Malacañang, kaya't binigyang daan din syempre natin 'yan. At lalong-lalo na no doon sa mga kababayan ho natin na nanais na malaman kung ano na yung latest. So ang latest po ay pinakikilos lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno para nang sa ganun po ay maihatid ang lahat ng tulong na kailangan ng mga na biktima po nitong lindol. Samantala, Senator Joel Villanueva nanawagan sa Department of Labor and Employment na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Si Nimfa Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na makipag-ugnayan agad sa mga apektadong lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga lugar ng trabaho kasunod na rin ng malakas na lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao. Nagpahayag ng pakikiramay ang senador sa nagsakuna, lalo na sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Ayon kay Villanueva, nakikisa siya sa dalamhati ng mga residente.
3: Yes, Nimfa? Okay, babalikan po natin ang ulat ni Nimfa Asuncion. Muli po nating balikan ang Palasyo ng Malacañang si Raquel Bayan, Pilipinas, kaisa raw po ng buong mundo sa pagkondena sa forced labor. Si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kaisa ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pagkondena ng sapilitang paggawa o forced labor. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kaugnay sa investigasyon ng Estados Unidos hingil sa umanay kakulangan ng safeguards ng bansa laban sa mga inaangkat na produktong mayroong kaugnayan sa forced labor. Ayon sa opisyal, handa ang pamahalaan na ilatag ang mga ginagawa ng Pilipinas hingil sa usaping ito. Seryoso anyang tinutugunan ng pamahalaan ang mga isyong binanggit sa ulat ng United States Trade Representative at binigyan diin ng matagal ng paninindigan ng bansa laban sa sapilitang paggawa at ang patuloy na pagpapatupad ng mga batas na nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan, sinusuri na anya ng pamahalaan ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga opisyal ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga nararapat na mekanismo upang maipakita ang pagsunod ng bansa sa mga batas paggawa at ang pagkondena nito sa lahat ng anyo ng forced labor.
0: Kilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa Investigation Concerning Forced Labor Enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyang sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At muli rin nating balikan si Nimfa Asuncion. Yes, Nimfa, go ahead. Nimfa.
5: nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na makipag-ugnayan agad sa mga apektadong lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga lugar ng trabaho kasunod ng malakas na indol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao habang unti-unti na anya bumabalik sa normal ang operasyon ng mga opisina at industriya sa mga apektadong lugar. Ginito Villanueva ang kahalagahan ng inspeksyon sa mga gusali at pasilidad para matiyak na ligtas ang mga ito para sa mga empleyado. Binigyang din ng senador na sa ilalim ng Occupational Safety and Health Standards Law na kanyang isinulong, may karapatan ang bawat manggagawa na magkaroon ng ligtas at maayos sa lugar ng paggawa. Ayon ba kay Villanueva, ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga manggagawa at kanilang mga pinagtatrabahuhan ay hindi lang obligasyong nakasaad sa batas, kundi isang mahalagang responsibilidad ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio ang ating pong mga nakagapay sina Engineers Orly Lopez, Marvin Toledana, Matet Segovia at syempre ang ating pong mga executive producer sina Isabel Silang at May Vidania. Antabayanan po ninyo si Omar Anthony Aquino para po sa news break. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kawan trabaho.
2: Kuwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 7-3-8 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. FM 2, the capital.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radio Magazine 1278. Ganon din sa 104.3 Capital. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
3: Marinela sa Radio Magazine at The Capital FM.
2: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineer, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Ave May Santos. At paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radio Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go.
10: Radio on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Samantala, bilang pakikiisa po no, sa pagdiriwang ng Pride Month,

0: Magandang hapon, Ma'am C. Marinela.
1: Ayan, ang ganda naman ng ating pag-uusapan ngayon, ano? At alam naman natin, si Coach Mike ay meron pong programa dito sa atin, ano, sa Radyo Magazine. Tuwing Saturday yan.
0: Yes, all year round pride ang programang yon, Ma'am C.
1: Kaya nga, hindi ba? So, sisimulan na namin ni Coach Mike ang aming chikahan, ano? Coach Mike, ano po ba talaga, ano, yung tunay na kahulugan ng Pride Month? At bakit mahalaga ito, ano? Hindi lamang, ang pagdiriwang nito, ano, hindi lamang sa mga LGBTQIA+ community, kundi po maging sa buong lipunan.
0: Sige, so siguro simulan muna natin dun sa history nito. Bakit nga ba nagkaroon ng Pride? So yung Pride, ginawa siyang answer dun sa Stonewall Uprising sa 1969 sa US, kung saan ni-raid yung isang parang gay bar, tapos noon medyo pinahiya yung mga LGBT people. So sa halip na parang matakot sila, ang naisip ng mga tao is to do a march and show themselves. Kaya siya tinawag na Pride, Ma'am, si Marinella. Kasi nga, sa halip na magtago or mahiya dahil sa gender mo, gusto ng mga tao na ipakita sa rest of the world na proud sila kung sino sila at may ambag din sila sa lipunan. So mahalaga itong celebrate kasi nga nabanggit mo nga kanina sa opening na kailangan ma-practice natin ang pagiging inclusive and that everyone feels safe and that they belong para mas maging harmonious ang existence natin. Kasi to be honest, Ma'am, si Marinella, bakit pa ginagawa natin issue ang gender? Meron ba ambag to sa trabaho natin, sa kita natin, di ba? Sa kasiyahan natin? Kasi kung hindi naman yun yung main determinant, then why make it an issue just because someone's different? So, yun.
1: Yun naman, tama naman, ano, Coach Mike, ano, bakit napakalaking issue nito kasi, ano? Pero at least ngayon, unti-unti na talaga, eh, no? Na talaga na mga, kumbaga, eh, tanggap na talaga, wala nang issue sa iba ang tungkol dito, ano? At bilang Coach Mike, ano, bilang isang life coach at miyembro nga nitong LGBTQIA+, ano? Ano-ano po ba sa tingin nyo, ano, yung pinakamalaking hamon na talaga namang nararanasan at paano ito nalalampasan?
0: Alam mo, gaya nga na nasabi mo kanina, Ma'am, si Marinella, no? Mas maganda na medyo mas nagiging open na ang Pilipinas ngayon. Kaya lang ako, ang lagi ko sinasabi, bakit ba kailangan pang ipaglaban ang mga karapatan ng LGBTQIA+ community kung dapat binibigay na lang naman ito ng parang as is, birthright yun eh, di ba? To take up space, to be heard, to feel that you belong. Dapat binibigay na lang yun, it's no different from giving it to straight people.
1: Yes.
0: So I guess yung context na yun na parang meron pa rin inequality, sadly. Pag tumutok ka sa news every now and then, you would find issues of misgendering kung saan hindi nire-respeto yung mga pronouns na mga tao. O kaya yung mga trans nating kapatid na siyang napaka ano, prone sa bullying. Sila yung nabibiktima right and left. So while it is, alam mo yun, the society is being open, sana mas maging safe din for everyone. And that mas magkaroon ng mas maraming platforms to discuss issues, not just during Pride Month, Ma'am. Si pag Pride Month, lahat kakampi after Pride Month, nawala na lahat. Kamusta naman po tayo dyan, di ba?
1: Totoo naman
0: yun. Huwag po natin pagkakitaan ng Pride Month. Gawin po natin siya na isang advocacy na really close to your heart. Yun.
1: Totoo ka dyan, ano, coach, ano, masyado silang nagiging bida pag panahon lang ng June, ano, Pride Month, ano, after nga naman, ano, mas madala sila, eh, nabubuli, hindi ba? So,
0: totoo, saka siguro idagdag natin doon, ano, Ma'am si Marinella, huy, hindi po nakukuha sa pagsuot lang ng rainbow at pagbili ng mga rainbow items ng Pride Month, ha? At sin, dapat mag-stand up ka talaga doon sa issue, dapat maniwala ka talaga, and you treat yung mga LGBTQIA+ community members as equal. Hindi lang basta sa damit yan, or sa itsura, or sa pagsasabi. Dapat ginagawa yun.
1: Tama, ano, dapat pantay-pantay, ano? Wala nga, oo, wala nga pinipili, ika nga, isang lahi, ano? At sa iyong pananaw, ano, coach, at napag-uusapan nga natin, ano, nababanggit natin na medyo nagbabago na eh, 'di ba, yung pananaw nila.
0: Sure.
1: So gaano na kalaki, ano, sa tingin mo yung pag-unlad ng pagtanggap ng mga Pilipino ngayon, ano, sa LGBT?

0: LGBTQIA+ community kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon?
1: Ay, malaki. Malaki. Ako nga mismo, pag naglalakad ako sa daan, tapos nakakita ako ng same-sex na magka-holding hands na alam mo yon, medyo nag-display na affection nila. Dati nung panahon ko, bawal yun ha. Skandalo yun. Skandalo yun. And ang pag-out, sobrang daming ceremonies. Ngayon parang napaka-casual na lang eh.
0: Yes,
1: uh-huh. So I guess it helps talaga na merong social media that shows the rest of the world being more accepting na kaya din naman pala natin gawin dito sa Pilipinas. I just hope though na umabot tayo sa time na hindi lang maging acceptance or tolerance ang gagawin natin, but rather we choose to coexist harmoniously talaga. Mm-hmm. Na wala ka nang dapat i-accept because it comes out as something that's very natural. Uh-oh. So yun.
0: At wala ka na rin dapat itago, ano? Kasi dati talagang hirap talaga, no? Yung member ng LGBTQ, ano?
1: Oo. Gusto ko idagdag dyan, ha? Kasi ito na nga, several times na tanong sa akin niya recently, dapat daw bang mag-out na ngayong Pride Month ang mga ano? Hindi po scheduled ang pag-out. Okay? Hindi po ito naka-scheduled tuwing June, tapos marami tayong mag-out in June kasi Pride Month. While nasa isang tao po yan kung kailan po siya ready, hindi po natin siya pwede bigyan ng timeline kasi may iba-iba po tayo experiences that determines whether we are ready to go out of the closet or not. So, yun.
0: Ayun. So, ang follow-up question ko dyan, Coach, is ano ang maipapayo mo? Ano? Lalo sa mga kabataan, di ba? Alam naman natin na bata pa lang, nararamdaman na rin nila, di ba? Alam na nila sa sarili nila, which is pilit nilang itinatago dahil sa kanilang mga magulang, lalo kung nararamdaman nila na hindi tanggap ng mga magulang nila yung ganun, ano? Ano po ang maipapayo mo sa kanila?
1: Okay. Sa mga kabataan muna, maganda nga ngayon kasi nga may exposure na sila social media, no? So, gone are the days na medyo late na nag-out ang tao. Ngayon, para mga 7, 10, ngayon, medyo okay na. Alam na nila, di ba? May concept na sila na parang medyo iba ako. First things first, huwag kayong matakot. It's a normal phase. So, meaning, malalaman nyo pa kung ano talaga gender nyo as you grow older. So, consider it as part of your growing up years. Number two, find someone you can trust. It may not be agad-agad kasi minsan sabi mo nga, ma'am, si, di ba, ang mga parents medyo mahirap tanggapin for some. Pero iba, okay naman. Tansyahin nyo muna yung family nyo. I'm sure meron at meron kayong BFF just sa family. Or if wala naman, you can seek for any other adult who can help you, maybe sa school, halimbawa, teacher nyo, okay, a guidance counselor, any professional that can actually help you cope with it. Mm-hmm. Ang pinakamaling gagawin lang nila is that itago lang sa sarili nila until they find themselves spiraling down because they're worrying too much kung ano mangyayari kung nag-out sila. At the end of the day, people would only know how to help you if you ask for help. Exactly. So be brave enough to give that to yourself.
0: Oo, before ano, natatandaan ko, Coach, 'di ba, yung mga magulang talagang inilulublob sa drum, talagang isinasako, 'di ba? Ngayon hindi na. Medyo tanggap na, sabi nga natin, hindi man fully tanggap kahit papaano, unti-unti ano, kahit mga bata pa lang nakikitaan na yung mga gano'n na talagang sabi nga hindi na mapigil, lalo nga sabi mo nga dahil sa social media, hindi ba? Talagang medyo lumalakas na din ang loob ng iba na kumbaga bata pa mag-out na sila, no? Ayun, nabanggit natin yung tungkol doon sa mga bata na payuhan. Paano naman kaya pagdating sa mga magulang, Coach? Ano naman ang maipapayo mo ano, sa mga magulang na may mga anak na talaga namang, sabi nga, hindi mo naman ginusto yun eh, di ba? So, paano kaya mo matutulungan ano, na matanggap ng mga magulang ng mapayapa, sabi nga natin, di ba?
1: Siguro ang una ko sasabihin sa mga parents dyan na merong ano, LGBTQIA plus children. Una-una, yung gender ng anak nyo does not invalidate the fact na anak nyo pa rin sila, ha? It doesn't make them less worthy of your love and understanding. More so, dapat nga masuportahan nyo sila kasi nga iba yung journey na pinipili nila sa buhay nila. Number two, ang mga tao at basically ang mga magulang, takot lang yan or galit yan kapag hindi nila naiintindihan ng isang bagay. So napakahalaga na magkaroon ng open dialogue sa inyong anak kung ano nga ba yung pinagdadaanan nila at ano nga ba yung nangyayari sa kanila in terms of their gender development. Kasi baka nabubuhay kayo sa assumption. Example, nakita mo sa kapitbahay, ganito yung nangyari. Nakita mo sa TV, ganito yung nangyari. Kaya natatakot ka na rin. But it doesn't mean it applies to your kid per se. Now, kung hindi pa rin tayo convinced dun sa narrative ng anak at feeling nyo, bias lang, edi seek the help of a professional to intervene. Ibig sabihin, mag-counseling kayo, di ba? A psychologist, tanongin nyo, ano nga ba talaga? Kasi kailangan lang na mapag-usapan, Ma'am si Marinela. Hindi pwedeng itago lang or i-deny kasi makaka-affect yun sa relationship nyo with your child.
0: Mm-hmm.
1: And at the end of the day, kahit anong gender pa niyan, sabi ko nga, anak niyo yan. So, deserve din niya na maramdaman yung support at pagmamahal niyo as a parent. So, yun.
0: Ayun na, no? Tama naman yun. Anak mo yan, eh, no? Kahit ano pa siya, hindi ba? So, kung ano yung anak mo bilang babae at lalaki, so, anak mo pa rin yan kahit ano pang kasarian, ika nga, di ba? Iisa lang yan, sa'yo lang nang galing yan, eh.
1: Yes.
0: So,
1: well, siguro dagdag ko lang din doon, Ma'am, si Marinella, no? Ito ha, not for anything, pero based on actual experience and based on observations talaga, ang may mga anak na LGBTQIA+ community members, lalo na yung may mga anak na bakla, you would be surprised on how many of them become successful eventually.
0: Uh-huh.
1: Kasi they feel, di ba, na they need to step up. And it works for you as a parent. Kasi you would be able, if you support them well, you would be able to raise amazing kids who are very successful in the long run. So, yun.
0: Totoo ka dyan, Coach Mike. Ano? Ang dami ng mga, talaga namang kilala, no? At talaga mga successful, di ba? Yun eh, kumbaga, isa din yun eh, no, na factor kung bakit sila naging successful. Parang pinatunayan nila,
1: yes.
0: No? Oo.
1: Yes.
0: Sa kabila ng kanilang pagiging sa LGBTQ, talaga namang kaya nila, sabi nga, makipagsabayan. Oo. Ano? Oo.
1: So, totoo kung, naman.
0: So, kung talagang yung mga magulang dyan, talagang, di ba, meron dumarating na talagang alam ko before is talagang itinatakwil ng magulang, hindi ba?
1: Ay, totoo. Oo. Sadly, ngayon, meron pa rin. Pero, yun nga, gusto ko na idagdag doon sa ano, yung sabi mo nga na, pinatunayan yung sarili.
0: Mm-mm.
1: Sana dumating din yung time, Ma'am si Marinella, that the LGBTQIA+ community wouldn't have to prove themselves.
0: Yes.
1: Kumbaga, tanggapin lang sila as is. Hindi kailangan na mag-compensate dahil bakla ka or tomboy ka, kailangan mas magaling ka, mas mayaman ka, maganda ka, to feel valued. Kasi as you are, mas maganda yung inspired ka kasi, ay, minahala ko ng magulang ko dahil kahit ganito ko, di ba? Regardless of my gender, hindi ba mas maganda yung storyline pag ganun? So, yun.
0: Tama, mas maganda yung kusang loob, eh, no? Na minahal kumpara doon sa pagpapatunay na nagaganap, eh, no? Para mahalin, hindi ba? Paano kung hindi naging successful, hindi mamahalin, ganun ba? Hindi ba?
1: Oo, yung ibang tao ganun nga yung tingin. Actually, kasama yun sa mga misconceptions about sa ano, sa LGBT community na halimbawa, ini-stereotype pag bakla ka, nasa parlor ka, pag tomboy ka, nagda-drive ka, o kung ano man ang trabaho, pag trans ka, ganito lang ang ano. So, nakakahon. So, yun yung mga dapat nating iwasan kasi hindi naman applicable sa lahat yan.
0: Yes.
1: Wala akong alam na trabaho ha. Except lang kung ang trabaho mo ay mga anak na gender-related. Sa totoo lang, di ba? Kasi lahat kaya namang gawin regardless of na gender. So kung hindi naman gender-related ang panganganak mo, wag natin ikaw.
0: Correct.
1: So,
0: at sa tingin mo naman, Coach Mike, ano, pagdating sa usapang halimbawa sa trabaho, sa paaralan, alam na din natin yan, ano, malimit, lalo sa school, nabubuli ang mga bata, lalo member ng LGBTQ. Paano naman kaya, ano, or ano naman yung mga maaring maging hakbang, ano, para gawing mas inklusibo at patas yung pagtingin sa kanila, no, pagdating sa paaralan, sa work, or kung sa community, kahit saan, kumbaga, iisa lang, sabi nga eh, kung ano yung tingin sa babae at lalaki, eh dapat pantay sa kanila, no?
1: Oo. Siguro ang una kong isinasuggest, na ginagawa naman na ng ibang school, pero hindi pa karamihan, is that meron tayong gender education as early as sa mga elementary years. Kumbaga, in-explain natin ano nga ba yung mga gender ng tao na hindi lang limited sa male or female. Diba? Explain na sa kanila yung sorry na yan, kung ano man yung LGBTQIA+ community in general. Number two, dapat in the school, nire-respeto ang mga pronouns. So kung nakikitaan natin ang isang bata na meron ng tendency, 'di ba, na medyo iba yung gender niya, tatanungin na natin siya, ano ba yung identity niya, paano ba yung gusto niyang gamitin na pronoun, meron ba siyang preferred name? 'Di ba, halimbawa Antonio pangalan niya pero gusto niya pala Chelsea. O di yun ang gagamitin natin kasi yun yung preferred name niya. That communicates respect. Okay? So yun. Number three, for the homeroom teachers din naman, dapat meron silang counseling skills na apt for the LGBT students. Ibig sabihin, yung problema, Ma'am si Marinela, na nanawagan ako sa DepEd, bakit isa or dalawa lang po ang ating guidance counselor sa isang school na merong 300 students?
0: Tama.
1: Paano po yun? Diba? Yung mga ganun.
0: Napakadami.
1: And paano din ang training, diba, sa mga homeroom teachers kapag sila ang nilalapitan ng mga estudyante bilang sila ang second parents, diba, sa school. So, other than that, dapat ang school mag-formulate na inclusive policies. Ang ibig sabihin, nagse-celebrate din tayo ng, halimbawa, Pride Month. Meron bang mga organizations ang school niya that support that? Example, Rainbow Club or whatever else, diba? To make everyone feel that they belong. Kasi with belongingness, everyone would feel safe and they would be able to prosper in their own way, regardless of their gender.
0: Yes. Ako, napakaganda niyan, ano? Sana marinig ng DepEd, Coach Mike.
1: Yes, tag natin yan.
0: Sige, sige. At Coach Mike, ano, nabanggit mo kanina yung stereotypes na yan, ano, tungkol nga dito sa LGBTQIA+ community, ano. Ano-ano pa kaya sa tingin mo, ano, yung sa mga ito, ang gusto mong maituwid, kumbaga, di ba? Diba, nabanggit mo kanina.
1: Well,
0: sige, go. Coach
1: mo. Ayun, yung pagdating sa mga trabaho, yung ganun. Siguro isa pa, na tinuturing pa rin na para halimbawa, if you remember the LGBTQIA+ community, na meron kang mental disorder, hindi po napatunayan na po yan at tinanggal na po yan sa list ng mga mental illnesses na nakalista sa psychology. So, hindi po siya mental disorder ang pagiging member ng LGBTQIA+ community. Tapos noon, iniisip din ng iba, again, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Para po sa nagsasabi na ang LGBTQIA+ community ay mga kampo ng kadiliman. Well, after 45 years, nandito pa po ako, buhay na buhay, at super blessed. So, naman nagsabi na ang mga kagaya namin, napupunta po sa impyerno, hello, nandito pa po. So, hindi rin po totoo yon. What I'm trying to say is, before we judge others and box them doon sa mga pinaniniwalaan natin, confirm muna na natin ano po ba yung facts natin. Kasi baka pag nabubuhay tayo sa stereotyping, hindi natin makikilala ang totoong potensyal ng isang tao or any member of the LGBTQIA+ community for that matter.
0: Well said. At Coach Thank Mike, ano, ano naman po ano ang mensahe mo ngayong Pride Month sa community and sa lahat, ano? Ngayong pagdiriwang ng Pride Month, anong inspirasyon ang pwede mong ibigay sa kanilang lahat?
1: Oo. Siguro, Ma'am si Marinela, ang sa akin lang, beyond the parties, ang mga marcha, at ang pagsusuot ng rainbow at kaway-kaway ng flag, balikan po natin kung bakit natin sineselebrate ang Pride Month. It represents taking up space as we are and the need for us to be heard, seen, felt, and celebrated regardless of our gender. It's also a reminder for all those who have fought for us and our rights who have gone na before us. So, ibig sabihin, wala na sila ngayon. So, it's a way to commemorate their efforts. And we can live that by actually doing our part. And it goes beyond the march. It goes beyond wearing rainbows. But rather, every single day, we treat members of the LGBTQIA+ community as human beings. Yun lang naman eh. Mm-hmm. Diba? No special treatment needed. Just treat us as equal without any explanation needed. So, yun lang.
0: Ayun, tama naman ano. Hindi na kinakailangan ng kung ano pang special treatment tuwing Pride Month, kundi yung patas na pagkilala lang. Eh, sapat na, hindi ba? Sa LGBTQIA plus community. At panghuli na lang, Coach Mike, ano, kung meron kang nais baguhin sa pananaw sa LGBTQIA plus, ano ito at bakit?
1: Oh, Miss Universe.
0: Diba?
1: Oo. Well, siguro, I guess it goes with what I just said earlier, no? Yung pananaw na dapat lagi meron kang armas na pang-compensate. Mm. Diba? Halimbawa, pag sinabing baklayan, dapat magaling ka sa isang bagay or mayaman ka or maganda ka, diba? May mga ganun expectations na kailangan may pambawi ka dahil yan ang gender mo. So, I guess it's more of removing that and just letting the person be. Not everyone can be successful, pretty, or rich. And that's okay. Huwag nyo nang dagdagan ng pressure pa dahil miyembro lang ng LGBTQIA+ community. Hindi lahat blessed. However, hindi natin kailangan pahirapan ang ibang tao na mag-explain pa ng doble dahil lang sa gender nila. So I guess yung ganon, totally unnecessary and hindi nyo naman po ikakayaman yun kapag nag-expect kayo ng ng pang-compensate sa gender ng ibang tao. So, get away with that.
0: Sa bagay, hindi ba, Coach Mike, kahit naman sa babae at sa lalaki, di ba? Hindi naman lahat successful eh. So, bakit nila hahanapan ang member ng LGBTQIA+, ng mas dapat sila, hindi ba? So, sabi nga eh, dapat pantay-pantay lang kahit ano pang gender niyan, ano? Dapat eh, maging... kumbaga eh, mapagmahal sa lahat, hindi lang sa mga katulad nito, siyan lagi na lang nabubuli at nabibigyan lang ng pagpapahalaga kapag ka Pride Month. Oo, sabi
1: correct.
0: Nga ni Coach Mike.
1: All year round yan dapat.
0: All year round dapat, hindi lang sa buwan ng June ang Pride Month. Ano? Dapat sa lahat ng panahon, yan eh, mabigyan ng pagkakapantay-pantay lahat ng gender. Walang tinitingnan, walang tinititigan, iisang lahi, ika nga. Ano? Nako, yes. Coach Mike, maraming salamat sa impormasyon na iyong ibinahagi dito sa Radyo Magazine. At abangan nyo po si Coach Mike every Saturday yan. Muli po nakasama natin si Coach Mike Sedis. Maraming salamat!
1: Maraming salamat, Ma'am C. Bye!
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis! Diskarteng madinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love of the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
9: Inflex na yan.
8: Radyo Magazine.
10: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Feel at home. Tuloy po kayo.
2: kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
9: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Ako, hindi natin nabasa yung mga viewers and friends ano, ni Coach Mike. Ito si na Clarina Celis, watching from QC. Ganon din kay Tita Sanggalang, watching siya from QC. Kay Yodja Tuyulab, from Tarlac naman siya. Ganon din kay Lorlene Reyes Mayor. Hello daw kay Coach Mike. Nako, sorry Coach Mike, hindi natin nabasa to ha. At kay Lola Miles Dacumoas from San Jose del Monte, Bulacan. At syempre, ganun na rin kina Evelyn Santos. Hello, Ma'am Shi Marinela, watching from Santa Maria, Bulacan. Hello po sa Gabby's Diner. Ganun din kina ating Nenet at Kuyang Andy. Tay, dadako na para sa wise tips ni Nanay. Ito yung mga bad money habits na dapat pong iwasan ng mga kabataan. Kabataan lang ba? Sa panahon kasi ngayon, ano, maraming kabataan ang nahihirapang mag-ipon. Parang kahit mga may edad na yan, no? Kahit may trabaho o pinagkakakitaan, kadalasan hindi kakulangan sa kita ang nagiging problema, no? Ano kaya? Kundi, syempre, yung mga nakasanayang gawi sa paggastos. Una dyan, pagbili ng mga bagay dahil sa impulse. Ayan, mga impulse buyer, no? Bumibili agad ng hindi na pinag-iisipan kung kailangan ba talaga ang item. Diba yan ang madalas eh, pag nakakita ng sale, naku, sale, kailangan bumili. Kasi sayang eh, may discount, pero hindi naman pala kailangan. Diba? Yung mga tipong gano'n, nakakita lang ng sale. Pag-asa sa credit card or buy now, pay later. Parang kanina pa lang pinag-uusapan namin yan eh. Madaling gumastos kasi ano, kapag hindi nararamdaman ng bayad. Meron ngang iba sinasabi nila eh. Mas gusto nila yung kumbaga may binabayaran para daw sila yung nabibigyan ng motivasyon ano, na bumangon para magtrabaho kasi sa katapusan sila may bayarin na dapat bayaran ano. Ayan, nawiwili sa paggamit ng credit card kasi napakasarap nga naman eh, punta ka ng mall, wala kang pera eh, pag uwi mo, dami mong dala eh sa pamamagitan ng credit card. Pero after nun, pag dumating na yung iyong bill, nako, yun na ang pahirapan. Or walang budget. Kapag walang plano sa pera, madali itong maubos sa maliliit na gastos. Eh, syempre naman, di ba, pa-isa-isandaan, tapos makita mo, inabot na ng 1,000, ayun na, naubos na. Hindi na mamalayan, ano? Malaking bahagi na pala ng sweldo. Eh, napupunta lang sa pagkain, sa online shopping, na hindi na poplano ng maayos. Ano? Lifestyle inflation. Ayan, habang tumataas ang kita, sabi nga tumataas din ang mga gastusin. Diba yan ang laging nating reklamo, diba? Bakit tumataas naman ang sweldo ko? Pero bakit ganun? Hirap pa din ako. Eh kasi habang tumataas ang sweldo mo, tumataas din ang yung lifestyle eh, diba? Kumbaga, yung brand mo, lumilevel up din eh, diba? So, ganun din. Tumaas man ang sweldo mo, hirap ka pa din kasi tumataas din ang yung gastusin. Hindi inuuna ang pag-iipon. Ang natitirang pera lamang ang iniipon. Kaya kadalasan, walang natitira. Pagka yung sa savings eh, no, yung matitira lang eh wala talaga. Dapat uunahin mo yung savings eh, 'di ba? Yan ang sabi ng mga financial advisor eh, 'di ba? Unahin mo muna tanggalin yung savings at saka yung emergency fund. Tapos kung ano yung matitira, yun ang pagkakasyahin mo. Kasi pag ang inuna mo lahat ng mga deductions, lahat ng mga bayarin at gastusin, at yung matitira ang savings at emergency fund, wala. Sigurado utang ang aabutin mo. Palaging pagkain sa labas, o kaya yung mga delivery, ano? Ayan, kasi pangkaraniwan na ngayon yan eh, diba? Lalo na pag natatamad magluto or mag-isa lang, imbis na eka magluto, eh order na lang. Eh which is hindi natin napapansin, maliit man, ano? Kada order, eh malaki pagka kinumpute natin sa kabuuan. Pagsunod sa social media trends, ayan, naiinggit or napipilitang bumili ng mga kung ano-anong bagong gadgets makasabay lang sa uso. Sabi nga natin, di ba, minsan di naman kailangan. Eh, syempre, para makasabay, dapat in ka, ika nga. Hindi pagkakaroon, ayan, ng emergency fund. Ayan, kapag may bigla ang gastos, ito yung mga bigla ang pagkakasakit or kung ano mang pangangailangan na wala sa ating listahan or plano, wala kang emergency fund. So, ano? Utang. Diba? Ayun ang masakit doon, ano? Kasi sabi nga natin, dapat meron ka niyan. Ilang months nga ng sweldo mo ang dapat katumbas niyan? Pagbabaliwala sa maliliit na gastos. Ang maliliit na halaga po ay lumalaki kapag pinagsasama-sama. So, sinasabi, maliit lang, pero kalaunan pag na-compute mo yan, kung ikay nagko-compute, dapat din naglilista ka ng mga gastusin mo, ano, para nakikita mo kung saan napupunta yung pera mo. Kasi minsan, di ba, ganyan tayo. Pag sweldo natin ngayon, at marami, sige lang, paunti-unti, bili dito, bili doon. Tapos, hindi pa man nagtatagal, ubos na yung pera natin. Hala, saan kaya napunta yung pera ko? Kakasweldo lang, bakit wala na akong pera? O, ayun. So, dapat, nililista nyo din po para nang sa ganun, alam nyo kung saan napupunta. At hindi pag-aaral tungkol sa financial literacy. Ayan, mahirap magdesisyon ng tama kung kulang po ang ating kaalaman, lalo na pagdating sa usaping pera. Ayan pa naman, napakahalaga, di ba? Kasi gamit natin yan sa araw-araw, ano? Sabi nga, pag walang pera, paano? Lahat ng kibot mo, gamit, dapat pera eh. So, lagi po natin tatandaan na hindi kailangang malaki agad ang ipon para maging financially secure. Mas mahalaga po ang pagbuo ng mabuting financial habits. Nandiyan yung pagbabudget, pag-iipon, bago gumastos, pag-iisip, bago gumastos, ano, at pag-iwas sa mga hindi naman kailangan na paggastos. Sabi nga natin, yung mga online na yan, ano, puro add to cart, o, diba, pagkain sa labas, puro na lang kain sa labas, deliver. Ang maliliit po na tamang desisyon araw-araw ay maaring makapagdulot ito ng malaking pagbabago sa hinaharap. So, yan po ang wise tips ni Nanay. Lalo ngayon, ano, magpapasok ka na or pasok ka na sa iba. Lalo yung mga kabataan, sabi nga, ayan, i-budget mo ng maayos ang iyong allowance, ano? Para nang sa ganun, meron kang ipon. Para nang sa ganun, kung meron kang gustong bilhin, may pambili ka. Hindi iaasa lahat sa mga magulang, ano? Lalo't alam naman natin, maraming gastusin sa bahay at kung gaano kahirap ang ginagawa ni nanay at tatay para meron tayong panggastos araw-araw. Pero yung inyong mga luho, kayo na dapat yun, ano? Pag-ipunan nyo sa inyong mga allowance.
2: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
20: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
21: Kabataan, kasama sa usapan.
22: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
23: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
9: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Ito po, tinatawagan natin ng pansin ng kasama ng Manila Boys Town Complex, sina Miss Josie at Mr. Eric. Magulang po ito ni Ivan. Siya ay binigyan ng apelyidong Carinola sa kadahilanan wala siyang mabanggit na apelyido. Siya ay 4 taong gulang noong na-rescue siya sa lugar ng ng Juan Luna, Binondo, Manila noong December 7, 2012. Sa ganap na 4:15 ng hapon, ang magulang ng nasabing bata ay di matukoy ang kinaroroonan at walang impormasyon ang makapagturo sa mga ito. Ang batang nabanggit ay 17 taong gulang na po ngayon. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kina Dr. Agnes Aragon, DMD Officer in Charge ng Manila Boys Town Complex, at kay Jericho Tanael, Social Welfare Officer 1 ng Manila Boys Town Home. Or maaari po kayong tumawag sa cell number 09300194735 at 09660646 0966 064 6 4643.

0: hindi po lahat ng magulang ano or magulong sandali sa pagpapalaki ng anak ay masama. Madalas yung mga panahong puno ng mga iyakan, pagtatalo, paulit-ulit na paalala ang nagiging pundasyon ng kanilang paglaki at paghubog ng magandang ugali. So kapag paulit-ulit kang nagsasabi ng hindi, natututo ang bata tungkol sa limitasyon at disiplina. Halimbawa, gusto ng bata ng isa pang laruan sa mall, pero tumanggi ka. Maaari nga magtantrum siya ngayon, pero natututo siyang hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya. Kapag maraming tanong ang bata, senyales ito ng pag-usbong ano, ng kanilang curiosity at critical na pag-iisip. Ayan, di ba lagi naman natin sinasabi, ang mga bata walang katapusang bakit na tanong. Ano? Sunod-sunod ang tanong niyan hanggang hindi yan na, kumbaga, naiintindihan ng bata, hindi yan titigil ng kababakit niya. Pero dapat po, yung mga ganon ay patuloy natin yung sinasagot. Ano? Kapag nagkamali ang anak, ang pagkakamali ay bahagi na yan ng pagkatuto, ano? Hindi yun dapat, sabi nga, binibigyan ng kaparusahan. Dapat itinuturo, ano? Kung paano solusyonan yung mga pagkakamali na yan. Paano itama, ika nga. At kapag nag-aaway ang magkakapatid, natututo silang makipag-usap, makipag-kompromiso, at ganun din syempre magpatawad at magmahal. Ano? Kasi normal na din yan ano, sa mga magkakapatid. Ang hindi pagkakaunawaan. Pero sabi nga sa pag-uusap, nasusolusyonan ang lahat. At kapag ayaw sumunod sa simpleng utos, nako, bahagi ito ng paghubog ano ng sariling personalidad at independence. Lalo ngayon, 'di ba? Wait lang. 'Di ba namanghal ka ng kawi, wait lang. Ayan. Pero kumbaga, sabi nga ayan, bahagi ito ng kanilang paghubog ano sa sariling personalidad at nagiging emotional ang bata. Dito nila natututunang kilalanin at kontrolin ano, yung kanilang mga damdamin. Halimbawa, umiiyak sila dahil natalo sila sa laro or sa isang paligsahan. Sa gabay ng mga magulang, natututo siyang harapin ano, yung pagkabigo ng maayos sa pagpapaliwanag yun ng magulang. Na normal lang yung may nananalo at may natatalo. So, hindi dapat tanggapin ito bilang pagkabigo, kundi ito ay hamon ano, nasa susunod maaari siyang manalo. Hindi naman laging talo lang ano. Sabi nga 'di ba, parang gulong lang, umiikot 'yan, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kapag nahuhuli mong nagsisinungaling, ito yung pagkakataong maituro ano ang kahalagahan ng katapatan sa mga bata. Na hindi dapat nabubuhay sa kasinungalingan. Kung ano yung ginawa nila, tanggapin nila yung mga consequences nito, ano? At hindi dapat magsinungaling. Ginawa mo yun, So, harapin mo, hindi ba? At kapag hindi kanila gaanong kailangan, ayan, senyales ito ng paglago ng kanilang kumpiyansa sa sarili. Ayan, dapat nga matuwa ka, hindi ba? Hindi yung lagi nilang nakaasa sa'yo. Tapos habang bata yan, tapos habang lumalaki yan, nananatili doon sa ganong ugali, ano, laging nanay, tatay, puro ganon. Tapos doon ka magagalit. Sinanay mo kasi yung bata. So dapat bata pa lang din na ituturo na ano, sa kanya. Na hindi lahat, nandiyan si nanay at si tatay. Paglaki, tsaka ka magagalit. Hay nako, pag ako nawala, kawawa ka. O, di ba? Yung mga detanya ni nanay. So, dapat ganun din, ano? At kapag maraming pagkukulang at pagod sa bahay, natututo yung mga bata na ang buhay ay hindi perpekto. May araw na hindi maayos ang bahay. Or, minsan, kapos sa pagkain. Pero pilit pinagkakasya, no? nakikita nilang normal ano yung mga pagkukulang, pagkakamali, pero sinusolusyonan ito. Inaayos ika nga ano yung mga gulo. At kapag mahirap ang mga heart-to-heart na usapan, dito po nabubuo yung tiwala ano sa pagitan ng magulang at anak. Halimbawa na lang pag-uusap tungkol sa kaibigan, sa paaralan, or personal na problema, no? Maaring awkward sa umpisa, no? Siyempre, nagkakahiyaan, ano? Pero ito yung nagiging dahilan, ano? Kung bakit lumalapit ang loob ng bawat isa, no? Sa mga seryosong pinagdaraanan. Sabi nga, basta nandiyan ka, kakayanin ang lahat, di ba? Ito po ang tatandaan lang ano, ang pagiging magulang ay hindi tungkol lang sa pagkakaroon ng perpektong tahanan o perpektong anak ano. Kadalasan yung mga sandaling tila magulo, maingay, nakakapagod, nakakaubos ng pasensya, ang siya pong nagiging pinakamahalagang aral ano na dadalhin ng ating mga anak habang sila'y lumalaki. Ang kaguluhan ngayon ay maaring maging pundasyon ano ng kanilang tagumpay at mabuting pagkatao sa kanilang hinaharapan no. So kasi yan yung nagiging gabay nila eh no sa kanilang paglaki at pag asenso ika nga. At sa pamamagitan ano ng niyang ating mga aral na yan, eh tayo po'y unti-unti nang magpapaalam. Hindi na pala tayo nakapag recipe ni nanay. Bukas na lang tayo magluluto. Samantala, maraming salamat ano, sa naging panauhin natin kay Coach Mike Celis. Happy Pride Month. Ayan, sabi nga ni Coach, pagkakapantay-pantay. Hindi kinakailangan ng pagpapatunay ano, para mahalin at mapabilang magkapantay-pantay. Iisa lang tayo. Ano. Ganun din dyan sa ating technical side. Kena Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille sa Marulas Transmitter. Ganun din kena Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May at sa ating executive producer kay Hazel Joy Esguera. At ganun din sa mga sumubaybay at nakinig sa atin ano, na talaga namang walang sawa ng pakikinig. Huwag nyo lang kakalimutan, paki-like and follow lang din po kami no sa lahat ng aming social media pages at radio magazine. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3 sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ito ang Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine
2: 1278 sa Capital 104.3, the AM and FM collab.
4: FM 2, The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula

0: Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit po?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Ang oras po natin, 11:00 makalipas ang alas 4 ng hapon.
10: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
11: Mark in!
10: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
11: Mark out!
10: Mark in! Mark out!
11: Sa balita!
10: Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas
11: 738 AM.
10: Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
9: Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Tuesday, 10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Muli, sumasa inyo po ang palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balitang dapat niyo malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Patuloy po nating binabantayan, ha. Ito pong nangyari pong magnitude 7.8 na lindol. Yan po sa Maasim, Sarangani at apektado po yan ang buong Soccsergen region maging Andabaw region, mga kababayan. Siyempre, dahil sa kanina ay nagbigay po, no? Nang ulat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At para ho dun sa mga latest development dyan po sa nangyaring lindol. Dahil batay ho dun sa pinakahuling datos, pumalo na raw po, no, sa 37 ang bilang po na nasawi. Habang humigit kumulang daw pong nasa umabot na raw, kundi ako nagkakamali, nasa mahigit 400 na raw po ang bilang ng mga napaulat na sugatan. Bagamat, ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay under validation pa ho. Meron po kasing isang lupon na sabi nga ang nagdedetermina o tumutukoy kung ang ito po bang pagkasawi na ito ay dulot po ng nangyaring lindol. Ito po yung tinatawag na management of the dead and the missing, no? Diyan, no. So kanina po ay iniulat po 'yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So batay po sa pinakahuling datos ng NDRRMC on the national scale, meron po 37 na napaulat na nasawi, 456 po yung bilang na napaulat na nasugatan at meron pong 4 na nawawala. Pero batay ho naman dun sa datos na nagmumula po dun sa field, no, dun sa ground, dun sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, posible pa hong umakyat yan, no? Posible pa hong umakyat yan sapagkat kung meron pa hong mga mahuhukay na mga labi, no, dun po sa mga gumuhong gusali, yan po ang magpapataas, no, ng bilang pagkat nagpapatuloy pa nga rin ho ang search, rescue and retrieval operation. So dyan ho sa Maasim, Sarangani, at dyan po sa may General Santos City. Yung General Santos City po isa sa mga pinaka na puruhan po nitong malakas na lindol po sa bahagi po ng Mindanao. Kaya samahan niyo po ako ng fact checker J Mark Dagala hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Atin pong kukumustahin maya-maya ang mga ginagawang hakbang po ng pamahalaan sa pagtugon nga po rito sa sakunang ito. Alinsunod na nga ho sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Mark in, mark out.
9: Pero ito, buwena maano ho ha, sa ating palatuntunan, dahil nagtamo nga ho na malaking pinsala ang ilang bahagi ng Mindanao, kasunod nga po nito magnitude 7.8 talindol sa Sarangani Province, ilang gusali rin ho ang gumuho, mga tahanan, mga kainan, mga lugar pasyalan, mga nasira po ito, mga apektado po eh. Bukod pa riyan, may mga napaulat din pong pagkakaroon ng soil liquefaction. Yung pong pagka-labnaw ng lupa, matapos ang lindol. Kaya alamin nga natin mula ho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibox. Ano ba ito tinatawag na soil liquefaction at bakit ito nangyayari? Pwede ba maiwasan to? Malalaman po natin yan. Makakasama po natin sa ating palatuntunan. Buwan naman oh, ang Senior Science Research Specialist po ng Ibox, si Ma'am Maria Isabel Abigania. Ma'am Isa, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
13: Magandang hapon po, Sir J. Mark. Ano? Pwede niyo po kong tawagin na Mabel. So, magandang hapon po sa mga nakikinig sa programa niya.
9: Yan, Ma'am Mabel, magandang hapon po. Thank you for your time, ma'am. Napatawag kami sapagkat para at least mabigyan po ng edukasyon yung ating mga kababayan, dahil bukod doon sa mga napinsalang gusali, ano, at marami hong mga struktura ho na naapektuhan itong magnitude 7.8 na lindol. Lumutang ho yung salitang soil liquefaction na nangyari po matapos ho yung pagyanig. Pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin? Ano po ba itong soil liquefaction na ito at paano po ito nangyayari? Lalo given na meron pong ganitong naitala, no, matapos yung malakas sa pagyanig dyan sa Mindanao, ma'am.
13: Opo. Itatama ko lang po ang ating termino. Ano po? Ito po ay liquefaction po.
9: Ayun, liquefaction.
13: Liquefaction. Parang napapagpalit natin minsan liquidation. Mm-hmm. Minsan mahirap siyang tandaan. Ano, pero
9: yes,
13: liquefaction po. Nagli-liquefy ang ating lupa. So, bakit ba nagkakaroon nito, no? Ito yung panganib o peligro na kaalinsabay ng isang malakas na lindol o napakalakas na pagyanig. Ito ay proseso po. Actually, ito ay isa sa mga less familiar ang mga tao sa hazard na ito ng earthquake. Kasi po, karamihan tayo, kaya natin identify, ay may bitak. Uh-huh. Ay baka ano yan, fault yan. Ay may bitak, nasa bundok tayo. Uh-huh. Ay baka magkakaroon ng landslide. Pero ito pong liquefaction, sinasabi nga namin kahit sa mga DRR responders natin, parang hindi nila masyado pang na-identify noon. Pero sa ngayon po, yung ating mga BRR responders na nakakapacitate natin. So, kasabay ito, ito ay proseso kung saan yung sediments o yung lupa natin na nasa ilalim ng water table ay pansamantalang nawawalan ng tibay at nagmimistulang malapot na likido. So, liquefy nga. Tapos instead na solido siya. Tapos dahil sa malakas na pag-inig, lumilikha po ito ng kondisyon na malakumunoy. So, nakita po ninyo yung pinakita ninyong video kanina,
9: yes,
13: yung pina-flash, at saka yung mga photos na pina-flash natin ngayon, no?
9: Opo.
13: Yan po yung mga epekto ng liquefaction. Parang, kumbaga ay, isipin mo na sa tabing dagat ka, tapos humahampas yung alon. Hindi muna tsunami, yung alon lang.
9: Opo.
13: No? Diba, unti-unti po, pag sa isang sandy beach, parang unti-unti yung paa na tayo ay parang lumulubog.
9: Opo.
13: Diba, yung parang lumulubog tayo na
9: tapos ng isang alon, ano?
13: At saka ng buhangin ng ating mga paa. So, parang ganyan din po yung liquefaction nangyayari. Kapag kaho, meron tayong, syempre, ang ating unang-unang ingredient, napakalakas na lindol. Ang pangalawang ingredient, kailangan malambot yung lupa para siyang, kumbaga ay loose na sediments, mga buhangin, at water saturated. So, yan po yun. Yung kung bakit po tayo nagkakaroon ng liquefaction. Tulad po yung video na papakita ngayon, nagkaroon ng paglabas ng mga buhangin sa abay ng tubig para may temporary flooding po sa lugar.
9: I see. So, kumbaga, tama po ba yung nagalaw yung may naka-imbak na tubig sa ilalim ng lupa, nagalaw dahil doon sa lindol, lumabas yung depositong yon. Parang ganun po ba ang ibig sabihin nun?
13: Yun po. Kumbaga, niyanig mo, inalog mo yung buhangin.
9: Yes.
13: Kung saan nakatayo o kung saan nandodo ng ating kabahayan o sabihin natin ang ating mga fields sa tabing dagat, inalog mo siya. So, yung mga buhangin natin, naging mas compact. Compacted siya.
9: Mm-hmm.
13: So, parang nasinsin, napitit. Tapos, lalabas ngayon, yung ating yan po, sa figure na yun, lalabas po yung tubig. And then, pati minsan, may, pag masyadong pino yung buhangin, lumalabas na rin kasabay yung buhangin. So, yun po.
9: Saan po mga lugar itong, sabi nga, bantad, o mas prone, sabi nga sa Ingles, ano, na magkaroon po ng tinatawag na soil liquefaction? At may mga paraan po ba para maiwasan ito, ma'am?
13: Okay. Yung po, katulad na sinabi ko, kailangan ang ingredient mo water saturated o nakababad na sa tubig. So, tapos malakas na lindol. So, ano-ano mga lugar, unusually, babad sa tubig. So, ito yung ating coastal areas, Dalampasigan, coastal communities. Tapos yung mga dead rivers natin, yung mga patay na ilog, yung ating fields, kapatagan o plains, yung mga baybay lawa o baybay dagat, so coastal areas. Tapos yung mga latian or mga marsh areas natin, swamp. And of course, yung mga reclaimed lands. Yan po yung mga prone sa ating, or susceptible sa ating liquefaction. Ngayon, basta naman walang lindol, andyan siya, nakaano siya. Kumbaga stable siya. Pero once na lumindol na po at dahil babad siya sa lupa, pwede tayong magkaroon ng liquefaction.
9: So, ibig sabihin, itong mga lugar na nabanggit nyo pong ito, pinagbabawal po ba na magtayo ng mga struktura o kabahayan dito, ma'am?
13: Oo. So, hindi po namin dinidiscourage ang pagtatayo ng pag-develop ng isang lugar na susceptible sa liquefaction. Meron pong mga, kumbaga, alamin niyo yung hazard, no? Siyempre, meron tayong hazard maps na binibigay. Katulad po yung nangyari ngayon sa Sarangani, sa Mindanao. May na-release na po kaming as of 2025 na mga bagong hazard maps po dyan. Sarangani, South Cotabato and General Santos City po. So alamin natin, available po ito sa Hazard Hunter PH or sa website ng Feedbox para makita po ninyo. And then pagka po siguro bago construction, ipa-assess para at least ang mga engineers would be able to or magagawa nilang i-disenyo ang ating mga pundasyon na makaka-withstand o malilesen nila ang epekto ng liquefaction dun sa lugar. Yun po. Siguro kung may nakatayo na at biglang nalaman natin, ay, liquefaction susceptible pala o prone yung lugar ko, na yung subdivision kung saan nakatayo ang bahay ko. Siguro yun, pwedeng mag-consult po sa mga structural engineers kasi most likely meron po silang dito yung mga measures
9: yes.
13: na pwedeng like retrofitting na pwede nilang i-apply especially for mga malalaking struktura or mabibigat na mga gusali. Pagka mga bahay naman po sa nakita ko sa mga previous sa mga response sa mga earthquake po, hindi naman talaga minsan hindi talaga structurally na compromise ang isang building o isang bahay. Nangyari lang pag minsan po dahil mabigat nagtitilt o lumulubog lang po sila. So ngayon kung meron pong structural damage, iba na pong usapan yun. So siguro compromise na talaga yung kumbaga hindi maganda yung pagkakatayo ng mga poste or yung materials, yung mga substandard, mga ganyan po. Pero kalamitan po, like sa Dagupan, pinakasikat po ito yung may litrato na nakatilt yung isang three-story building. Wala pong structural damage, pwede pa siyang gamitin. Ayun na nga lang, para kang nakalining Tower of Pisa. Ayan po, yung picture na yan na pinapakita ninyo ngayon, yung nakatagilid ng mga building. Sa Dagupan po lahat yan, yung 1990 earthquake.
9: I see.
13: Hindi po nasira.
9: Mm-mm. Pero ma'am, ganito. Halimbawa, baga sabi nyo nga, hindi nyo dinidiscourage na kapag ka yung mga lugar na nabanggit nyo kanina na mga prone no, sa liquefaction, hindi nyo naman dinidiscourage siya magtayo ng mga bahay o struktura. No? Lalo na kung halimbawa, nasakop ng kanilang property. No? May possibility po bang maiwasan? Yung alibay katulad ng scenario niya na banggit niyo sa Dagupan na sabi nga eh magkaroon ng disalignment deformation yung kanilang bahay matapos nga sakali man tumama yung lindol sa kanila.
13: Yun nga po, syempre ba kung baga as much as possible bago, 'di ba sa ngayon po yung iba yung mga bumibili ng lote para yes. magpapatayo ng bahay. Yung magpapatayo pa lang. Inaalam nila pag minsan pag naglo-loan po sa bangko, hinihingan ng bangko ng I don't know kung clearance or siguro mga parang certificate. Pero ang T-Box po nag-i-issue kami, hazard assessment report, kung saan po nakalagay doon kung yung lugar or yung lote ay ano yung mga peligro na meron siya. For example, gano'ng kalayo sa isang active fault, kung safe ba siya o prone siya sa liquefaction, sa landslide, sa tsunami, yung mga earthquake hazards po, pati volcanic hazards. So, nagpa-provide po. So, in that way, kung before you invest, siguro, alamin mo yung hazard sa area mo. And kung sakali mang may hazard na peligro ng liquefaction, siguro mas maganda na hindi lang basta-basta ang pagpapatayo kung kumbaga engineered na or yung disenyo niya ay maiaangkop mo na upang maiwasan o mabawasan yung magiging epekto ng liquefaction sakali mang tumama o mangyari ito.
9: May bentaha ba ma'am yung albasa magpapatayo ng bahay? Bagamat sabi nyo nga, kailangan, kumbaga, ang tawag na, parang isa-survey muna yung lupa, ano? May bentaha ba yung ano? May bentaha ba na dekalidad yung mga materyales mo? O regardless of anong ginamit mo materyales, kung hindi tama yung pag-survey doon sa lupa, wala rin. Talagang magkakaroon ng deformation.
13: Epo. Yes, sir. Kasi ano, nandun pa rin siya sa nakaangkla pa rin tayo sa pagsunod sa National Building Code, sa Structural Code ng Pilipinas. Ngayon, usually nag-a-apply ito sa alam ng mga engineero yan. Nag-a-apply ito dun sa three stories pataas eh. Yung parang kailangan nag-borehole muna sila para mag-datos sila kung ano yung mga materials o make-up ng lupa sa ilalim ng lugar kung saan itatayo siguro ang isang development ng isang building. So, yan po this is for like mga large investment. Pagka sa mahirap sabihin pag sa mga small houses sa residential areas. Pero normally naman po kasi ang epekto na liquefaction, pagka yung struktura mo o yung gusali mo ay dahil mabigat siya, yun yung pwede siyang mag-tilt. Ano. Pero yung mga wide spanning o malalapad na mga areas, na mga bahay, ganyan, na residential, parang so far hindi naman, yung pinakita ka, hindi naman siya apektado. Yung napakita ka nilang video, talagang mangyayari at mangyayari yun. Pero hindi po na-damage yung bahay nila. Kumbaga, parang para ka lang nagkaroon ng temporary na pagbaha, tapos yan, nalilinisin lang nila. Pero yun nga, kasi kung saan nakatayo yung bahay nila ay ano po siya, talagang liquefaction prone na siya, mukhang mabuhangin po. At malamang ito tabing dagat o tabing ilog po.
9: Easy. So yes, talagang kailangan tamang edukasyon lang no sa mga nagpapatayo din ng bahay no, at paano kaya kung halimbawa mga ganitong mga community na sabi nga wala namang ding kapasidad para umupa ng serbisyo ng isang highly skilled engineer. Ma'am, may mga ganun, may mga sabi nga pwede po bang gawin na sabi nga medyo alternative para dun sa ating mga kababayan na masasabing walang ibang pagpipili yan kasi yun lang ang lupa na meron sila na pwede pagtirahan.
13: Kung ano po, kung existing na kasi sir yung bahay, hindi po ako ininyero, so hindi ko rin masyado, kumbaga hindi ako makapagbigay ng opinion na eksperto. Ano po, mahirap pag kami nakatayo ng istruktura na lalaliman mo pa yung pundasyon kasi ano na yung pundasyon yun.
9: Correct.
13: Pero kung halimbawa po sabihin na natin hindi kaya ang isang ang servisyo ng isang inhinyero kasi syempre financially challenging yun.
9: Yes.
13: Siguro po ang pwede ko na lang na maibabahagi is pag alam niyo na prone o yung lugar ninyo sa liquefaction, siguro for liquefaction lang po. Ano, yung pundasyon usually nilalaliman. Tapos, mas malalim. Yung iba po, mahal pa rin kasi yung ganun eh. Yung mahal na iaabot mo or papalalimin mo hanggang makaabot siya sa mas matigas na lupa. Yung kumbaga yung tinatawag namin na bedrock. Yung matigas na lupa or sa case natin, kunyari po ako na sa Quezon City or ano yung adobe na siya o basta yung matigas na siya, hindi siya yung water saturated o yung babadto sa tubig. Tapos minsan naman po ang ginagawa ng iba, nilalaparan din nila yung base, yung foundation. Yan lang yung mga ilan sa alam ko mga engineering measures para po before construction ay tumibay. Maiwasan yung epekto ng liquefaction doon sa gusali. Ngayon, kung nakatayo na po, ito po yung hindi ko po sure kung most likely meron pa rin pwedeng gawin ng mga structural engineers. Tapos yun nga, ang siguro kailangan lang natin pag sa ganito dahil nga di ba mahal ang service nila, siguro sana meron silang parang mala medical mission ng ating mga inhinyero para ma-capacitate o i-educate yung ating mga, syempre, ang ating mga common na mga mamamayan na hindi po kaya mag-avail talaga ng kanilang fees or services.
9: Sana ganito, sana ang maging takbuhan din sana ng ating mga kababayan, no, ma'am, no? Yung mga taga public works natin. Kasi sila may mga highly skilled, di ba? Mga engineer yan, mga architect yan, no? Bagamat ang sabi nga nila, ang mandato nila ay para sa public use, no? Pero sana pwede silang makonsulta ng libre kapag since sila naman ay mga lingkod bayan din naman, di ba? Pwede sana silang
13: mahinga ng ano. Ito yung sinasabi. Siyempre, madadrag ko pa rin yung pangalan ng ating sekretary Renato Salidul. Lagi niyong binabanggit noon sa mga interviews o kahit sa mga kanyang mga talks sa iba-ibang audience po.
9: Yes.
13: na yun nga, kung merong tinatawag tayong medical mission para sa mga doktor, di ba, mga nurse, yan, bigyan sa medical mission, bakit kaya hindi natin gawin na ma-educate ng maayos ang mamamayan para naman meron tayong engineering mission ba yung tawag, para lang po pagpapatibay, para pagpapatibay ng pagpapagawa ng bahay, kahit masonry lang yan, di ba, yung mga
14: yung
13: mga mamayatin. Ano bayanihan, yung si kapitbahay ko lang. Pero alam nila na dapat may mga kabilya, may mga outside na wall ng isang bahay ay yung 6 inches na,
14: yes,
13: na hollow blocks natin, hindi yung 4 inch kasi manipis to. Tapos nalagyan mo ng kabilya para mas matibay siya.
14: Yan.
13: Sa gayon, kung lumindol mo po yung malig, hindi po magkocollapse yung bahay. Parang ganun po. Yan. Yung sinasabi niya, sir. Para at least, di ba, kumbaga may medical mission, may, di ba ito,
14: natutulungan, engineering mission. Natutulungan din yung ating mga kababayan. Alam nyo, maganda yung naging suggestion na ni Secretary Solid. Para yung ating mga taga-public works, mga taga-local engineering, di ba? Bagamat sabi nga, mandato nila ay para sa mas malawak na sakop, mas maraming, sabi nga, mas pakikinabangan ng lahat ng komunidad. Pero sabi nga, kung natatakbuhan sila sa mga maliliit na mga kabahayan, kahit papaano, di ba? Yung mga gano'n, katulad yung mga parang iniahalin tulad sa mga medical mission, libreng konsulta ba? Engineer, baka pwedeng pakihiyan yung tatayo kami ng bahay rin eh. Baka pwede naman tulungan nyo kami. Paano ba mapapatibay ito, di ba? Ay, mga ganyan. Pero sa inyo sa T-Box, maganda rin naman na nabibigyan nyo rin ng babala na, hindi naman namin kayo pinagbabawalan na ano diyan at wala naman kaming kapangyarihan diyan, pero ingat lang kayo dahil ang mandato naman ng P-Box ay siyempre yung kaligtasan naman ng mga nasa komunidad, hindi ho ba, lalo na sa mga ganyang klase ng mga terrain, di ba, yung mga ganyang klase ng anyong lupa, para at least ligtas sila na nakapamumuhay dun sa kanilang komunidad kung nasaan man sila. Pero ma'am, eto medyo dilihis muna tayo dahil yung lakas ng lindol sa Mindanao, napakalakas magnitude 7.8. Ang iba po ay napapaisip na naku, sana naman iwag ano, medyo may I come in, kakatok muna ako sa kahoy kasi ang iba naman dito sa Metro Manila, ma'am, natatakot. Dahil ang iniisip nila ay baka dumating daw ho yung pinangangambahang the big one. Hindi nila ma-imagine ano na lang ang Metro Manila kung sa Metro Manila nangyari yung malakas sa lindol doon sa Mindanao. Maaari niyo po bang ipakibigyan kami ng sabi nga insight, no? Yung thoughts niyo regarding dito. May mga senaryo po ba na magkahalin tulad o sabi nga malayong malayo yung nangyari doon sa Mindanao sa mangyayari dito sa atin sa The Big One kung sakali man dumating.
13: Apo. Sige, yung The Big One ay sumisikat na naman ang termino yan. Sino na bang masikat po ngayon? Ang The Big One po ba? O sila Charmaine?
14: Ba? Yan!
13: Kasi Melan. Kasi
14: na,
13: napapansin po ba ninyo na kapag po merong malakas na lindol, damaging na lindol, lagi pong nagsasurface, laging nagiging usap-usapan si The Big One.
14: Yes.
13: Diba? Opo, mapa ibang bansa yan o mapa Pilipinas. So ano lang po, isa lamang pong termino ang The Big One upang ilarawan o i-describe yung malalakas at isang malakas at makapaminsalang senaryo ng lindol sa isang lugar. For this case, yung tinanong ninyo is for Metro Manila. So worst case scenario po, yung tinitingnan natin dyan. Tapos sa Manila, sa Metro Manila or Greater Metro Manila area, ang tinitingnan natin ay magnitude 7.2 na lindol na manggagaling po o ang gagalaw po ay ang West Valley Fault. So ito po ay active fault na nasa kalupaan. So on land po. Kumpara siguro sabihin natin sa 7.8 na naranasan ng Sarangani at Jensen, offshore o sa dagat po nangyari yung lindol, iba po ang epekto kapag sa lupa ang active fault.
14: Mm-mm.
13: So, kung meron po tayong dabigwa naman po na manggagaling sa dagat, ito po yung manggagaling sa Manila Trench.
14: Mm-hmm.
13: So, 8.3 ang tinitingnan natin.
14: Oh, lakas.
13: Mm-hmm. Po. So, yun po. So, kung iisipin natin, sabi niyo hindi niyo ma-imagine, pero alam niyo po, kailangan nating imagine yun talaga kung ano ang posibleng mangyari sa Metro Manila kapag tumama ang 7.2 no, na lindol.
14: Mm-hmm.
13: So, worst case, so pinaghahandaan po yan ng gobyerno. Dapat pinaghahandaan din po ng mga individual na mamamayan at ng mga, syempre, communities at pamilya. Hindi lang po, kumbaga, lahat nakaasa
14: yes.
13: sa national government.
14: Mm-hmm.
13: Yun po.
14: Yun.
13: Nasagot ko po ba?
14: Yan. O, okay saka isa pa, ang ano ma'am, di ba? It's a shared responsibility kasi, di ba? Hindi lang naman, tama yung yes. sinabi mo, hindi naman gobyerno lang ang dapat sandigan dyan. Dapat, ang mga tao rin, hindi dapat ipagsasawalang bahala. Di ba? Yung mga ganitong klase ng senaryo. Dahil,
13: okay.
14: Ang Pilipino, minsan, pagka sinabi, oh, ayan na naman ang dabigwa, nananakot na naman ng gobyerno, ayan, oh, sasabihin, tuturo, kasalanan na naman natin.
13: Eh, pero yung baka hilig mag-point-point.
14: Pero ang pero,
13: kasi po ang the big one, hindi lang po kasi siya, kumbaga, di ba, worst case scenario, tas localized siya. So sinabi ko kanina, para sa Metro Manila,
14: magaling
13: kay ganito.
14: Mm-hmm.
13: Para sa Mindanao, kunyari, doon sa Sarangani, Jensen area,
14: mm-hmm.
13: well, offshore yung nangyari sa kanila sa dagat.
14: Mm-hmm.
13: Kaya nagkaroon din tayo ng mga ibang epekto tulad ng tsunami.
14: Mm-hmm.
13: So sa Metro Manila, pwede pa rin mag karoon nun. Kasi sila may Cotabato Trench tayo, may Manila Trench.
14: Mm-hmm.
13: Pero, kumbaga, bawat region, bawat probinsya, meron tinatawag na dabigwan.
14: Yes.
13: Localized po siya.
14: Mga localized.
13: So, kailangan natin siyang paghandaan. Mm-hmm. So, for Metro Manila, hindi natin alam talaga kailan siya mangyayari. Sinasabi po namin, parati, hilog na.
14: Mm-hmm.
13: Hilog na. Pero sana, hindi sa lifetime natin.
14: Yes.
13: Kasi, hindi ko rin, hindi mo ma-imagine o imagine na natin. Pero sa ngayon po, may ginagawa naman po steps ang government no? Para patuloy na linangin yung mga expertise ng bawat isa. So mapa-rescue man yan, mapa-local government units po yung kanilang pag-respond. Siyempre kami po sa Feedbox, kami yung science-based na mga pag-provide ng mga hazard, ng mga warning, ganyan po. Iba-ibang ahensya ng gobyerno, iba-ibang sangay, may kanya-kanya pong role dito sa scenario or contingency planning natin for the big one. Sa ngayon po, kung tutusin, may ginaganap po exercises ang siguro pwede ko naman sabihin kasi nakita ko na po sa isang media na post. Para may hakbang na ginagawang exercises yung tetawag nila ang ating AFP in collaboration with the US, yung mga Amerikano po, US Indo-Pacific units po ng military din. So nagsasagawa po sila ng exercises kung paano nila i-imagine yung scenario ng the big one ng Metro Manila at paano po sila makakatulong sa pagresponde dahil dun sa tinatawag nating ano ba 'yung plan niya pal plus yung mga may apat
14: yes.
13: na quadrants sino na assigned doon sino ang magre-respond at ang pinaka-importante kung mangyari man po ito sa Greater Metro Manila ay dapat alam din po o na naglilinang din ng kakayahan ang mga responders natin mula sa mga iba-ibang probinsya ang malapit sa Metro Manila kasi po sila po ang magre-respond o magre-rescue sa atin pag tayo na po yung tayo talaga kasi talaga taga Metro Manila po
14: Correct.
13: Tayo na yung naapektuhan ng bigo.
14: Saka dapat talaga lahat may pakialam. Hindi pwedeng bahala kayo dyan.
13: Kasi, disaster is everybody's business.
14: Dahil sa huli, tayo rin naman na maapektuhan yan. Di ho ba? Yan, ma'am, kami nagpapasalamat ha, sa inyong pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Lalo't itong usapin na ito ay hindi naman dapat na sabi nga eh, bagamat hindi naman tayo nananakot, hindi tayo alarmista. pero mabuti nang handa, sabi nga ni Secretary Solidum, di ba? Mabuti na maging handa. Tipo, importante yan. Basta tayo mag-isip para na sa gayon, pag dumating na yan, alam na natin kung anong gagawin natin. Maililigtas na natin ang ating sarili. At syempre, makaliligtas pa tayo ng ating kapwa. Di ho ba?
13: With that, magandang mensahe.
14: Yan. With that, kami nagpapasalamat sa inyo, Mama. At sa susunod po na mga pagpapaliwanag din sa ating mga kababayan. Nasa gayon, no, maiwasan din yung mga disinformation, misinformation, fake news. Lalo na sa social media, ang daming mga umaaktong eksperto dyan. Mabuti manggaling sa mga katulad ninyo, talagang eksperto pagdating sa mga ganitong bagay, Ma'am. Salamat po at magandang hapon.
13: Maraming salamat din po, Sir James.
14: Salamat po. Si Ma'am Maria Isabel Abigania, ang Senior Science Research Specialist, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o FIVOX.
15: Mark in, mark out.
14: Ang oras,
7: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Alas 4:44, 16 na sandali bago ang alas 5.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Good news!
11: Yay!
15: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
11: Fake news!
15: Disinformation!
11: Disinformation!
15: Mark out mo na yan!
14: Pasadaan po muna natin ang mga naglalaki, mga balita ngayong araw na ito ng Martes! Bilang ng po ng mga nasuwi sa magnitude 7.8 alindol sa Sarangani, Sumampana sa 37 ayon po sa Office of Civil Defense. Pinsalang dulot ng lindol sa Mindanao, tinatayang aabot po sa 1 bilyong piso ayon po sa Department of Public Works and Highways Rapid Assessment, nagpapatuloy. National Housing Authority, naghahanda na po ng tulong pinansyal sa mga apektado po ng lindol sa Mindanao. Department of Energy, titiyaking mabilis at ligtas po maibabalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar ng lindol. Department of Trade and Industry, nagpaalala po sa 60-day price freeze na ipinatutupad po sa General Santos City kasunod po ng pagdedeklara ng State of Calamity. Umuna yung security threat sa Senado, biniberipika pa ayon sa Malacanang. Unemployment rate nitong Abril, bumaba ayon po sa Philippine Statistics Authority of PSA.
15: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
14: Nanawagan po itong si bagong generasyon party list representative Robert Nazal sa pamahalaan na may kinalaman po sa disaster response na agad daw pong makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng mga lalawigan ng Sarangani at ng Davao dahil sa ito'y mga apektado po ng malakas na lindol. At ayon po sa mambabatas, dapat daw ho siguruduhin na sa ligtas ang lahat ng mga nakatira, mga nagnenegosyo, mga nagtatrabaho po na may tuturing na delikadong lugar dahil sa mga gumuhong istruktura. Nakiusap din ho siya sa mga kababayan doon na makipag-ugnayan po at sundin po ang utos sa mga lokal na otoridad para ho sa kanilang kaligtasan. Maaga pa ho para malaman ang bigat ang pinsala dala po ng matinding pagyanig. Subalit, sa ganito pong kaagay, maaari na pong maging handa at magpadala po ng mga nararapat na tulong para sa ating mga apektadong kababayan na ngayon naman po ay ginagawa na ng ating pamahalaan. Pinatitiyak din po na ang kaligtasan ng mga gusali at iba pang infrastruktura na maaari po magkaroon ng structural damage. Mark in, mark out. Isa pa po sa mga binabantayan natin balita, yung nangyari sa ano, yung nangyari sa kanina ay naaresto na nga po yung isa sa mga pangunahing suspect doon sa pagkamatay. Doon sa negosyanteng si Ji Ikjo, yung po Korean businessman po na namatay po niya sa Kapo Krami. Si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III nasa kusodiya na po ng pulisya. Matapos umaaresto kanina umaga dyan sa Pasong Tamo sa Quezon City. Siya ho ay inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police at kanina nga po ay inanunsyo nga ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pinatawag niyang pulong balitaan. Mark in, mark out. Kaysa po ang Pilipinas at iba't ibang mga bansa sa pagkundina ng sapilitang paggawa o forced labor. Ito po ang ayon no, dito kay Communications Undersecretary Claire Castro. Ito yung kaugnay po sa imbestigasyon ng Estados Unidos. So, muna yung kakulangan ng safeguards ng bansa laban daw sa mga inaangkat na produkto na mayroong kaugnayan sa forced labor. Ayon po sa opisyal, handa ang pamahalaan na ilatag ang mga ginagawa ng Pilipinas hinggil sa usaping ito. Seryoso anyang tinutugunan ng pamahalaan ng mga usaping binanggit sa ulat ng United States Trade Representative at binigyan din po ang matagal ng paninindigan ng bansa laban nun sa sapilitang paggawa at patuloy na pagpapatupad ng batas na nagtatanggulo sa karapatan ng mga magagawa. Sa kasalukuyan ay sinusuri na ho anya ng pamahalaan ang ulat at nakikipag-ugnayan na po sa mga opisyal ng Estados Unidos sa pamagitan po ng mga nararapat ang mekanismo upang mapakita po ang pagsunod ng bansa sa mga batas paggawa at pagkundina nito sa lahat ng anyo ng forced labor. Mark in,
18: mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
14: Yun daw pong security threat sa Senado, biniberipika pa ayon po sa Malacañang. Yan po ang detalye ni ihatid sa atin ni Raquel Bayan. Raquel!
19: Kasalukuyan ang biniberipika ng mga otoridad ang ulat tungkol sa umano'y banta sa seguridad ng Senado. Ito ang kinumpirma ng Malacañang matapos sabihin ng ilang senador na mayroong natanggap na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation kaugnay sa posibleng security threat laban sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ipinauubaya na ng Malacañang sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng beripikasyon at pag-iimbestiga sa naturang impormasyon. Ang babala ng palasyo, mananagot sa batas ang sinumang mapapatunayang nasa likod ng anumang banta sa seguridad, senador man o karaniwang mamamayan.
20: It has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
19: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
14: Samantala, mayroon pa po tayong 8 sandali bago po ang alas 5 ng hapon, alas 4:52 ang oras sa mga kababayan. Ang seguridad po sa Senado paigtingin po ng DILG at PNP kasunod nga po ng mga banta naman sa June 12. Si Senador Panfilo Lacson, mga kababayan, nagpalabas din ho ng pahayag. May kaugnayan po dyan na meron daw po mga kumikilos eh. Pero alamin nga natin ang pahayag na ito ng DILG mula kay Dayan Lear. Dayan!
0: Yes, J-Mark, paiigtingin ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa paligid ng Senado. Ito'y kasunod nga ng mga ulat na posibleng banta sa seguridad sa June 12 o Araw ng Kalayaan. Sa mensahe sa media, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na itinuturing nilang kritikal ang June 12 kaya tihigpitan yung pagbabantay sa lugar. Ayon kay Rimulya, raw intelligence pa lamang yung mga impormasyon na kanilang namomonitor. Gayun paman, sinabi ng kalihim na binabantayan ng pamahalaan ang lahat ng grupong posibleng gumawa ng destabilisasyon. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Rimulya hinggil sa partikular na banta o mga grupong binabantayan ng mga otoridad. Matatandaan na ngayong araw sa isang panayam, sinabi ni Acting Senate President o Senate Pro Tempore Win Gatchalian na mayroong mga impormasyon silang nakuha mula sa National Bureau of Investigation na mayroong mga banta na maaring mangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Yun siyam daw po sa top 10 most wanted persons sa Taguig City noong Mayo. Arestado na po ayon sa Taguig City Police. Yan po ang ulat naman ni AJ Ignacio. AJ!
22: Yes, Tito J. Mark, nahuli na nga o nasa watanan ng Taguig City Police ang siyam sa sampung most wanted persons sa Taguig City nitong Mayo matapos ang pinahigting na manhunt operation ng pulisya. Nahaharap ang mga nadakip sa iba't ibang kaso kabilang ang statutory rape, acts of lasciviousness, qualified theft, falsification of commercial documents, robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon nga kay Taguig City Chief Police Colonel Julius Anyunuevo, bunga ito ng masusing intelligence operations, walang humpay na pagtugis ng kapulisan at pakikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Isa lamang sa top 10 most wanted persons ang hindi pa naaaresto, ngunit Tito J. Mark ay patuloy pa rin nilang tutugisin ang mga ito. Binigyan din nga ni Colonel Anenuevo ang suporta ni Mayor Lani Cayetano sa pagpapalakas ng kampanya laban sa kriminalidad. Bago ang accomplishment na ito, Tito J. Mark, nakakapagtala rin ang Taguig City Police ng 100% arrest rate laban sa kanilang mga top most wanted persons mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Mula pa rin dito, Tito J. Mark, sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Samantala, MRT3 nagsagawa na po ng inspeksyon. Kasunod po ng lindol sa Mindanao. Yan po at tinutukan naman ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
23: Masusing ininspeksyon ang pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 ang lahat ng istasyon ng tren kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Layunin na hakbang na ito, natiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at kahandaan ng mga pasilidad sakaling magkaroon ng mga sakuna o emergency. Sinuri ng iba't ibang unit ng MRT3 ang mga emergency exit, conveyances, advertisement frames, rope slabs at exit lights sa bawat istasyon. Ininspeksyon din ang mga nakalaylay na kable, mga puno at halaman sa paligid ng mga istasyon. Gayun din ang kondisyon ng mga fire extinguisher, wheelchair at medical supplies. Ayon sa MRT3, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng tren para sa mga pasaherong gumagamit ito araw-araw. Sa ngayon, nanatiling normal ang operasyon ng MRT3 habang patuloy ang pagbabantay at regular na pagsusuri sa mga pasilidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: World Health Organization, tiniyak po ang kahandaan tumulong po sa mga apektado ng malakas sa lindol sa Mindanao. Yan po ang balita na tinutukan naman ni DK Sarate. DK!
24: Tama kaya na kuyang niya, J-Mark, nakahanda nga itong World Health Organization na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa amin sa aming pinalabas ni WHO Director for Western Pacific Region, Dr. Saia Mawa Piakala, na ibinahagi ng Department of Health na inihayag na naka-standby ang WHO Philippines Country Office na kasalukuyang nakikipag-ugnayan kay Health Secretary Ted Herbosa para suportahan ang governmental response. Tiniyak pa ng WHO official na nakahanda rin tumulong ang iba pang United Nations partners at civil society organization. Nagpaabot din ng pakikiramay ang WHO sa gobyerno Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino dahil sa mga nasawi sa trahedya kasunod ng tumamang malakas na lindol. Pinasalamatan naman ang mga rescuer, recovery teams, health providers at lahat ng walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan sa nasabing insidente. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Ang DTI may alok po na loan o pautang para sa mga MSME na apektado po ng lindol sa Mindanao. Yan po naman ang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa!
1: Tiniyak ng Department of Trade and Industry na handa silang umalalay sa micro, small at medium enterprises na apektado ng lindol sa Mindanao. Sa isang panayam kay DTI Secretary Cristina Roque, handa silang mag-alok ng loan sa mga MSME na nais makabawi sa negosyo matapos ang lindol. Meron ding Enterprise Rehabilitation Financing o ERF program kung saan maaaring makapagbigay ng hanggang 300,000 pesos na loan ang DTI sa mga maliliit na negosyo. Sa ilalim ng Rehabilitation Fund, sa unang taon, walang interest na babayaran ang mga negosyante sa kanilang loan. At sa pangalawa at ikatlong taon naman ay nasa 1% lang ang monthly interest. Gate naman ng DTI, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., titiyakin nilang hindi mahihirapan ang mga MSME na muling makapagsimula ng negosyo, lalo na sa panahon ng sakuna. Narito naman ang pahayag ni Secretary Cristina Roque.
2: Again, the loans, and then we have the Enterprise Rehabilitation Fund, which they can loan right away. So malaking, we've set aside naman money for that. So wala tayong problema doon.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Samantalang yung pong pagkamatay daw po ng dalawang Ateneans na atleta. Inayos daw pong paimbestigahan sa kamera. Yan po ang detalye naman ni Melanie Valdos Reyes. Lan!
3: Maghahain ng resolusyon si Pinoy Workers Party List Representative Carly Gaspi upang himukin ang House Committee on Youth and Sports Development na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kasunod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa isang team building activity sa Aurora. Bilang vice chairperson ng committee, hihilingin ni Legaspi na magsagawa ng inquiry upang suriin kung sapat ba umiiral na mga panuntunan, mekanismo ng pananagutan at manghakbang sa kaligtasan ng mga athletic program na isinasagawa sa mga paaralan. Kasabay nito, nagpahayag ng pakikiramay ang mga babata sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw ni Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Ayon kay Legaspi, ang maagang pagpanaw ng dalawang atleta ay napakalaking kawalan, hindi lamang para sa kanilang mga pamilya at paaralan, kundi maging sa larangan ng pampalakasan sa buong bansa. Samantala, nagpahayag rin ng pakikiramay si Congressman Franz Pumaren sa pamilya, kaibigan at buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw ng student athlete. Ayon kay Pumaren, isang malaking pagawala ang pagyaon ng dalawang kabataang atleta na naging ehemplo ng sipag, disiplina at kahusayan. Bilang dating student athlete at UAAP coach, sinabi niyang handa ang kanyang tanggapan na magbigay ng kinakailangan tulong sa mga naapektuhan ng trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Kaugnay po niya, nagpaabot din po ng kanyang pakikiramay si Congressman Robert Nasal dahil sa pagkamatay nitong dalawang Atenean na athletes na ito. Bilang isang Atenista rin daw ho, nakikisimpatya ho siya sa pamilya, mga kasama sa team at mga kaibigan, kaya din ang buong Ateneo community. Kaisa ho siya sa pagbibigay ho ng pagpupugay dito sa dalawang atleta na ito na maagang nawala ang kanilang pangarap sa buhay dahil nga po sa nakalulunos na pangyayari. At bilang Atenean, binibigyan na po nang tiwala po ang buong Jesuit community sa pagbibigay nga po ng iba yung imbestigasyon hinggil nga po sa nangyaring ito.
21: Mark in.
4: in. Mark out.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang Senado po magpapatupad ng work from home setup simula po bukas hanggang sa Huwebes kasunod po ng impormasyon ng security threat sa mataas sa kapulungan. Detalye ng balita mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa!
8: Nagbaba ng advisory si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ngayong hapon at dito ay sinasabing inaanunso yung work from home arrangement mula June 10 o bukas hanggang June 11 o sa Webes. Ayon dito sa advisory na inilabas ni Gatchalian, ito ay bilang pagtugon dun sa impormasyon ang natanggap nila mula sa NBI na merong security threat sa Senado. Ayon kay Gatchalian, ang work from home setup ay para bigyang daan yung gagawing security assessment sa buong Senate premises. Samantala ngayong hapon ay naabutan natin na nag-iikot dito sa labas sa may paligid ng Senado, particular dun sa may naabutan natin si Osaa o si Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus dito sa may parking lot ng Senado at nag-iikot siya at ina-

0: Ay, shoutout pa rin, binabati po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Malaki raw po ang pagbaba ng antas ng krimen sa rehiyon, ha? 66.66%. Nagresulta po ito sa matatag na peace and order situation sa buong Western Visayas, kasunod na rin po na pinagting nilang kampanya kontra krimen. Batay sa pinakauling monitoring mula June 1 hanggang 7, nakapagtala po sila ng 66.66% overall reduction sa 8 focus crimes. 11 mula sa dating 33 noong huling linggo ng Mayo. Ayon po kay General Tuanyo, ay bunga po ito na mas pinigting na presensya ng pulisya sa mga komunidad, gayon din na malakas at pagtutulungan po ng pulisya sa at taong bayan. Hindi anya titigil ang pambansang pulisya sa kanilang ginagawang mga hakbang upang mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan po para sa magandang ugnayan ng pulisya at ng mamamayan. Mark in! Mark out! Dahil nagsimula na po yung klase, lalo na't yung mga ilan ng mga taga Metro Manila dyan nung namimili sa Marikina City. Baka gusto niyong puntahan itong higanting sapatos dito sa City Hall po ng Marikina. Sa hanga rin po panatilihin ang mayamang kultura ay muli pong inilabas ng LGU. Ito po ang higanting sapatos na ito na may hawak po ng titulo sa Guinness World Record. Ayon po kay Marikina City Mayor Mancho Dor, muling masisilayan po ng publiko ang higanting sapatos na ito. Simula kahapon, Hunyo 8 hanggang tuloy-tuloy po yan, ha? Bago ganitang nakuha po ng 18 feet na sapatos na ito. Ang laki nito, ha. Ang titulo bilang pinakamalaki sa buong bansa na sumisimbolo po sa mayabong na industriya ng pagsasapatos ng lungsod. Sa kabila po ng mga pinsala tinamo nito noong Bagyong Ondoy noong 2009 at Ulysses noong 2020, nananatiling po matatag ang higanti sapatos na ito na nagpapaalala rin ng tibay at katatagan ng mga Marikenyo. Mark in! Mark out! With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Ang mutya ng Bicolandia, daragang magayon, pero kalmado kumpara kay Mayon. Engineer Matet Segovia. At syempre si Engineer Marvin Toledana. Maraming salamat, Myla at Isabel, ang mga patnugot po ng ating palatuntunan. Ang tabayanan po, si Ginoong Jess Lide. Ang palatuntunan ng post-game, hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po yung likod, J. Mark Dagala. Bye! Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan

0: Ito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
1: People's Television Network, PTV4.
0: Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
2: O lalawigan sa bansa.
3: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.
4: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Sama-samang pag-aksyon ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang epekto ng malakas na lindol sa Mindanao, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilang mga bansa nag-alok ng tulong sa Pilipinas kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Bagong Senate Majority Bloc i-donate ang kanilang sanggwang sahod para makatulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Senado, pinaigting ang seguridad sa kanilang pasilidad kasunod ng umuugong na posibleng banta sa mataas na kapulungan. Umano'y bagong istruktura na patuloy na minomonitor sa Baho de Masinloc, nakitaan ang mga tao ayon sa Armed Forces of the Philippines. At ilang sikat na personalidad nag-alay ng panalangin at pakikiramay para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, buong puwersa ng pamahalaan ang kumikilos para matulungan ang lahat ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa prioridad na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga pasyente na nasa mga ospital. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Natuklap na ang kisame sa bahaging ito na Sarangani Provincial Hospital matapos ang malakas na lindol. Nagkalat din ang mga gamit sa sahig, walang kuryente, at ang mga pasyente pansamantalang nananatili sa labas ng ospital. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng pagyanig.
2: Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo, ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon.
1: Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy na gawing prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan.
2: Ayon sa Pangulo,

0: pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
1: 150 responder ang ideploy ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng search and rescue operation at hanapin ang mga natabunan ng mga gumuhong establishmento. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng mga family food pack sa mga biktima ng lindol. Nakahanda na rin ang pag-aabot ng emergency cash assistance.
2: As always, we're already looking for the recovery side. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers.
1: Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang mga nasirang infrastruktura.
3: We will be going around also to assess the other roads and bridges na critical.
1: Binisita naman ng Transportation Department ang General Santos International Airport. Pansamantalang isinarang operasyon para sa commercial flights, pero pinapayagan ang government at humanitarian flights.
4: Makipag-ugnayan tayo sa local government units ng GenSan at saka ng Sarangani Province. Sa mga assistance na maibigay natin ay yung mga kakulangan lang ng LGU.
1: Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
5: Pansamantalang ipatutupad ang work from home setup para sa mga ahensya ng pamahalaan sa Davao habang hinihikayat ang mga paaralan na magsagawa ng online o distance learning modalities. Yan ang ulat ni LJ Saga ng PTV Davao.
6: Dahil sa posibilidad ng mga aftershock at sa patuloy na isinasagawang structural assessment sa mga establishmento, ay pinatutupad muna ang work from home arrangement sa lahat ng mga lokal na tanggapan ng pamahalaan at mga ahensya sa Davao City mula ngayong araw, Hunyo 9. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao at malakas na naramdaman sa Davao City kahapon. Mananadili ring suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan habang nagpapatuloy ang mga safety inspection sa mga paaralan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga paaralan na pansamantalang magsagawa ng online o distance learning modalities upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga kawani. Samantala, nagpapatuloy ang assessment ng Davao City Social Welfare Development Office o CSWDO sa mga tahanan at pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol na naranasan sa lungsod. Ayon sa CSWDO, mayroon na silang listahan at patuloy ang validation ng mga bahay at individual na naapektuhan ng lindol.
7: Naout sa linog na atay affected na mga pipila lang ka mga balay. Katong isa is abandoned man to siya. Walay tao dito. Katong naa, further mag-assess ang ato ang CSWDO nga in charge ditong area.
6: Ayon sa Davao City Information Office, wala silang naitalang nasawi o sugatan sa lungsod kaugnay ng lindol na yumanig kahapon. Wala ring malaking pinsala sa mahalagang infrastruktura ng lungsod, tulad ng linya ng kuryente at tubig, mga pangunahing tulay, kalsada at iba pang pasilidad ng pamahalaan.
8: Casualty, so no casualty so far related to the earthquake. No major infrastructure damage except for the Bolton Beach one, which we have already closed temporarily now for vehicles because of minor cracks na nakita doon kanina.
6: Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga may-ari ng mga gusali na agad makipag-ugnayan sa Office of the City Building Official kung may makikitang mga bitak, sira o iba pang pinsala sa kanilang mga istruktura. LJ Sagang, para sa bayan.
5: Kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao, ipinag-utos na rin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagpatupad ng work from home setup para sa mga empleyado nito sa Ombudsman Mindanao. Ang naturang arrangement ay until further notice. Para masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado ng Ombudsman. Kasama na rin sa ipinag-utos ang structural integrity ng mga opisina ng Ombudsman sa Matina, Davao City at sa YMCA building sa Cagayan de Oro City. Maaari pa rin makapag-file ng complaint o reklamo sa pamagitan ng email. Inatasan ng Education Department ang mga paaralan na repasuhin ang kanilang mga hakbang sa paghahanda sa lindol. Ay matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni JM Thompson.
9: Hindi natinag ang Department of Education na agad na nagpadala ng mga structural

0: engineers mula sa Central Office para tingnan ang mga apektadong gusali at matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Batay sa pinakahuling tala ng Rapid Damage Assessment ng ahensya, umabot na sa 62 silidaralan ang naitalang higit na napinsala ng lindol. 73 naman ang may malaking sira sa silidaralan at halos 400 classroom naman ang bahagyang nagkaroon ng sira. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga apektadong mag-aaral, guro at residente dulot ng lindol. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
1: President Bongbong Marcos gave us a directive to ensure that all the schools in Mindanao are safe because of the earthquake that took place. He is also monitoring closely through DSWD, through DepEd, through DPWH, yung safety ng lahat ng mga eskwelahan natin. Inutusan niya si Sec. Sonny Anggara na siguraduhin yung safety ng mga bata at lahat ng mga pamilya na nasa Mindanao.
0: Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, higit 4 milyong estudyante at 128,000 ng mga guro at personnel na ang apektado ng lindol. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sonny Anggara ang tuloy-tuloy na tulong ng ahensya sa mga magulang, guro at mag-aaral. Prioridad din ng kagawaran ng kaligtasan ng bawat isa at sisiguraduhin na ligtas na ang mga paaralan bago bumalik ang klase. Maaari namang gamitin ang mga paaralan ng kanilang maintenance at other operating expenses para sa agarang pagkukumpuni ng mga pasilidad. Inatasan din ni Education Secretary Anggara ang lahat ng mga paaralan na repasuhin at mahigpit na ipatupad ang mga hakbang para mas mapaghandaan ang lindol. Kabilang dito ang evacuation procedure at ang regular na earthquake drills. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nakisa at nakiramay ang international community sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inaulat ni Jana Madrid.
3: Nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima at apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nito lamang Lunes. Sa post ng Japanese leader sa social media platform na X, sinabi nitong labis siyang nalungkot sa malawakang pinsala at pagkawala ng buhay dahil sa lindol. Tiniyak pa ng Japanese Prime Minister na nakahanda ang bansang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Nangako ng agarang suporta ang Japan at ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, handa ang kanilang bansa na magbigay ng posibleng tulong batay sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ipinahayag din ng ilang bansa at international organizations ang kanilang pakikisa at kahandaang tumulong sa Pilipinas matapos ang nasabing sakuna. Nag-alay naman ng panalangin si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, para sa kaligtasan ng mga residente sa Mindanao, kasabay ng panawagang manatiling alerto ang publiko. Ayon sa US Embassy, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at nakahanda silang suportahan ng mga hakbang ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar. Pinuri naman ng United Nations sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan at mga local government units sa mga apektadong lugar. Ayon sa UN, patuloy nilang tinataya ang lawak ng epekto ng lindol habang nakahanda rin silang tumulong sa mga response at recovery efforts. Kinilala rin ng UN ang dedikasyon ng mga first responders, medical personnel at mga volunteer na patuloy na tumutulong sa mga biktima ng sakuna. Nagkaloob din ng pakikiramay ang Taiwan Ministry of Foreign Affairs para sa mga pamilyang naulila, mga nasugatan at mga komunidad na matinding naapektuhan ng lindol. Naghatid din ng pakikidalamhati ang Chinese Embassy Manila para sa mga nasawi at sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ipinarating naman ng France ang pakikiisa nito sa mga Pilipino at mga otoridad na patuloy na tumutugon sa epekto ng lindol. Nagbigay rin ng mensahe ng pakikiisa ang German Embassy Manila para sa mga biktima at mga komunidad na apektado ng lindol habang patuloy ang mga recovery efforts. Nagpahayag din ng pakikiisa ang New Zealand Embassy sa mga taga-Mindanao na apektado ng kalamidad. Kasabay nito, patuloy ang mga response at recovery efforts para sa mga residente na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Jana Madrid, para sa Bayan.
4: Personal na nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sarangani Province matapos ang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
5: Bukod sa mga negosyo at establishmento, nakapagtala rin ang General Santos City ng mga pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Dito sa San Jose Tivoli Road, ilang bahagi ang delikadong daanan. Mula sa Jensen proper, sasalubong na agad ang isang lane na lamang na madaraanan dahil natabunan ang bahagi ng kalsada ng mga debris mula sa landslide. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa road clearing operation. May ilan ding kalsada na isang linya na lamang dahil gumuho naman ang lupang pinapatungan nito. May ilan din na umangat na ang semento sa kalsada. Isa ang daanang ito sa mga infrastrukturang nasira dahil sa naranasang 7.8 magnitude na lindol. Dahil dito, kanya-kanya ng estratehiya ang mga motorista rito upang makapunta patungong Jensen at makabalik sa Tivoli, South Cotabato. Kaya't ibang-ibang paraan ang ginagawa ng mga motorista, kung saan ang iba sa kanila ay dito na lamang sa gilid dumadaan. Kabilang na rito si Justoni Baral na naghatid lamang sa kanyang magulang sa South Cotabato. Matapos gumuho ang nasabing kalsada, siya na mismo ang naghatid sa kanyang mga magulang dahil sa pagiging delikado ng lugar. Pahirapan anya ang pagbiyahe.
6: Lisod kayo, ma'am?
7: Ano man, sir?
6: Ay, lahi mga nga kaning hapsay lang ka na. Pag-agin na mag-uwer karon, lisod na kayo.
7: Mm-mm.
6: Guantahon lang na mo nga para maabot lang milig tutibuli.
5: Si Greggy naman, problemado kung paano dadalhin ang kanyang mga produktong gulay sa palengke dahil sa nasirang kalsada. Sa susunod na linggo na siya, mag-aani. Pero hindi niya alam kung saan ito idadaan.
8: Manang pinaka-problema na mo, ma'am, kung mag-halbis. Wala man may kato dito kayo, wala may agyanan.
7: Mm-hmm.
8: Manang kung among kandre ba, kahimtandre.
7: Mm-hmm.
5: Kaninang umaga, personal itong binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon at tiningnan ang sitwasyon. Aminado ang kalihim na hindi na maaaring muling itayo rito ang kalsada at kailangang bilhin ang lupang katabi kung saan itatayo ang bagong kalsada. Mahalagaan niya ang nasabing daan kaya prioridad ito ng gobyerno. Wala rin dapat ipag-alala sa budget dahil may sapat na pondo ang nasabing ahensya.
9: Hindi pa natin masasabi buo, no? Pero magaki ang damage, no? Up to 1.2, 1.3 billion na so today. So, ang aasahan natin, gagakit pa yan. Pero ang pinaka-importante nga, paspasan yung trabaho para ma-restore natin to normal yung sitwasyon. No? Yun ang pinaka-importante. And yung critical roads tugad nitong Jensen, San Jose, Tibogi, papuntang South Cotabato, critical na road to eh. Hindi lang for yung mga kababayan natin, pero pati yung mga goods na dumadaan dito, pagkain, fuel, lahat, no? Dumadaan dito. So, kailangan maayos tayo ng mabigas. Pero hindi biro itong damage na to, no? So, kailangan nga madesign ng tama and then gawin na. So, magsa-start na tayo ngayon.
5: Sa ngayon, nag-utos din siyang bilisan ang pagsasaayos ng kalsada upang hindi na mahirapan ang mga residente. Mula sa General Santos City, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: May sapat pang resources ang pamahalaan kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
10: May mga bansa nang nag-alok ng tulong kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., na isinasagawa na ang assessment kung anong tulong ang maaaring ipaabot ng mga bansang nagpahayag ng intensyon. Ayon sa Office of Civil Defense, sapat pa ang ginagamit na resources ngayon ng pamahalaan kung saan 3,693 na rescue personnel ang nakadeploy habang on standby pa ang higit 2,000 tauhan.
11: Marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong, katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan.
12: Kahit wala pa pong go signal, we are coordinating with these different countries, no? Para mag-ready lang. There are other countries na meron na po silang resources in-country that we can easily tap.
10: Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa lindol, kung saan higit sa 400 ang lubhang nasaktan, habang may 4 na individual ang nawawala. Pinakamaraming bilang ng nasawi ay naitala sa Soc Sargent Region, higit sa 32,000 pamilya o 145,000 individual naman ang apektado.
12: Ang sentro pa rin natin are the two regions, regions 11 and 12, no? Specifically General Santos and Sarangani province.
10: Samantala, walang pasok o suspendido ang mga klase sa Davao Region at Sokserjena, habang may ilang probinsya rin sa Bangsamoro Region ang nagsuspinde ng klase. Sa pagtataya ng OCD, 3 hanggang 4 na araw pa bago maibalik sa normal ang pasok sa mga paaralan sa mga nasabing rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa inisyal na tala, 232 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Tiniyak ng Energy Department na nananatiling stable at sapat ang supply ng langis sa Southern Mindanao matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa kagawaran, patuloy ang normal na operasyon ng mga bulk terminal at depot dahil walang naitalang matinding pinsala. Mahigit 47 estasyon lang ng gasolina ang pansamantalang isinara mula sa libu-libong outlet sa mga apektadong rehiyon.
13: Some buildings might take longer. Some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat, connection na lang po sa mga bahay.
2: Pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
14: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. Sa pinakauling datos ng kagawaran, aabot sa 163 barangay mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Sokserjena ang apektado ng pagyanig, kung saan aabot sa halos 33,000 pamilya o higit 165,000 individual ang naapektuhan. Sa bilang na ito, higit 8,000 pamilya o katumbas ng higit 30,000 individual ngayon ang nananatili sa higit 50 evacuation centers, habang nasa 1,800 pamilya o halos 9,000 individual ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Nakapagpabot na rin ang DSWD ng higit 2,000 family food packs at 2,000 ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga apektadong lugar.
15: Na-deploy na rin natin ang ating mga specialized disaster response vehicles kagaya ng mobile command center at ang ating mobile kitchen. Nakapamahagi rin tayo ng mobile storage unit at mga modular tents para doon sa mga lugar na kinakailangan nga pong lumikas ang ating mga kababayan.
14: Ang bawat family food pack na ipinamamahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya ay mayroong laman na 6 kilong bigas, 2 lata ng sardinas, 4 lata ng corned beef at tuna flakes at 5 sachet ng instant coffee at instant powdered cereal drink.
16: Dito sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD sa Pasay City, may kakayahan ang kanilang mga mechanized production system o mga automated lines na makapag-produce ng aabot sa 18,000 hanggang 20,000 na mga family food packs kada araw. Bukod dito sa Pasay City, mayroon ding pasilidad ang DSWD sa Mandawi City na may kakayahan namang makapag-produce ng aabot sa 30,000 ng mga family food packs kada araw.
14: Personal din na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Dr. George P. Royega City Hospital at Sarangani Provincial Hospital kung saan nakatanggap ang mga pasyente ng 10,000 pisong financial assistance. Tinitignan rin ng kagawaran ang posibilidad ng pagkakaroon ng emergency cash transfer para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
15: Ito ay ating pong ipapatupad batay na rin sa isinasagawa na rapid damage assessment and disease analysis ng mga local government unit. And then tinitignan natin kung severely or slightly affected itong pong mga kababayan natin na potential na maging beneficiaryo nitong ECT.
10: Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
2: Nagkaisa ang bagong majority block sa Senado na i-donate ang 1 nilang sweldo para makatulong sa relief efforts sa mga lugar na sinalangtan ng lindol sa Mindanao. Sa kanilang joint statement, nagpayag ng pag-asa ang bagong majority na makikisa sa kanila ang minority block para ipakita sa mga Pilipino na kaya nilang magkaisa para sa isang magandang layunin. Ayon sa mga senador, nais silang ipaabot ang mensahe ng kanilang aksyon na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga taga-Mindanao. Bukod sa mga miyembro ng minority, nanawagan rin ang mayorya sa buong bansa ay pagdasal ang mga biktima ng lindol at tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Samantala na mahagi ng pagkain ng mga opisina nila Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa mga apektadong residente ng Davao kasunod ng malakas na lindol at ng sunog tumama sa Davao Convention and Trade Center. Ayon sa kanilang mga opisina, magpapatuloy ang relief operations sa iba pang bahagi ng Davao City at maging sa General Santos City para mabigyan ng agarang tulong ang mas marami pang pamilyang naapektuhan. Magbibigay ng calamity assistance ang Cebu Provincial Government para sa lokal na pamahalaan ng General Santos City na isa sa mga lubhang naapektuhan ng nagdaang lindol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
17: Agad nagpadala ng liham si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa provincial board members ng lalawigan ng Cebu. Ito'y para maipasa ang resolusyon na magbibigay pahintulot sa Cebu Provincial Government sa pagbigay ng 10 milyong pisong calamity assistance sa LGU ng General Santos City. Agad na mga inaprubahan ng mga miyembro ng Cebu Provincial Board ang nasabing resolusyon. Nag-abiso naman ang Cebu Provincial Government sa mga personnel nito sa PDRRMO na maghanda sa posibilidad ng kanilang deployment papunta sa timog na bahagi ng Mindanao kung saan maaari silang makatulong sa augmentation. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng Cebu Provincial Government ng Calamity Assistance para sa mga kababayang na biktima rin ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa norteng bahagi ng Cebu noong September 2025. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga estruktura at kumitil ng maraming buhay. Bawat binipisyaryo ay nakatanggap ng tig 10,000 piso mula sa provincial government at tig 10 kilong bigas. Kabilang sa mga nakatanggap na ng tulong pinansyal si Ricardo de la Serna, nakamakailan lang nagkaroon ng stroke. Aniya, malaking tulong ang calamity assistance sa pagpapaayos ng kanilang bahay.
18: Dako kayo po, pasalamat na nakadawad may ikon. Calamity plan. Hadi karon guba ka ambay. Mapatrabaho lang mo.
17: Paliwanag ng gobernador, bahagyang naantala ang pamamahagi ng tulong pinansyal dahil sa kinailangan pang dumaan sa proseso at maapurbahan ng provincial board ang pondong ginamit.
19: Ay, better late than ever, no? Malipayon kay ko nga, finally, nahatang na sa probinsya nga ng much awaited ato ang financial assistance.
17: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.
2: Nananatiling ligtas sa daanan ang Bukana Bridge sa Davao City matapos ang nangyaring lindol. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
20: Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa Bukana Bridge o sa Davao River Bridge sa Davao City. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindrao kahapon. Personal na tinungo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulay ngayong araw upang suriin ang kondisyon nito matapos makitaan ng ilang bitak dulot ng malakas na pagyanig. Matatandaan na binuksan lamang ang Bukana Bridge noong December 2025. Kasama ni Secretary Dizon sa inspeksyon ang mga opisyal ng DPWH Region 11 at mga kinatawan ng China Aid Localized Project para sa Davao River Bridge upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pagsusuri sa naturang infrastruktura. Sa isinagawang assessment, natukoy ang mga bitak o visible cracks sa ilang bahagi ng konkretong istruktura at pedestrian walkway. May ilang bahagi rin ng tulay kung saan na-expose ang bakal ng bahagi ng istruktura dahil sa lakas ng lindol. Nakita rin ang ilang nasirang railings at mga steel components na natanggal o na-displace habang yumanig ang lupa. Ayon sa DPWH, karamihan sa mga bitak ay nasa expansion joints o seismic gaps ng tulay, mga bahagi na sadyang disenyo upang gumalaw kapag may lindol upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa buong istruktura. Base sa pagsusuri ng mga enhinyero, minor repairs lamang ang kinakailangan at inaasahang matatapos sa loob ng 3 hanggang 5 araw.
21: Very minor lang.
9: Kaya napapansin nyo, nadadaanan pa rin natin yung tugay. So safe na safe siya, na-check na rin yung ilagim. Safe. Meron ng mga, yung mga tawag nila yung expansion joint lang eh. Medyo nagka-problema lang ng konti. Pero within 3 days to 5 days, tapos na lahat to. So minor lang siya, so walang problema yung bridge. So tuloy-tuloy lang tayo dito.
20: Tiniyak ng DPWH na nananatiling ligtas at operational ang Bukana Bridge para sa publiko at maaari pa rin itong gamitin sa lahat ng uri ng sasakyan habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagkukumpuni.
9: Wala tayong closure sa Davao City. So open nga tayo. So awa ng Diyos sa ano, wala tayong problema. So ano lang, sa mga kababayan natin, ano, sabi nga ni Pangulo, wala tayong iwanan dito. Tuloy-tuloy tayo sa pagtutulong. Lalo na sa ano, pagdasal din natin yung mga kababayan natin sa kapitbahay natin sa Jensan at sa Sarangani.
20: Ayon sa ahensya, ang inspeksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tiyakin ang structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura at agad na maisagawa ang mga kinakailangang pag-aayos matapos ang lindol. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
4: Ang magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break sa susunod na linggo. Ayon po sa PAGASA, tinatayang mas magiging maaliwalas at maaraw ang panahon next week dahil sa panandali ang pagtigil ng habagat o yung tinatawag nga na monsoon break. Dulot ito ng kawalan ng mga sirkulasyon sa silangan at hilagang-silangan ng bansa. Sa ngayon, ang habagat ay iiral hanggang sa weekend. Bukas, magdadala ito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi lamang ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at sa Zambales. Generally fair o good weather naman sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang dito sa Metro Manila, Visayas at sa Mindanao. Pero paalala po muli, sa ating mga mag-aaral ay huwag kalimutang magdala ng kapote o panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin na mga panandaliang pag-ulan sa umaga o sa hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Samantalang konting trivia naman tungkol sa lindol. Ano nga ba ang delikadong sukat ng intensity scale? Iba ito sa tinatawag nating magnitude o yung sukat ng energy na inilalabas ng lindol mula sa focus nito. Ang intensity ay yung sukat ng ramdam na pagyanig sa lugar at ang epekto ng lakas ng pagyanig nito ay naobserbahan sa lugar. Ito ay nakukuha mula sa mga iniulat ng mga nakasaksi o naroon at nasusuri batay sa pinsala. Kaya nakadepende ang intensity scale sa layo ng lugar mo mula sa epicenter o yung pinanggagalingan ng lindol. Ayon sa T-Box, ang intensity scale ay may sukat mula 1 hanggang 10, kung saan ang 10 ang pinakamapinsala. Kapag umabot na sa intensity 5, malakas na ang sukat na ito at nasa kategoryang strong. Sa lagay ng intensity 5, pwede ka nang magising kapag ikaw ay natutulog at ang mga baso sa mesa ay pwede nang mahulog. Sa intensity 6 naman, hindi pa rin na makatatayo ang tao sa lakas ng pagyanig ng lupa. Ang lindol noong June 8 off coast na Sarangani ay umabot sa intensity 8. Base sa sukat ng FIBOX, ito ay nasa kategoryang very destructive o higit na nakapipinsala, lalo na sa mga gusali, matibay man o hindi. At pwede na rin magdulot ang intensity 8 ng landslide. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon mo yan.
1: At abangan, Senado pinaigting ang seguridad sa kanilang pasilidad kasunod ng umuugong na posibleng banta sa mataas na kapulungan.
4: At Education Department, sinimulan na ang pamamahagi ng storybooks sa school supplies sa mga eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit. at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session ng Kongreso. Pero, kondisyon ng Pangulo, mauna munang magkasundo ang mga senador. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
1: Sa harap ng tila tug of war sa kung kaninong liderato ng Senado ang lehitimo, nanindigan ng Malacanang na hindi ito dahilan para sabihin na may constitutional crisis sa bansa. Sabi nito, hindi naman kailangang malito.
2: Wala po tayong matatawag ng constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Sabi pa ng palasyo, tanggapin na lang ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang liderato ni Senator Gatchalian ang lehitimo at kinikilala. Sagot na umano ni Cayetano sa publiko ang epekto ng tila pagmamatigas nito sa Senate Presidency.
2: Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
1: Nanindigan din ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session. Pero mawawalan umano yan ng saysay kung hindi aayos ang mga senador.
2: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
1: Biniberipika na rin sa ngayon ng mga otoridad ayon sa palasyo ang umano'y tangkang panggugulo sa Senado.
2: It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Kenneth Paciente para sa bayan.
0: Nagsampa ng cyber libel at libel case ng isang kongresista laban sa 18 Maleta Boys at kay Attorney Levito Baligot. Matapos siyang idawit sa mga umano'y pinatirang nila ng nakamaletang pera. Samantala, kumbinsido ang ilang ginatawa na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-ingay ng Maleta Boys. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Hindi mga bayani, kundi mga biktima. Ito ang paniniwala ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na miyembro ng Makabayan Block sa tinuguriang 18 Maleta Boys at mga pabago-bagong testimonya nito hinggil sa paghatid umano ng mali-maletang pera sa mga kongresista at senador na idinadawit sa maanumalyang flood control projects.
4: May limitations yung magiging testimonya nila. Hindi sila malayang nakapagsasalita, kontrolado, merong direktor, may stage manager. So parang malinaw na ganun ang nangyayari.
3: Ang nakikinabang anya sa palabas na ito, walang iba, kundi ang kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito sa Senado.
4: Malinaw na ang nakikinabang dito, una yung kampo ni Vice President Sara Duterte dahil ang pangunahing mga target ay yung directly involved sa impeachment, yung prosecution, yung Makabayan Block, malinaw na target din yung kabilang paksyon sa Senado. No, kaya sinalba yung mga kakampi tapos dinidiinan yung mga nasa kabila.
3: Sa mga pangalang inilabas kamakailan ng Maleta Boys, makikitang lumutang ang mga karagdagang pangalan at may ilan ding mga nawala. Katulad na lamang ni Senador Loren Legarda na ayon sa kanila, nagkamali lamang sa paglilista. Habang ang mga pinangalanan namang kongresista, karaniwan, mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ng bise.
4: Well, pinapakita talaga na adjustable at negotiable yung listahan nila ng mga tumanggap umano ng maleta. No? Malinaw naman, kasama dito yung mga kakampi ng kampo nina Senator Cayetano, Senator Marcoleta at iba pa. Meron pa bang maniniwala pagka ganon?
3: Hindi sumipot ang kampo ng 18 bagmen sa dapat sana'y pagdinig kasama ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero lumitaw ang mga ito sa isang press con kasama si Senator Robin Padilla. Samantala, si Manila 6th District Representative Benny Abante nagsampa na rin ng cyber libel at libel complaints laban kina Attorney Levito Baligod, 18 Maleta Boys at isang media outlet dahil sa malisyosong pag-uugnay umano sa kanya sa listahan ng mga tumanggap ng maleta ng pera. Kaugnay nito, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng magkakahiwalay na affidavit sang 18 bagmen dahil sinabi na rin umano ni Attorney Baligod na ilalahad ng kanilang kampo ang lahat ng impormasyon nila sa magiging investigasyon ng Ombudsman. Malabo man at pabago-bago sa ngayon ang mga testimonya ng tinaguriang 18 Maleta Boys ayon sa mga mangbabatas. Isa lang ang nananatiling malinaw, malisyoso at pawang mga kasinungalingan lamang anila ang paratang ng mga ito. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Samantalang muling binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang umunay 18 bagmen, dating Ako Bico, Representative Zaldico. Ang naging pahayag ni Remulla, kasunod na rin ng naging pahayag ni Attorney Larry Baligod, abogado ng naturang 18, na magte-tell all ang mga ito sa Office of the Ombudsman. Una nang nagsumite ang mga ito ng iisang affidavit sa naturang ahensya. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na ipinatawag na mga ito sa Office of the Ombudsman. Nakatakda ang pagpunta nito sa June 11, 15 at 16 ayon kay Clavano. Bago pa nito ay regular na nila nakapanayam ang mga ito bilang bahagi ng pag-alam ng katotohanan na nakabase sa ebidensya. Handang makipagtulungan si Batangas 1st District Representative Jan Relviste sa Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pugnay ito ng investigasyon sa mga umanay irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Relviste, nagpaabot na siya ng liham kay Senador Tulfo noong nakarang linggo bilang pagpapahayag ng kanyang kahandaang tumulong sa investigasyon. Ipinaabot din anya ang kanyang liham sa mga senador. Katunayan, nakipagpulong na rin anya siya sa mga ito sa mga nagdaang buwan para makipagtulungan sa investigasyon. Init man anya siya dahil may session break sa Kamara ngayon. Mabuti na lang ay tuloy-tuloy ang trabaho ng mga senador at sulit ang ibinabayad ng taong bayan sa kanila. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas ngayong araw, isa pang offshore patrol vessel ang kinomisyon para paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Inangulat ni Kenneth Pasyente.
1: Sa harap ng patuloy na pagtindig ng Pilipinas sa soberanya ng teritoryo nito, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pagtugon sa mga umiiral na hamon sa rehiyon. Ginawa yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng 128th taong anibersaryo ng Philippine Navy.
5: The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace.
1: Kaya naman binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat upang mapangalagaan ang interes ng bansa lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kailangan anyang maging matatag ang maritime defense posture ng bansa sa harap ng mga umiiral na banta.
5: Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DNDAFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces.
1: Binigyang diin din ng Presidente ang patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat. Gayun din ang mga personnel nito sa pamamagitan ng mga pinalakas na pagsasanay. Katunayan, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isang hakbang na inilarawan niya bilang bahagi ng pagpapatuloy ng modernisasyon ng Philippine Navy.
5: Truly,
6: This is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated.
1: Sabi ng Navy, inaasahang malaking tulong ang maibibigay ng bagong sasakyang pandagat.
3: Offshore patrol vessel is one of the new vessels of the Philippine Navy. It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippine Sea but across the archipelago from north to south, from west to east.
1: Samantala, kinilala naman ng punong ehekutibo ang agarang pagtugon ng Philippine Navy matapos ang malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon.
6: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
1: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Sa harap ng babala ng National Bureau of Investigation na mayroong banta sa seguridad ng Senado, agad nagpulong ang mga kinaukulang tanggapan para maglatag ng higpit na seguridad. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Pinaigding ng Senado ang seguridad sa kanilang pasilidad, lalo na sa mga sasakyang pumapasok sa compound. Patuloy din ang deployment ng mga pulis sa labas ng Senado bilang bahagi ng security measures. Kasunod ito ng impormasyong natanggap ng Senado mula sa National Bureau of Investigation, NBI, kaugnay ng posibleng banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Dahil dito, agad nakipagpulong sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa Senate Executive Committee at sa Office of the Senate Sergeant at Arms para talakayin ang kanilang security adjustments at paghahanda. Ayon kay Gatchalian, pinakamahalaga ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga senador at mga empleyado ng Senado at titiyakin ng institusyon ang isang ligtas at maayos sa working environment para sa lahat. Magpapatupad naman ng work from home arrangement para sa mga empleyado ng Senate Secretariat at Senate Proper sa Miyerkules, June 10 at Huwebes, June 11 para bigyan daan ng kinakailangang security assessments, inspections at iba pang precautionary measures sa loob ng Senado.
8: To protect yung Senate employees natin, no? If there is really a possible threat, mas maganda na siguro na work from home na lang muna.
7: Nakikipagtulungan ang USAA sa iba pang law enforcement agencies para sa verifikasyon ng nasabing banta sa Senado. Samantala, nagpahayag ng pag-aalala Senator Panfilo Ping Lacson sa umano'y lumalalim na pagkadismaya sa ilang hani ng sandatang lakas na anyip maaaring pagsamantalahan ng mga grupong may layuning magdulot ng disabilisasyon. Anya, mahigpit na minumonitor ng mga nasa sandatang lakas ang mga pangyayari sa bansa, kabilang mga usaping may kinalaman sa power play sa Senado, mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects, inflation rate, at pagtaas ng presyo ng langis. Binigyan din ni Lacson na batid ng mga nasa militar ang mga aral na kasaysayan na nagsasabing walang coup attempt na nagtagumpay ng walang suporta mula sa sibilyan. Dahil dito, sinabi niyang patuloy na inoobserbahan ang ilang miyembro ng armed services na tahimik na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga kaganapan sa bansa. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
0: Nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc pa rin ang umunoy bagong istruktura base sa nagpapatuloy na monitoring ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. May mga nakita namang tao sa sinasabing istruktura. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Madalas ang ginagawang Maritime Domain Awareness o MDA ng mga otoridad sa Scarborough Shoal kaugnay ng namataan na hinihinalang istruktura sa lugar. Kinumpirma naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang mistulang istruktura sa timog na bahagi ng Bajo de Masinloc na nakita sa inilabas sa satellite imagery noong May 28 ng isang maritime security think tank ay kapareho sa bineberibika ng gobyerno. Pero ayon kay Browner, gumalaw na ang istruktura at huling namataan sa loob ng mismong laguna. May sukat umano ito na 6x6 meters at mayroon pang mga tao na nakita.
10: Parang sa tingin natin may antena siya. Tapos dun sa latest na image na nakuha nung ating Philippine Air Force na lumipad over the Bajo de Masinloc, may mga tao sa taas. May mga tao, may anim na tao dun sa structure na yun. Tuwing maganda yung panahon ay nagpapalipad tayo ng mga eroplano para ma-monitor natin yung nangyayari. May mga ipapadala rin tayo mga barko at mga Coast Guard ships.
9: Dagdag ng AFP Chief, hindi hayaan ng Pilipinas na magkaroon ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea kung saan nagpahayag na anya ng pagkabahala ang iba pang mga bansa.
10: Hindi natin papayagan na maulit yung nangyari noon na may tinayo na isang maliit na structure and then later on lumaki pa siya into an artificial island. Hindi tayo papayag dito sa Scarborough Shoal.
9: Sinabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa sinasagawang monitoring para magkaroon pa ng dagdag impormasyon sa umano'y istruktura at matukoy ang implikasyon nito sa Bajo de Masinloc. Nagsagawa na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatikong hakbang at ipinaalam sa China na illegal ang presensya ng naturang floating structure. Noong nakaraang taon nang ideklara ng China bilang nature reserve ang Scarborough Shoal, ang Pilipinas naman dati nang iginiit ang karapatan at soberanya sa naturang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at kinikilala ng international law. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police para ma-aresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Samantala, nais paimbestigahan ng isang grupo ang Energy Regulatory Commission dahil sa umano'y pagkabigo nitong masolusyonan ng mataas na presyo ng kuryente. Yan at iba pa sa Express Balita ni Ryan Lasigas.
11: Hiniling ng grupong United Filipino Consumers and Commuters sa Office of the Ombudsman na maimbestigahan ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission sa umano'y pagkabigo nito na magpatupad ng mga solusyon para mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Nagsumite ng lihamang grupo kung saan iginit nito ang sobra-sobra na sinisingil sa mga consumer na dapat aniya maibalik kung kikilos daw ang ombudsman sa liham ng grupo at hihingan ang hensya ng komento. Magsusumitian nila sila ng tugon dito. Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police o PNP para maresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Ang tagig PNP na aresto na ang siyam sa 10 most wanted ng lungsod. Kabilang sa kinakaharap na kaso ng mga naaresto ay rape, qualified theft, robbery with violence, falsification of public documents at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay tagig City PNP Chief of Police, Police Colonel Julius Anyu Nuevo, resulta ito ng mas pinagting na operasyon ng PNP at sa suporta ni tagig Mayor Lani Cayetano. Nauna nito ay naaresto rin ang top most wanted ng lungsod mula January hanggang April 2026. Sinuportahan ng Filipino Nurses United o FNU ang muling paghahain ng Comprehensive Nursing Bill sa Kamara. Layo ng panukala na palitan ang Philippine Nursing Act of 2002 at kabilang sa mga isinusulong sa panukala ang 50,000 pesos na entry-level salary para sa mga nurse, pagtatapos ng contractualization, seguridad sa trabaho at mas ligtas na nurse-to-patient ratio. Nanawagan din ang grupo sa Kongreso na agarang ipasa ang panukala at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga nurse at ng publikong kanilang pinaglilingkuran. Ryan Lisigas para sa Bayan.
0: Iginit ng Armed Forces of the Philippines na hindi mandato ng militar ang makialam sa politika. Para kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., umiira lang democratic process sa mga issue ngayon sa bansa, partikular ang korupsyon. Seryoso namang minomonitor ng AFP ang mga banta ng panggugulo kaugnay ng mga inaasang protesta sa June 12.
10: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. Nagkakaroon ng mga hearing.
0: Namahagi ang education department sa iba't ibang paaralan ng school bags at reading materials ngayong araw. Layan ng programang ito na matugunan ang literacy crisis sa mga estudyante habang nasa murang edad pa lamang. Ang ulat ni J.M. Thompson.
12: Naku po! Hinihika si Hermie! Yan ang isa sa mga libro na ibinigay sa mga mag-aaral ng Taytay Elementary School sa Taytay, Rizal. Ngayong araw, sinimulan na ang pamamahagi ng mga storybooks at school bags and supplies sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama sina Department of Education Assistant Secretary Silet Liboroco at Office of the Executive Secretary Yusek Georgina Hernandez Yang, katuwang ang ilang partners na nag-donate ng mga babasahin.
13: I think it's also still part of the whole of government initiative to address the learning poverty, the learning crisis, and ensure that our children, especially those at the early grades, yung mga kinder to grade 3, ay magkaroon ng love for reading.
12: Target ng programa na mabigyan ng mga kinder hanggang grade 3 learners. Sa kasalukuyan, mahigit 6 na milyong estudyante ang enrolled sa Key Stage 1. Sinasabing ito ang critical stage ng mga mag-aaral na magtatransition from learning to read to reading to learn. Isa ito sa mga programa ng pamahalaan para tugunan ang problema pagdating sa pagbabasa ng mga bata.
14: Makakatulong ito doon sa ating mga mag-aaral, especially doon sa mga struggling readers. Magkakaroon na po sila ng mga gamit at magkakaroon na din ng mga reference materials or reading materials na magagamit. Ito po ay bilang kanila ding suporta doon sa aral program ng Department of Education.
12: Naniniwala naman ang isang publishing house na isa sa mga katuwang ng pamahalaan na nagbigay ng mga libro na dapat pagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral sa murang edad pa lamang para mahasa at malinang ang kanilang kakayahan sa pagbabasa.
13: Dahil alam naman natin na merong literacy crisis ngayon sa ating bansa, kaya napakahalaga na makatulong tayo sa mga bata para mas matuto silang magbasa at mas mahalin nila ang pagbasa. So itong pag-donate namin ng storybooks, palagay ko parang maliit lang to na effort sa amin para makatulong na ma-solve natin ang crisis na ito.
12: Sabay-sabay rin ngayong araw ang distribusyon ng mga school bags at storybooks sa ibang paaralan gaya ng Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Titiyakin naman ang DepEd na magtutuloy-tuloy ang programang ito para tuloy-tuloy rin ang mas mabilis na pagkatuto ng mga estudyante. JM Thompson, para sa bayan.
0: Wala pa rin red carpet at long gown para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo. Ayon yan kay House Secretary General Chelly Garafin sa isinagawang unang pagpupulong ng interagencies. Dagdag pa nito, ito ay para mapanatiling simple ang magiging pag-aralos ng SONA, pero nananatiling mayroong dignidad. Samantala, sinisikap naman ng kamera na maging maayos din ang paghahanda para rito.
15: Major event for the administration and for the Filipino people. I hope everyone will also contribute to making this very simple but dignified for the president and for the whole government.
0: Nagpaabot ng panalangin at pakikiramay ang ilang sikat na local at international personalities para sa mga biktima ng magnitude 7.8 balindol sa Mindanao. Narito ang ulan.
16: Nagpahayag ng pakikiramay at mga panalangin ang ilang mga lokal at international celebrities para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao na tumama nitong Lunes, June 8. Sa pamamagitan ng kani-kanilang mga posts sa social media, kabilang dyan si Sandara Park ng 21, Mexican actress na si Thalia at Thai actor na si Tai Tawan. Ibinahagi ni Sandara, "Mindanao holds a special place in my heart and I still remember the love and warmth I received there." Sinabi naman ni Thalia, "Keeping everyone affected in my thoughts and prayers and sending love, strength and light during this difficult time." Samantala, ang comedian actress na nga na si Melay Cantiveros Francisco, nagbahagi rin ng ilang mga litrato sa mga naapektuhang lugar sa Gensan at nag-alay din ng prayers para sa mga biktima. Nagbahagi naman ng mga safety tips si Ogie Alcacid sa kanyang social media at isa pang prayer post sa kanyang Instagram. Hindi rin napigilan ni Heart Evangelista na makidalamhati sa mga biktima ng lindol. Nag-offer rin ng fashion icon at actress ng kanyang panalangin sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Ang actress naman na si Ann Curtis ay in-repost ang mensahe ng UNICEF Philippines para hikayatin ang mga tagahanga nitong mag-donate. Si Ann ay isa sa mga celebrity advocate ng UNICEF. Samantala, humingi rin ng mga panalangin si Jinky Pacquiao sa kanyang Instagram para sa kanilang mga kababayan sa General Santos City.
0: At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
17: Ito ang PTV4.
18: PTV4.
17: The People.
18: People.
17: Television Network.
18: The Capital 104.3.
17: Capital 104.3.
18: Susunod na ang Sports Radio.
17: Sports Radio
18: 918.
17: Dito
18: sa Capital 104.3.
17: Capital 104.3.
18: The AM and FM Collab.
19: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
21: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon, usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan, Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita.
22: Magkakaalaman na
21: sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang.
22: Sports Roundup.
23: Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. This is your sports news roundup here on Sports Radio 918 kHz, your sports connection. Live po napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan sa facebook.com/SR918 or DZSR Sports Radio 918. Share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service. Nightcap broadcast sa The Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app. Live streaming po sa aming PBS Receiver app na pwede nyo po ma-download sa Google Play Store for Android at sa App Store for iOS. As we bring you sports stories from here and around the globe. Our headlines for the 9th day of June 2026. Ateneo's Divine Adili and Rene Baterbonia die from drowning in Aurora. Police says no indication of foul play. PSA to convene panel to aid investigation on the death of Ateneo student athletes. Alex Ayala rises to number 33 in WTA rankings ahead of HSBC Championships. Alas women rout Kyrgyzstan for second win in ABC Women's Cup. In sports news abroad, Wembanyama produces best game in NBA Finals. Spurs win Game 3 at Madison Square Garden. And FIFA World Cup co-host Mexico seeks opening win versus South Africa. Those are the headlines of the sports stories in detail.
24: Detalye ng mga naganap na sports matchups.
25: Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig?
24: Ating alamin dito sa Sports Roundup
25: 918 AM.
23: For our top story, mga kababayan, the Philippine basketball community is in a state of mourning following the untimely passing of Ateneo de Manila University players Divine Adili and Rene Baterbonia from a drowning incident during a team-building activity in the Pacolau, Aurora. Adili was 21 years old and Baterbonia was coming off a silver medal finish in the 2026 Palarong Pambansa just last month, was 19 years old. In a statement, Ateneo asked for continued prayers for all who were affected by the tragedy and extended its heartfelt condolences to the families, friends, teammates, coaches, and loved ones of the two players.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.

0: onion po ang produkto ng bungabon, maliban po doon sa rice at saka sa corn. Nakaling po kami sa kaliwa. Ginrank kami ng BA noong bigyan kami ng assistance ng BA through enhanced kaliwa grant. Nabigyan po ako ng 5 million, ibinili ko po ng sasakyan. Yung sumobra po yun, yun po yung ginagamit namin ng operation for yung pinaka-revolving capital na.
1: Sa ating mga magsasaka at mangingisda, maraming salamat po. Kayo ang tunay na haligi ng food security at kaunlaran ng ating bansa. Ang inyong sipag, tiyaga at sakripisyo ay inspirasyon sa ating lahat. Muli, maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas.
2: We can now see that we will be able to expand all various agri fruit and vegetable for export to the world.
3: Yung mga po na to nang galing sa Zambales. Mga taga Zambales, maraming salamat sa pagpatuloy niyo sa pagmamangga. This is an example of this recognition for your efforts that finally now we have mangoes that are coming from the Philippines and for Canada.
4: The rest of the world, so we mentioned to you, Sir Philip, there's no monopoly of good intentions. Everyone here is working together, public and private sector, to help our communities.
5: Well, when you say Philippine Airlines, we're representing the Philippines. For anything we carry the name, the country. So this is a good opportunity for us as well to work with government.
2: So all of this, working together, will be our statement, to the world.
6: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted area. Maintenance Subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos at pangangalaga ng canals. 2,800 pesos kada canal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang ani. Para makaklaim ng subsidy, ang IA ay dapat rehistrado. May Irrigation Management Transfer Contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWRFT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyon ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: 7 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon, ika-10 sa buwan ho ng Hunyo 2026. Patuloy pa rin po yung pagbibilang sa mga naapektuhan, sa mga nasawi, sa mga gumuhong gusari, sa mga naapektuhan ng infrastruktura. Isa na ganap pong malakas na paglindol sa area po ng Mindanao. Sinasabi sa latest count na sa 41 na sinasabing mga nangamatay ang po sinasabing lindol na yan. At sa ngayon, marami po mga lugar pinapakita na talagang naapektuhan. Maraming daan, maraming daanan, marami hong mga espektaktura, infrastruktura, maging mga tulay, ang naapektuhan po ng malakas na lindol na yan. Gawing pa rin po yung mga retrieval at yung mga rescue operation na sinasagawa ho riyan. At yung pag-alam sa iba pang mga damage. Pagamat sa agrikultura, mukhang sinasabing wala pa naman mga naapektuhan. Pero siyempre, yung mga gulay, yung mga pananim, maapektuhan po din po yan. Magkakaroon ng problema sa pagbiyahe nito. Marami hong mga kalsadang naapektuhan, mga sinarhan, at nagkaroon po ng mga bitak, nagkaroon ng mga damage, magiging problema sa pagbabiyahe po ng mga produktong agrikultura. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras. Ito pa naman sa Usapang Agrikultura. Morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang po nating mangingisda. Tagusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay lolo at lola. Pilitong humahanap pa ng signal sa kanilang tahanan. Tayo yung mapainggan. Ipinapapainggan sa Radyo Pilipinas 738 dito po sa Metro Manila. Sa loob po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Radio Television 104.3 The Capital, Jamon DWCI sa Mipidig, Ilocos Norte, DWCJ po naman, lalawigan po naman ng Cagayan. Lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo ng mga tamang impormasyon. Ito sa bilang, sakto sa kwento, ang dagdag wala hong bawas.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: So, magiging lagi muna ng ating panahon, ayon po sa official na ulat ng DOSD Pag-asa. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ang habagat o yung southwest monsoon na tinatawag, ang pangunahing nakakapekto sa kanlurang bahagi po naman ng Hilagang Luzon. Asahan po ang baulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlad. Sa Ilocos Region, sama po dyan ang Batanes, Babuyan Island, Zambales. Mantala sa Metro Manila, natitirang bahagi po naman ng bansa ay magraranasan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o bigla ang thunderstorms dahil po naman sa mga localized thunderstorms pa rin. Estudyante natin, magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Ano ho? Hindi makakalimutan ng mga estudyante yung unang araw na kanilang klase. Ano ho? Ano na yung mga bagong pasok pa lamang ng mga chikiting? Isang malungkot na karanasan, hindi malilimot na, kaya bigyan po ng alalay. Ano ho? Kausapin yung mga batang niya para sa gano'n naman kahit paano yung maibsan, mabawasan kanilahong takot, pangamba, kanilahong mga alalahanin.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ako pa rin po naman ang iyong manglingkod ka, Hero Ilustre Robregado. Samantala, dyan po naman sa buong Cordillera Administrative Region, ilang po ang Benguet at ang Baguio, makararasun na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pulupulong pag-ulan, pagkulog po naman at pagkilat. Dulot po yan ng localized thunderstorms. Nang epekto po naman ng habagat dahil sa tag-ulan, mas mataas ang chance ng mga biglang pagbuhos ng ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi po naman. Baguio City at Benguet, malamig ngunit maulap na may mataas na chance ng pag-ulan. Thunderstorm pagsabit po ng hapon. Sinasabing maglalaro po sa mababang antas, 16 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. May babala po, pinapayuhan ng mga residente at motorista po naman mag-ingat. Ang makapal na fog o yung ulap na nagpapababa po naman ang visibility sa daan. E din po naman sa posibleng pag

0: Tanggi sa mga eskwelahan. Ingat lang sa paglalakad, gumilid-gilid kayo. Huwag sa mga driver na aantok-antok sa Manimela. Pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa Manimela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, paikalabit lang ho. Pupungas po nga suyan, iwas aksidente, iwas ako na.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ituloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan ngayong araw na ito. At tamba may titignan natin mga kuha tayo ng update ho. Asa dyan po naman sa Mindanao. Ngayon pa rin po naman sa patuloy na sinasagawang pag-alam pa rin sa lawak, laki ng pinsala. Tulad po ng napakalakas na lindol na yan. Marami. May mga silid-aral lang talaga, mga nasira na ho talaga. Ngayon sa ngayon, suspindi itong maraming klase ng mga estudyante. At ilang mga tanggapan, mga opisina sa mga lugar na binabanggit pa rin ho naman. Pantala sa ating mga headliners sa agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggapan ho ng Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration. Tuloy po naman ang assessment sa agri-sector sa Mindanao. Mga bodega ng NFA inspeksyon matapos ang malakas na lindol.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: World Health Organization or WHO tiniyak ang kahandaang tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol dyan pa rin ho sa Mindanao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At rapid damage assessment at monitoring sa mga national roads sa Sultan Kudarat. Patuloy pong sinasagawa ng DPWH matapos ang malakas na pagyanig dyan sa Mindanao pa rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kuhan muna natin na ang iba pang karagdagang balita. Kaugnay pa rin po yung El Niño. Sinasabing ramdam na sa Tropical Pacific. Ano sabi ng PAGASA? Paparamdam na yung El Niño. Naku, maghanda tayo pare-pareho. Dami, no? Daming problema. Minati ng mga detalye ng balitang yan. Nakatutok mo naman si Marian Basta sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Umiiral na ang El Niño condition sa Tropical Pacific. Ayon yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, naabot ng threshold sa relative sea surface temperature anomaly na isa sa mga pangunahing batayan sa pagdeklara ng El Niño. Sinabi rin ng PAGASA na may mahigit 80% ng posibilidad na tuloy na itong maging ganap na El Niño phenomenon at maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Karaniwang nagdudulot ang El Niño ng mas mababang pag-ulan, dry spell at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa na maaaring makaapekto sa supply ng tubig, agrikultura at iba pang sektor. Gayon man, nilino ng PAGASA na posible pa rin makaranas ng mas mataas at normal na pag-ulan ang mga lugar sa kalurang bahagi ng bansa dahil naman sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Marian Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay samantala, niyarig po ang katubigan malapit sa Balut Island sa Nanggaling Davao Occidental. Andang alas 12:49 po, hanang umaga. Ayon sa Vbox, ito ay malakas sa matinding matapos yung lindol, aftershock. Wala po sa nagdaang magnitude ng 7.8 na lindol, dyan pa rin po naman sa Mindanao. No visitor policy sa Senado. Patupad po ang Senado na mahigpit na work from home, set up at pagbabawal sa mga bisita simula ngayong araw. Unni a 10 hanggang 11 dahil sa mga natatanggapong banta po naman sa seguridad. Congrats muna sa ating kababayan, panalo sa London, Alex Ayala. Madaling dinaig po ng Pinay tennis star ang kanyang unang katunggali sa HSBC Championship sa London. Ito pong madaling araw ho naman. 6 na minuto, kapit may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy tayo sa ating balitaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Gising-gising bangon. Kilos galaw-galaw. Ay tuloy-tuloy na rin ang monitoring at assessment ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Salangani sa agri-sector dyan po naman sa Mindanao. Ayon po sa DA, sa ngayon ay wala pang naitatalang pinsala sa sektor ho ng agrikultura. Regions 9, 10, 11, 12 at Caraga Region may pa rin po ng lindol. Pero dun sa mga dadaanan ng mga produkto, yun ho yung mga nasaradong lugar. Ilang pagguho, bitak-bitak na kadaan. Maapektuhan, madidelay yung pag-deliver ho ng mga agricultural goods. Posibleng ikasira ho naman yan. Diba? Yun eh. Inasusuri na rin po ng DA sa mga magsasaka, ang kanilang mga sakahan, kung may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa panim at infrastruktura. Augnay pa rin yan, ini-activate na rin po ng National Irrigation Administration or NIA ang Dam Safety Group Abang nagsasagawa na rin po ng inspeksyon.

0: ang regional office sa Mindanao na kontinsyo po ng mga dam dyan sa rehiyon. Sa pag-inspeksyon ng NFA sa ilang presidente nito sa Mindanao, may ilang sako ng bigas at balay na natumba. Abang may bahagi po naman ng bodega na nagtamo ng pinsala dahil po naman sa malakas na pagyanik. Sa kabila po niyan, tiniyak po naman ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nanatiling ligtas at sapat po naman ang kanilang rice tags.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
0: Samantala, send off ceremony para po sa pag-export ng pinya. Sinagawa naman dyan sa Davao City. Aminho natin ang mga kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok si Marcel Mamontasalia, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tabay lang sa report na yan. No? Nakahanda na rin po ang World Health Organization o WHO na tumulong mga naapektuhan ng malakas na lindol dyan pa rin po naman sa Mindanao. Amin sa pinalabas po ng WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Salambao Piocala, na ibinahagi ng Department of Health. Ihayag na naka-standby ang WHO Philippine Country Office sa nakasalukuyan ng ikipag-ugnayan kay DOH Secretary Ted Nervosa para suportahan ang government-led response. Iniyak pa ng WHO officials na nakahanda ang silang tumulong at iba pang United Nations partners at civil society organizations. Nagpaabot na rin po na pagkakasama yung WHO sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino po naman dahil sa mga nasawi. Trahedya kasunod po ng tumataas pang bilang ho naman ito. Kinasalamatan din po naman ang mga rescue and recovery teams at providers at sa lahat ng walang sawang tumutulong po naman sa mga nangangailangan. 19 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para di pumanaw. Natin ang mga report, punta tayo ng Gingoog. At lumpong mga coconut farmers sa Balingasag, Misamis Oriental, nagtapos ng pagsasanay. Kil po sa Coconut Nursery Management Batch 3. Detalye, nandiyan po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagkatapos ng pagsasanay hinggil sa Coconut Nursery Management Batch 3, ang 30 ka-coconut farmers mula sa Balingasag, Misamis Oriental sa panguna ng Agricultural Training Institute Regional Training Center TIN. Layunin sa turang pagsasanay ng 3 araw ay ang pagpalakas ng kaalaman at kasanayan sa mga magsasaka hinggil sa tamang pamamahala ng coconut nursery upang mapunlad ang produksyon at kalidad ng niyog sa kanilang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Hingoog. Samantala, dako tayo ng Sambonga, Sibugay. INIA at DSWD nagsagawa ng validasyon para po na sa mga kooperatiba ng mga Irrigators Association dyan po naman sa Sambuanga Sur. Mga detalye, nakatutok dyan si Lassie Gubol, Radyo Pilipinas, Sambuanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng validasyon ang National Irrigation Administration Region 9 o NIA 9, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, para sa 2 kooperatiba na mga Irrigators Association na tinutulungan ng NIA sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa klaw ng validasyon, ang Lantian Labangan Irrigators Agriculture Cooperative at ang Labris Division B Irrigators Agriculture Cooperative na katuon ang aktibidad sa pagtatasa na ang pagsunod sa mga dokumento ng mga kooperatiba bilang bahagi ng kanilang proseso ng kwalifikasyon upang maging katuwang na tagatustos ng bigas at iba pang produktong agrikultural sa ilalim ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAP ng DSWD. Magkatuwang na pinangasiwaan na mga kinatawan mula sa DSWD at NIA ang validasyon upang matiyak na natutugunan ng mga kooperatiba ang mga kinakailangang rekisito ng programa. Ipinapakita ng inisyatiba ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsuporta sa mga samahan ng mga lokal na magsasaka at pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga kooperatibang pang-agrikultura na nakabase sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng IPAP, na bibigyan ang mga kooperatiba na mga magsasaka ng mas malawak na akses sa mga institusyonal na pagtutulungan. Ito ay para sa mas mataas na produksyon o produktibidad, pagpapalago ng kita at pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ay samantala, iniulat po ng Philippine Statistics Authority naman at PSA na bumaba ang agricultural trade deficit ng bansa sa 600 na milyong dolyares. Kumpo namang buwan ng Abril, ang pinakamababang antas mula po noong Pebrero 2021. Dipusod din po ng masigalang 33% surge sa agriculture exports. Mang bumaba po naman ang 3.7% ang agriculture imports po naman ng bansa. Nag-camp out po naman ang mahigit sa 500 magsasaka mula naman sa iba't ibang lalawigan tulad po ng Mindoro, Negros, Quezon, Nueva Ecija. Labas yun ang tanggapan ng Department of Agrarian Reform gas sa kasandyan sa Quezon City. Ang kilos protesta ay pinangunahan po naman ng June 10 Land Rights Committee na nagkataon sa 38th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Upang hilingin po naman kay Dar. Secretary Contrao de Celia III ng agarang pamamahagi ng lupa at pagkapatigil po naman sa land conversion.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Balikan natin ang Davao. Si Mary Amoni para sa pag-exporto ng pinya. Iwa ho dyan sa Davao City. Dyan na po sa detalye si Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ng send-off ceremony ang Department of Agriculture 11 para sa pag-export ng sariwang pinya mula Davao City patungong Saudi Arabia. Idinaos ang seremonya sa Unifruity Wharf sa Tibungco, Davao City bilang simbolo ng patuloy na pagpapalawak ng pamilihan para sa mga produktong agrikultura o agrikultural sa rehiyon. Ayon sa DA 11, ipinapakita ng eksportasyon ang mataas na kalidad at kaligtasan ng mga pinyang itinatanim sa Davao habang nagbubukas din ito ng mas maraming oportunidad sa merkado para sa mga magsasaka at mga stakeholder ng agribusiness. Patuloy ding pinalalakas ang ahensya, mga programa at pakikipagtulungan upang higit pang mapaunlad ang pagiging competitive ng mga produktong agrikultural ng Davao sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Davao. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. Phil Rice nagpayo sa mga magsasaka sa paggamit po ng water saving technology laban po naman sa El Nino. Detalye, yan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Nanawagan ng Philippine Rice Research Institute sa mga magsasaka sa Science City of Puños, Nueva Ecija na gumamit ng mga technology na makatitipid sa tubig at simulan ang maagang pagtatanim. Ito ay bahagi ng akmang na pamahalaan na palakasin ang climate resilient agriculture upang maprotektahan ang produksyon ng pala at matiyak ang seguridad sa pagkain laban sa banta ng El Nino. Ayon kay Dr. Christine Pascual, Water Management Specialist ng Phil Rice, ang maagang pagtatanim ay magbibigay daan upang mapakinabangan ang natitirang supply ng tubig bago lumala ang tagtuyo. Nire-recommenda ng ehensya ang iba't ibang mga makabagong pamamaraan. Ginabibilangan ito ng direct seeding methods, water management practices o pagpapatupad ng alternate wetting and drying at ang paggamit ng drought-tolerant rice varieties. Bukod sa pamamahala sa tubig, pinayuhan din ang mga magsasaka na maglagay ng wastong abono, mag-iba ng pananim at panatiling maayos sa mga kanal at pilapil. Nagbabala rin ang field rice sa posibleng pagdami ng mga peste tulad ng rice black bug, rice bug, stemborer tungro at mga daga sa dahil sa mainit na panahon. Para sa dagdag na proteksyon sa kabuhayan ni Kayat, ang mga magsasaka na kumuha ng crop insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation, maaari ding lumapit sa Department of Agriculture at Agricultural Credit Policy Council para sa financial at technical na suporta. Binigyan din ng Phil Rice ng maagang paghahanda at technology ang susi upang mapanatili ang produksyon ng pagkain sa kabila ng hamon ng pagbabago ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, formal nang binabi po naman ng Department of Agriculture ng temporary import bonds sa mga domestic at wild birds, pati na rin sa poultry meat, sisiw at itlog. Nagmumula po naman sa Argentina. Ayon kay DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., idiniklara ng ligtas at malaya sa highly pathogenic avian influenza ang Argentina ng World Organization for Animal Health. Makatutulong ito sa pagkapalawak po naman ng pamagkukunan ng supply ng bansa. Samantala, humiling po naman ng suporta ang Philippine Maize Federation Incorporated upang mapalawak ang mga taniman at mapabuti ang infrastruktura para po naman sa mais. Inusulong kasi ang paggamit ng mais bilang karagdagang feedstock para sa bioethanol. Po ng grupo, ang pagpalawak ng produksyon ay kailangan upang masiguro po naman na hindi masasakripisyo ang seguridad sa pagkain at feed samang tinutulungan po naman ang pangangailangan sa biofuel.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Nabigyan mo rin, balik tayo. Naman sa 1.3 milyong pisong irrigation project sa Albay, ay maagang nakompleto ho ng NIA Bicol. Congratulations sa National Irrigation Administration. Tingting kay Engineer Ed Gillian. Mga tropang nakikinig pa rin dyan. Minuhin natin ang mga detalye ng balitang niya. Si Gary Calcarillo, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas maaga sa itinakdang schedule na nakumpleto ng National Irrigation Administration Albay Catanduanes Irrigation Management Office o NIA ASIMO ang 113.8 milyong proyekto para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng Agua Santa Cruz Communal Irrigation System sa bayan ng Pulangi, Albay. Ayon sa NIA Bicol, natapos ang proyekto noong March 2026, 5 buwan bago ang target completion date nito. Kabilang sa mga isinagawang infrastruktura, ang pagtatayo ng 2.1 kilometrong line canal at 248 metrong slope protection works upang mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang katatagan ng irrigation system. Inaasahang makikinabang sa proyekto ang mahigit 600 magsasaka na may higit 400 hektarya ng sakahan sa Pulangi, Albay sa pamamagitan ng mas maaasahan at epesyenteng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng agrikultura, mapataas ang produksyon ng pagkain at matiyak ang food security sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapahusay ng mga proyektong pang-irigasyon sa bansa para sa Bagong Pilipinas. Gary Calcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Mandala mo lang dyan sa Albay, dako tayo ng laga. Joint Task Force Bantay Karne nagsagawa ng surprise inspection. Mga meat dealers, dyan mo naman sa Kamaligan, Camarines Sur. Mga detalye, nandiyan mo naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng surprise inspection sa mga meat dealers ang Joint Task Force Bantay Karne ng Kamaligan LGU at National Meat Inspection Service o NMIS. Sa impormasyong ipinaabot sa Radyo Pilipinas Naga ni NMIS Regional Director Alex Templonuevo, umaabot sa 14 na mga meat dealers ang na-check at 4 na mga meat dealers ang na-issuehan ng Notice of Final Warning. Natukoy ang violation ng mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga karne mula naman sa karatig na slaughterhouse na hindi accredited ng NMIS at ibinibenta sa Kamaligan Public Market. Bagamat final warning ang ini-issue ng NMIS, ang desisyon sa pagpataw ng penalidad ay nasa Municipal Agriculturist at Enforcement Team ng Kamaligan dahil sila ang nag-request ng surprise inspection. Samantala, nabatid mula kay Templonuevo na isasagawa ang Regional Project Advisory Board presentation sa Legal Abatwa Project para paaprubahan ito sa kanilang tanggapan. Dadalo sa aktividad ang mga direktor ng DTI, DPWH, DILG, DNR at Department of Agriculture. Ang NMIS ang tutulong sa Ligaw Project. Ayon kay Templonuevo, kung sakaling maaprubahan ang Ligaw Project, magiging 14 na LGU na ang magiging PRDP assistant sa Bicol kung saan ito na ang pinakamaraming bilang sa buong bansa. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Camarines Sur. Hey, good morning. Shout out sa mga nakatutok, Early Riser. Yan po sa Pandan, Catanduanes, sa Emerenciana, Ibardola, sa Rabago, Robregado Family. Gantara Family, mga nakatutok ko riyan. Galaw, gising, bangon. Kailos galaw na ho tayo, ho. Pabalik po ang palatuntunan. 21 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
11: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Nakita
0: ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Miyerkules ngayon na inuulit natin doon sa mga may lakas, sa mga may pupuntahan. Kila Brother, kila Sister. Araw ng Miyerkules, galaw-galaw para hindi pumanaw. Shoutout lang kay Ganghan Yuji, maging dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Ganoon din kay Damares Edilio. Ay, good morning. Then kay Nyevesa Goles, magandang umaga po sa inyo riyan. At ang nakatutok, Ing family dyan sa Hong Kong. Morning, maging sarad na Ing family dyan sa Jensan. At sa iba pang parte dyan sa Papua New Guinea, dyan sa Africa ng maga. Ganoon din kay Mampia Goldsang. Dyan sa Tarlac, ano ho? Reception Tarlac. Yung Red Ink dyan. Okay, good morning, good morning. Antala, nakahanda na rin po naman ang World Health Organization o WHO na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Amin sa'yo, pinalabas po ni WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Salamo Piocala. Pinahagi po ng Department of Health, iniyag na nakisandby ang WHO, Philippines Country Office. Sa lukuyan ay pag-ugnayan po ng mga kay DOH Secretary Ted Hermosa para suportahan ang government-led response. Patuloy sinasagawang rapid damage assessment at monitoring ng DPWH sa mga regional o national roads sa Sultan Kudarat. Kasunod po ng pagdama pa rin ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayun po naman sa DPWH, Kudarat 2nd District Engineering Office, na dadaanan na rin ang lahat ng uri ng sasakyan ng national road na Leba, Kalamansig, Palimpang, Sentro ni Aquino at Esperanza. Patuloy po rin pa rin ang inspeksyon ng DPWH sa mga kalsada para matiyang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Mga paglindol-lindol na yan, ha? Tanggapan ng DPWH. Iba, kayong gumagawa ng mga tanggapan ng opisina ng gobyerno, ha? Mga naapektuhan ng lindol, may mga bumigay. Check lang kung ilan yung mga nangyaring ganun, ho?
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Samantala, before Kadiwa on Wheels, magdadalho na nga mudkayang sariwang mga isda sa San Nicolas, Pangasinan. Mga detalye, nandiyan mo naman si Grace Aqua, Radyo Pilipinas sa Yung.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maghahain na sariwa at abot kayang bangus para sa mga mamamayan ang BIFAR Kadiwan Wheels bukas Hunyo 11 ng kasalukuyang taon, alas 8 na umaga, sa harap ng Municipal Agriculture Office ng San Nicolas. Layunin ng programa na mabigyan ang mga residente na direktang akses sa dekalidad na isda sa mas mababang presyo kasabay ng pagsuporta sa sektor ng pangisdaan at pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa komunidad. Ang bangus ay mabibili sa halagang 200 pesos kada kilo para sa 2 hanggang 3 piraso bawat kilo, habang isang banyera na may 25 kilo ay nagkakahalaga ng 195 pesos kada kilo. Hinihikayat ang mga mamimili na magpa-reserve ng kanilang order bago ang tinakdang cut-off ngayong Hunyo, Jess, alas 12 ng tanghali upang matiyak ang kanilang mabibiling produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Meron po tayong mga kakasama at makakognayan this morning, ano, ang tanggapan ho ng BIFAR, particular po ang National Fisheries Development Center, ano ho? Institute, okay. At sila'y gumagawa at nagpapalagyan na po ng makabagong teknolohiya sa pangisdaan at para palakasin ang industriya ng aquaculture at huli ng isda dito po naman sa Pilipinas. Ayan, pag-usapan ho natin yan. Ano ba yung mga yung tinatawag na freshwater ornamental? Ito ba yung mag-gasos? Paano bang pag-aalaga ho na yan? Ano ba yung dapat nating matutunan sa pating yan? Dahil dyan, sasamahan po tayo ni Sir Frederick Muyot, ang Senior Science Research Specialist ng National Fisheries Research and Development Institute. Lalim po rin po naman ng Department of Agriculture. Sir Frederick Muyot, sir, good morning po sa inyo. Magandang maga, isang maaliwalas na agrikulturang araw sa inyong lahat dyan. Good morning, Sir Frederick.
9: Magandang maga rin po sa inyong lahat at sa Radyo Pilipinas sa magkikinig. Thank you po.
7: Salamat, sir. Naabalo ko muna yung Zumba mo tsaka yung breakfast mo, ha? Pintuan tayo sandali, over a cup of coffee. Okay siya. Ang nangyari, nandiyan lang tayo sa bahay mo. Okay po. Saan po? Nasaan okay ngayon?
9: Sir, nasa Quezon po kami ngayon na may field survey kami sa, ano, sa Quezon.
7: Ano kay sa Quezon ngayon? Sir, pag-usapan nga ho natin, itong pag-aalaga po ng freshwater ornamental fish, ano ho? O yung mga makukulay na isdang pang-aquarium eh, nabubuhay sa tabang yan. Ito'y ginagawa na rin no, sa mga pang-negosyo, pang-kabuhayan, o kaya naman libangan, o kaya hobby lang at kalusugan. Pwede bang pakidagdagan ho, pakibigyan niya pa kami ng kadagdagang kaalaman o sa freshwater ornamental fish na yan?
9: Thank you po. Yung pong pag-aalaga, ang ornamental fish ay isa sa mga iba't ibang klase po ng mga isda no, na matitingkad ang kulay na meron tayong malaking market dito sa local tsaka sa export din ano po. And ito po ay isa sa mga kabuhayan, livelihood, alternative livelihood na ini-introduce namin sa ano sa mga fisher folks, sa mga maliliit na pamilya na merong interes sa pag-aalaga ng ornamental. Lalo na may mga interes sa pag-aalaga ng ornamental fish, no? Mahilig mag-alaga sa bahay. So ito yung ini-introduce namin na technology na pwedeng pagkakitaan. At the same time, ay hobby mo na siya at naaaliw ka na sa bahay para dito. At meron po tayong ready market para dito. Yung pag-aalaga po ng ornamental fish ay pwede sa maliit lang na bahay, meron maliit na bahay, or pwede mo siyang full-time na negosyo kung meron kang fish fund. So, depende po yan kung ano po yung gusto nyong gawin sa negosyo. Sa either dagdag kabuhayan lang, so backyard lang, or talagang negosyo mo talaga sa meron kang fish fund. So, thank you po.
7: Okay. So, ito yung pwede pagkakitaan, negosyo, livelihood, sabi nga, mataas daw ho ang kita nito. Malaki ba yung demand? Ano sa mga aquarium fish na yan? Ano-ano ba yung klase ho ng mga isda na pinag-uusapan natin din eh? Ano ho? Ano-ano ba yan? Kasi baka itong islang ito, kinakain ba yan? Pwede ba yan sa almusal? Mukhang hindi ganyan na pinag-uusapan natin. Ito yung pang-alaga, pang-aquarium, pang-hobby, pang-alis stress. Yan ang ginagawa eh. Pero ano po ba? May kamahalan ba yung mga yan?
9: Yung sa market po, maganda po ang presyo. Ito po yung mga isda na hindi natin kinakain. No? Pang display siya. No?
7: Display,
9: so kung familiar po tayo sa mga pet shop, sa iba-ibang bayan, sa Cartimar, yung mga malaking pet shop. So doon po yung makikita natin iba-ibang klase ng isda. Goldfish, yung makikita natin, goldfish, koi, guppy, fighting fish. Yung isda po ito ay merong mura, may mahal. No? So depende, ang pinakamura niya na ibebenta sa mga pet shop, makikita niyo mga 50 pesos, 30 pesos. Pero meron pong mahal, merong maabot ng 10,000, merong 100,000. So ganun po kamahal yung isda. So widely varied po yung iba-iba pong species itong mga isda ito. May isang daang klase ng isda ito na pwede natin pagkitaan. Mahal po siya, and then merong madaling alagaan, merong medyo kailangan ng konting kaalaman, mas medyo malayo na kaalaman. So, yung
7: ganyan klase
9: sa...
7: ho ng mga isda, Sir Frederick, ano ho? Anong klaseng merong isda, meron yung ornamental fish na yan, na dito talaga sa Pilipinas nagmula?
9: So lahat po ito, yung mga freshwater ornamental fish po natin na makikita sa mga pet shop, lahat po yan ay hindi sa atin, no? Exotic po yan, no? Na-import natin, tapos na-breed po natin dito sa Pilipinas, and napadami na po natin dito sa atin, no? So, gaya po ng mga koi, molly, goldfish, mga live bearers, fighting fish. Lahat po yan ay galing sa ibang bansa. Nagsimula po tayo niyan mga way back, mga 1980s, no? May mga maliliit na hobbies na nag-start, nag-import, tapos pinadami. Hanggang sa maging popular siya na negosyo sa atin sa Pilipinas. At marami na po tayong mga iba't ibang klaseng isda na nabibreed na po dito sa Pilipinas. Pero lahat po yan ay mga exotic, no?
7: Itong klase ng mga isdang ito, Sir Frederick, pwede mong i-display nga, pwede sa ospital, pwede sa tanggapan. Siguro, padala natin na maraming ganyang klaseng isda ang Senado. Marelax naman sila.
9: Opo, opo. Actually, ano po to, maganda po siyang mga display sa mga opisina. Actually, even po yung mga malalaking parang oceanarium, no? Meron po tayong freshwater na parang Manila Ocean Park. Meron po dati before dito sa may Chindisitas, no? May malaki dati dyan. I think meron pa sila dyan na malaking parang oceanarium. Fresh water naman lahat. No?
7: Water. Naku, Sir Frederick, tulungan mo nga ako. Gawa natin ang paraan yung Manila Ocean Park. Kit na natin sa dingding ng Senado para ma-relax sila.
9: Oo nga po. Para medyo nakakaalis ng stress, no? Oh. Para relax ang isip mo, yung mood
7: bakit
9: niya.
7: Bakit nga ba ganun? Bakit ho natin ikinokonek yung ganyang klase ng mga isda, maliban sa pwedeng pagkakitaan, maging negosyo, eh pagdating po sa mga health benefits, sa kalusugan, pagbawas ng stress, pampakalma, ginagamit pang therapy, ginagamit na hobby, paano siyang naikokonek sa ganun?
9: Yung po kasi pag meron po kasing aquarium sa bahay o sa opisina, at like, tinitingnan mo siya, parang nare-relax ang isip mo. May psychological effect kasi siya sa tao. Nakikita mo, parang, kumbaga parang kang nagda-dive sa ilalim ng dagat or ilog na nakikita mo yung mga iba-ibang klase ng isda, kung paano nag-i-interact yung mga isda, kung paano siya nabubuhay, minsan paano sila nag-uusap-usap din or nag-i-interact. Maganda siyang, ano, maganda siyang psychological, ano, means para ma-relieve yung stress mo sa ano. Oh.
7: Siguro lahat ng kabahayan, baka pwede nating turuan na maglagay ng ganyan kasi bawat bahay may kabataan eh. Laking tulong ito sa edukasyon sa kabataan, tuturo ng responsibilidad sa mga bata kung paano mag-alaga ng kalikasan at magpanatili ng ecosystem. Diba, siyempre, nandun yung water quality, yung pH level, at yung filtration. Mapag-aaralan ng mga bata yan. Siguro pag lahat ng bahay may ganyan, yung bata mas disiplinado, no?
9: Opo, opo. Kasi po yung pag-aalaga po ng aquarium sa bahay, parang nagtuturo ka ng responsibilities sa bata, no? Una-una, na bibigyan mo ng natuturuan yung bata kung paano mag-alaga ng isda. At the same time, natututunan ng bata yung basic biology, no? Basic biology ng kung paano yung isda kumakain, paano yung isda nakikipag-interact sa isa't isa, kung paano siya lumalangoy. Yung nagkakaroon ng idea yung bata at yung mga bata na may interest sa biology, may interest sa research, no? Yung mga ganung bagay ay nauumpisahan doon pa lang sa pagano sa bahay kasi nakikita nila yung ano, yung isda sa aquarium. At the same time, yung responsibility sa pag-aalaga kasi hindi lang basta yun meron kang isda eh, aalagaan mo siya, papalitan mo ng tubig, papakainin mo, aalamin mo kung ano yung maganda para sa isda, sa tubig, sa quality ng isda. So, yung responsibility ay nauumpisahan dun pa lang sa pag-aalaga ng isda. At paglaki nila, nadadala po yan yung ganitong klase ng bale.
7: Oh, yung bang klase ho ng mga alagaing isdang yan na pambahay lang naman, may naaapektuhan po ng kasalukuyang meron tayo na climate change? El Nino na yan, mga nakadikit na issue pa rin, naaapektuhan ba? Yung mga paglindol na yan, yan ba naaapektuhan?
9: Yung po pag nasa aquarium po or yung mga ano, ito mga controlled condition naman po siya, meron kang aerator, meron kang nasa loob ng bahay, hindi mo siya gaano siyang naapektuhan sa ng climate change. So, ang medyo naapektuhan dito kung meron ka pong negosyo na open system gaya na may pero kang fish pond, yun kasi ano siya subject to changes sa environment siya, ano, sa temperature, so kung ano man. Yun po ang mayroong epekto. Pero yung sa bahay po ng mga aquarium, controlled condition po siya. Hindi naman siya gaano pong naapektuhan doon.
7: Sabi ho ng mga ilang nakikinig sa atin ngayon na Doc Frederick, ano ho, anong pinakamadaling uri ng ornamental fish ang pwedeng alagaan sa mga bagito? Yan.
9: Po. Ang pinakamadali po dyan yung live bearers. No? Meron pa tayong guppy, swordtail, molly, platy. Ito po yung maliliit na mga isda lang na live bearers. Sabihin, pag alam mo lang yung lalaki babae, pagsamahin mo lang yung male female na matured na, tapos manganganak na po siya. So yung po ang pinakamadali, actually pag nagpapa-training kami, bibigay kami ng livelihood training, yun ang ini-introduce namin, yung live bearer, guppy, swordtail, molly, platy, no? Lalagay mo lang sa isang lalagyan na cage na net or sa aquarium or kung ano man lalagyan, no? Tapos anak lang siya ng anak, no? Tapos yung anak na yun, ano lang, ihiwalay mo lang palalakin. Yun ang pinakamadali po, yung mga live bearers po.
7: Ganyang live bearers, halimbawa, ako yung inahin, ano? Sa buong panahon na ako'y mabubuhay, gano'ng karaming pwede kong maiyanak?
9: Yung isa pong live bearer, isang babae, aanak po siya ng mga 30 to 100. Depende po sa klase ng live bearer at depende po sa variety. Marami pong variety po yan. For example, ang guppy. Ang guppy lang, meron siyang more than 100 na variety. May iba-ibang klase. So, depende po yan. And then, molly, guppy, platy, ay pinakamarami pong mga anak dyan, yung mga molly, no? Mga abot siya ng 100. And hanggang mga 100 lang po. Tapos, every month, manganganak po siya ng ganong kadami.
7: Buhay po ba ng ganyan klaseng mga isda? Tumatagal din ho ng ilang taon yan.
9: Yung maliliit po, usually mga pag maliliit pong isda, medyo maikli lang ang buhay. Umabot siya ng mga 2 to 3 years, no? Okay. Pero yung malalaki po na isda natin, like yung mga malalaki, like koi, at yung iba pang mga mas malalaki pang isda, umabot po yan ng mga minimum yan, mga 3 years hanggang, yung iba umabot ng mga 10 years, iba gumagabot ng 20 years, no?
7: Okay. Tama ho ba yung mga tinatawag na betta fish, yung mga fighting fish na yan? Inaho nito, kailangan pa yung mga oxygen pump sa mga aquarium, hindi kagaya ng ibang isda, nalagyan mo talaga ng aquarium filter, oxygen pump, yung aerator, eh, parang kailangan nila yun eh. Pero itong fighting fish, yung betta fish, hindi talaga kailangan?
9: Yung fighting fish po kasi, ano, meron siya special organ, no? Yung labyrinth organ niya. So, kahit po medyo maliit ang lalagyan mo, kahit mababa yung oxygen niya, dissolved oxygen, ay nabubuhay siya.
7: Yan yan.
9: So makikita mo yan, naka-display isa-isa. So makikita nyo, naka-display siya, naka-isa-isa lang. Kasi yung lalaking fighting fish, nag-aaway po yan eh. No? Pero kung marami po kasi kayong isda na nilalagay, kailangan meron pong dissolved oxygen, meron po kayong ini-introduce mga aerator. Malilaman mo lang po pag kailangan mo ang aerator, pag yung isda mo medyo uwaangat sa, ano, sa aquarium, no? Sa aquarium, medyo kulang na po siya ng oxygen. So, kailangan mo mag-introduce. Pero mga betta fish, normally, hindi po nilalagyan po ng oxygen o aerator.
7: Ah, mahilig pala mag-away yan. Iina sa Senado para palang betta fish.
9: Yung lalaki lang po.
7: Lalaki na.
9: Na fighting pwede, fish.
7: Eh, dito sa mga ilang tanong dito, sir, maaari daw bang gamitin ng tubig gripo direkta sa aquarium gamit yung mga islang yan?
9: Yung po tubig, yung tubig po na, any kind po ng tubig pwede sa kanya, pero yung pong tubig na mataas po yung ano, chlorine galing sa Manila. Oh. So kailangan mo pasingawin muna siya ng mga ilang oras or even sa ibang area medyo matapang yung chlorine, mga isang oras mo pasingawin bago mo siya gamitin po.
7: Okay. Ano daw po kadalas dapat makainin ng mga isda? Hindi ba na overfeed diyan?
9: Yan po pinaka-importante kasi ang overfeeding po, pwedeng mamatay ang isda mo. One time na overfeeding, lahat 'yon mamatay. Pero hindi po siya mamamatay kahit magutom siya na o hindi mo siya mapakain ng ilang araw. So basically po, ang pakain po natin ay yung kaya niya lang kainin within mga 1 to 2 minutes. Tapos pwede po siyang minimum ng 2 times a day. Pwede hanggang 5 beses ang araw. So depende po yan sa availability nyo. Mas malimit kasi po na kayo magpapakain lalo sa aquarium ay mas maganda. Pero kaunti-unti lang po ang bigay nyo.
7: Hindi naman totoo yung chismis, Sir Frederick, na pag palagi ka raw nakatitig sa isda sa aquarium, kaya pagtaligod mo, para ka na rin isda, hinguso mo nakatulis.
9: Hindi naman po. Pag lagi ka po nakatingin sa isda, ang mangyayari po sa inyo, mas lalo kang magkakaroon ng interest. Mag-iisip ka ng panibago kung ano naman susunod mong ilalagay o ano naman ang next level. Kasi hindi mag-impress ka sa level, pupunta ka sa mga higher level hanggang sa nandun ka sa pinakamahal na isda. Mahuhook ka po parang hobby.
7: No, yung mga estudyante natin, magbigay ng maliliit na aquarium na magagandang isda, regalo natin sa Senado pare-pareho.
9: Usually po, yan, maganda po. Pag papatraining po kami or may mga field trip po kami sa opisina, nagbibigay po talaga kami ng mga, yung maliliit na sample lang po. No? At nagkakaroon ng interest yung mga bata, tuwang-tuwa po yung mga, even yung mga magulang, tuwang-tuwa. Kasi, yung mga bata, kita mo sa mata nila, nagkakaroon sila ng masaya-masaya po sila.
7: Dapala dito, lagyan nyo kami ng aquarium para wala rin away-away din eh.
9: pwede sir, pwede. Pwede kayo request lang po sa amin sa office, magpapadala tayo ng isla sa inyo.
7: Sir Frederick, sa bandang huli, baka meron po kayong panawagan o dagdag na dapat ipaalam sa mga nakikinig po sa atin. Sige po.
9: Okay, magandang, sa lahat po na makikinig ng mga may interest po sa pag-ornamental, no? Kaya ito po isang magandang alternative na kabuhayan, dagdag ka kita. And then pwede nyo pong gawing full-time na negosyo kung meron kong yung mga fish pond. Sa mga may interest po, pwede po kayong makipag-ugnayan sa National Fisheries Research and Development Institute. I-check nyo lang po ang aming website sa internet, ang nfrdi.da.gov.ph. And then pwede po kayong mag-email lang sa NFRDI kung kailangan nyo ng, assistance. Kung meron mo po kayo na umpisahan ng negosyo at meron kayong konting tanong, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa NFRDI. Maraming salamat po.
7: Frederick Muyot, sir, maraming salamat, sir. Balikan mo na yung Zumba at yung scuba diving mo. Yung breakfast mo, sir. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Thanks. Ingat ka, sir. Thank you po. Ingat po.
9: Maraming salamat po. Thank you po.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Sir Frederick Muyot, ang senior science research specialist ng NFRDI ng Department of Agriculture. Kating tutorial. Niyanig po ng lindol ang bansa. Ngunit na pinakamalalim na sugat ay ang mararamdaman sa ating mga hapagkainan. Sa gitna ho na nagpapatuloy na krisis sa supply at mataas sa presyo ng bilihin, ang kalamidad ay isa itong matinding hampas sa mga magsasaka. Ang isda ho natin. At pinit bumabangon mula sa mga nagdaang pagsubok. Hindi lamang ang mga sirang gusali at bitak na kalsadang iniwan ho ng pagyanig. Ang tunay na trahedya na sa mga nawasak na sistema. Meron man sa irigasyon, buong imbaka ng ibalay at mga natabo na pananim. Kung walang tubig na dadaloy sa mga bukid at walang maayos po naman na kalsada, para ihatid yung mga ani sa merkado, kahanang lalong pagkaantala sa supply ng pagkain at pagtas ng presyo nito sa mga lungsod. Ang tugon dito ay magkano po ng mabilis at konkretong tulong pinansyal. Mamahagi po ng mga libreng binhi at pautang na walang interes para sa mga lokal na producer. Digit po sa lahat, oras na upang magtayo ang infrastrukturang pang-agrikultura na disaster resilient o yung kayang humarap po sa lindol o bagyo naman. Ang siguridad po sa pagkain ng buong bansa ay kinakailangan. Kung hahayaan nating mabaon sa utang at dusang ating mga magsasaka, tapos ang lindol, parang hinayaan na rin po nating magutom ang susunod po namang henerasyon. Na ho nating hintayin pa na mapitakin lupa at na maging bitak sa ating mga hapagkainan. Tingin po natin yung mga natutulog na sistema, siguro. Sagipin yung mga nagpapakain sa bansa dahil ang gutom ng bayan ay walang lakas na bumangon sa anumang sakuna.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Muli, may pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakit maingis. Thank you po, thank you, thank you. Alam nila Roger, Rolly, Alvin, Roban. Parin po natin dyan sila Nida, Susan, Gemar, Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Alam po naman nila Julius Gonzalez, Christopher Rambulo. Pero ilustre na brigado nag-iiwan. Ang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayo magpalinlang.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit eh.
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Biyaing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
0: Headlines.
4: Bilang na mga namatay dulot ng malakas na lindol sa Sarangani, umabot na sa 41.
0: Headlines.
4: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pamamahagi ng cash assistance, food packs, at pagsasaayos sa mga transportasyon, puspusang sinasagawa.
0: Headlines.
4: Senado, sinailalim sa heightened security dahil sa banta sa seguridad.
0: Headlines.
4: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigilot sa hanay ng mga senador ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng hukbong dagat sa bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Yan po ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: Report.
6: Biyahing Mindanao si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para personal na makita at mabisita ang mga lugar na matinding tinamaan ng nagdaang pagyanig. General Santos, ang destinasyon ng Pangulo kung saan ay isang ospital at dalawang paaralan ang pupuntahan ito. Unang sasadya ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital sa Santiago Boulevard National Highway sa General Santos City. Susunod naman pupuntahan ng Presidente ang General Santos City Oval Plaza kung saan ginagawang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Maumula dito ay dediretso ang Pangulo sa Porok Hillsot Village para inspeksyonin ang Romana Acharon Central Elementary School at susunod namang i-inspeksyonin ng Pangulo ang General Santos National High School sa Rizal, Kalumpang, General Santos City. Subalit bago ang pagtulak papuntang Mindanao ay pupuntahan muna nito ang San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City na nagagamit na ngayon ng mga estudyante matapos na masunog ang isang gusali nito noong June 2025. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
4: Tumaas na sa 41 bilang na mga namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense, 4 rin ang nananatiling nawawala habang 478 ang iniulat na nasugatan. Kabilang sa mga pinakamalubhang na apektong lugar ang General Santos City, Sarangani at South Cotabato na maraming pamilyang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umabot naman sa 563 million pesos ang alaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at Soxargen. Nakaranas din ang aftershocks ang rehiyon. Ayon sa FIBOLTS, 1,209 ang naitalang aftershocks na may lakas na magnitude 1.3 hanggang 6.4.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
4: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing sa Malacañang upang tiyakin ang agarang pagtugon sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. Sa briefing, tumanggap ang Pangulo ng mga ulat hinggil sa kalagayan ng mga apektadong lugar, lawak ng pinsala at kung anong mga agarang pangangailangan ng mga residente. Nagbigay rin si Pangulong Marcos sa mga direktiba sa mga national agencies na higit pang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga biktima. Dumalo ang sa pagpupulong sa pamamagitan ng video conference sina DSWD Secretary Rex Cachalian, DOST Secretary Renato Solidom Jr., DOH Secretary Ted Herbosa, OCD Undersecretary Harold Cabreros at General Santos City Mayor Laurel Pacquiao.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
4: Mga ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol, pinayuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing motivation sa kanilang pagsisilbi ang kalagayan ng mga apektadong taga Mindanao. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid muli ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
6: Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal sa pamahalaan na may papel sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na ipagpatuloy ang kailangan pang mga paghahandang dapat gawin upang mabilis na maihatid ang kailangan ng mga itong tulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinuri ng Chief Executive ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon ng mga ito kasunod ng malakas na pagyanig. Ganun pa man, dapat niyang maging tuloy-tuloy pa din ang mga paghahanda at gawing motivation ang kasalukuyang kalalagayan ng mga biktima ng lindol. Dapat niyang maisip ng mga kinuukulan ng mga kababayan nating walang matulugan at walang makain na dinaraanan ngayon ng ilan nating mga kababayan sa Mindanao. Samantala ay may schedule na niya ng pagpunta ang Pangulo sa Mindanao. Subalit, hindi na muna nila ito i-anunsyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
7: Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras na sakuna.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
4: Patuloy ang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga nangungunang kumikilos ang DSWD, DepEd, DOH, DPWH, OCD at mga lokal na pamahalaan, nakatutok ang mga ito sa pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya, pasyente, mag-aaral, guro at motorista. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng cash assistance, food packs at serbisyo ng mga mobile kitchen.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
4: Samantala, patuloy na sinasagawang assessment at inspeksyon sa mga ospital at iba pang strukturang napinsala ng lindol. Agad ding inaayos ang mga nasirang national roads at tulay upang may balik ang maayos na daloy ng transportasyon. Ang pinagsalib na aksyon at koordinasyon ng mga ahensya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang paghatid serbisyo sa mga mamamayang naapektuhan ng lindol.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
4: Higit sa 11,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
8: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa tala ng ahensya, umabot na sa 11,488 family food packs ang naipamahagi sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccer Gen. Bukod pa rito, ang nasa higit 700 ang non-food items

0: Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umalos ang halos 33,000 families o katumbas ng mahigit sa 145,000 individuals ang epektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Junie Castillo, nagmula ang mga apektadong residente sa 163 barangays sa Region 9, 11, 12 at sa BARMM. Payag pa ni Castillo, pinakamalaki ang naging pinsala sa General Santos City at Sarangani Province.
3: So, yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa Regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province, na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
2: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Castillo na nasa mahigit sa 8,700 families o mahigit sa 31,700 individuals ang nananatili sa 54 na evacuation centers. Abot naman sa mahigit sa 1,800 na pamilya o 8,900 individuals ang nananatili naman sa labas ng mga evacuation center. Sa ngayon, patuloy naman ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangangailangan ng mga evacuees.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Barko ng Philippine Coast Guard naghatid ng tulong sa mga lalawigan ng Sarangani. Darito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nagpadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng BRP Panglao o yung FPB 2402 upang maghatid ng mga relief supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani. Sakay ng barko ang 1,200 kahon ng relief goods, 57 galon ng malinis na inuming tubig at 106 na tent na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente ng bayan ng Glan. Bahagi ang operasyon ng kampanyang eye care ng PCG at ng patuloy na humanitarian assistance ng pamahalaan para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Patuloy naman ang koordinasyon ng PCG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Agarang dineploy ng DSWD sa Mbanga Peninsula ang kanilang Mobile Command Center habang patuloy na nararanasan ang mga aftershocks sa rehiyon. Magsisilbi itong pangunahing sentro para sa monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations sa mga apektadong lugar. Sa nasabing pasilidad, mas mabilis na natatanggap at mapoproseso ang mga ulat mula sa mga komunidad na naapekto ng lindol na mahalaga para sa kaagad na pagtugon. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Ito'y upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga residente at mapabilis ang paghatid ng tulong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Speaker Faustino Boji D. III tutulak pa Mindanao upang personal na suriin ang pinsala ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Yan pong balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nakatakdang tumungo sa Mindanao ni House Speaker Faustino Boji D. III upang personal na masuri ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District, Representative Ferdinand Hernandez, patuloy na minomonitor ni Speaker D ang kalagayan ng Region 12 na isa sa mga sentro ng pinsala. Tiniyak din ni D na may nakalaang pondo ang Kamara upang matulungan ang mga distrito na labis na naapektuhan ng pagyanig. Una lang inihayag ng House Speaker ang kahandaan ng House of Representatives na suportahan ang emergency response at recovery efforts para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Anya kaisa ng mga biktima ang Kamara sa mga kababayan sa Mindanao at handang nga ihatid ang kaukulang tulong upang sila ay makabangon mula sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaalala ng Department of Trade and Industry o DTI na may

0: mapatupad ang price freeze sa General Santos City ng 60 araw matapos ideklarang state of calamity. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, maigpit na minumonitor ng karilang ahensya ang presyo ng mga bilihin, gayon din ang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito, inihayag ni Roque na maaring mag-avail ang mga micro, small at medium enterprises na naapekto ng lindol ng Enterprise Rehabilitation Fund. Anya, makakatulong ito sa kanilang pagbangon at pagpapatuloy ng operasyon.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Senado, sinailalim sa heightened security kasunod ng banta sa seguridad sa kapulungan. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ng memo si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian kahapon kaugnay ng pagpapatupad ng heightened security at preventive safety protocol sa Senado. Nakasaad dito na pinatupad ang heightened security matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Sa memo, kabilang sa pinag-utos ang mas malawak na screening at inspection sa mga pumapasok na tao, mga sasakyan at anumang bagay sa loob ng Senado, pagdadagdag ng security personnel na nagbabantay sa loob at labas ng Senado at close coordination sa mga law enforcement, intelligence, military at emergency response agencies. Kasama rin sa protocol ang pagprotekta sa mga dokumento at records ng Senado at ang pagpapatupad ng pansamantalang no visitor policy. Hinikayat rin ang mga opisina ng Senado na magsagawa ng mga meeting virtually kung pwede at ang paggamit ng telephone, email o video conferencing platform. Una na rin naglabas ang advisory si Gatchalian sa lahat ng opisina ng Senado na magpatupad ng work from home arrangement mula ngayong araw, June 10 hanggang sa bukas, June 11. Sinabi ni bagong Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus na kasama sa napag-usapan nila ni Gatchalian sa meeting kahapon ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado. Bagamat biniberipika paan niya nila, ang security threat sa ngayon ay mas mainam na anyang paghandaan nila ito. Tiniyak naman ni Corpus na walang dapat ikatakot ang mga empleyado ng Senado dahil tinitiyak nila ang seguridad at kaligtasan sa mataas sa kapulungan.
6: Hindi naman dapat kabahan. Kasi the different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Dagdagan natin yung ating yung deployment nating mga tao, no, to make sure that the premises are really securely covered. Okay, so medyo maghihigpit pa tayo ng pag-iinspeksyon.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagsimula ng paggadna o paghahanda para sa ika-5 State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 27 ng taong ito. Sa sinagawang unang interagency coordination meeting, tinalakay ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang at iba pang mga ahensya ang mga kinakailangang paghahanda para sa taunang SONA. Ayon kay House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil, simplicity ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Layunin itong bigyan din ang pagiging simple at maayos ng okasyon. Dahil dito, wala nang ilalatag na red carpet at hindi na rin hinihikayat ang pagsusuot ng mama o ng mga mahahabang gown. Salip, pinapayuhan ng mga dadalo na magsuot ng simple ngunit angkop na kasuotan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigalot sa hanay ng mga senador. Mula sa Malacañang, narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Walang nakikitang constitutional crisis ang Malacañang sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung posibleng mauwi sa constitutional crisis ang pag-aagawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, lalo na sa usapin ng special session at impeachment trial. Ayon sa opisyal, malinaw na ang kinikilala ng ehekutibo ay ang liderato ni Acting Senate President Wing Gatchalian. Dahil dito, hindi na dapat anya nakakaroon pa ng sigalot sa liderato ng Senado. Dapat anya, tanggapin na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilalang majority. Dagdag pa ni Castro, anumang posibleng problema sa pagpapatupad ng mahakbang ng Senado ay usapin na ng mataas na kapulungan ng Kongreso at hindi ng ehekutibo.
8: Sa mata po ng Malacañang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng Philippine Navy sa pagsasalita ng Pangulo sa 128th Philippine Navy Anniversary. Sinabi nito na mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat upang matugunan ang mga hamon sa maritime security at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Binigyan pugay rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Tampok sa selebrasyon ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isa sa mga bagong offshore patrol vessel na inaasang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magpatrolya sa karagatan. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang katapangan at natatanging serbisyo, gayon din ang mabilis na pagtugon ng Philippine Navy sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inikayat ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Senior Undersecretary Henry Yap ang mga mamamayang Pilipino na mag-avail ng mga programang pabahay ng gobyerno. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Yap na maraming programa na pabahay ang ahensya, depende sa pangangailangan at naisin ng mga benepisyaryo. Anya, maaaring kumonsulta sa pinakamalapit na attached agency ng DSUD gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation o kaya sa National Home Mortgage Finance Corporation. Paliwanag pa niya, may mga vertical housing, horizontal housing o house and lot na may mga programa rin para sa pag-loan ng lupang pagtatayuan ng bahay.
9: Gusto ko pong anihan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development at pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo.
0: Si DSUD Senior Undersecretary Henry Yap.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilapit na ng PhilHealth ang serbisyong hatid ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa mga paaralan. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa, na dinala na nila mismong yakap sa mga paaralan para maisulong ang prevention ng mga sakit. Anya, mahalagang yakap na may libreng konsultasyon para magapa ng anumang uri ng karamdaman na sa umpisa pa lang, lalo na sa mga estudyante na exposed pagdating sa kanilang mga paaralan. Bukod na anya, sa libreng konsultasyon, kasama rin sa yakap ang libreng gamot at laboratory o diagnostic tests.
10: Layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So, ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa yakap din po, makukuha natin ang mga libreng servisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests.
0: Si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG laban sa mga individual na nagpapanggap ng mga pulis at humingi ng pera para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon sa PNP-ACG, ginagamit ng mga online imposter ang kalagayan ng mga naapektuhan ng sakuna upang humingi ng pera sa publiko. Pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe, social media post at online fundraising activities na hindi beripikado. Pinayuhan din ang mga mamamayan na tiyaking lehitimo ang mga organisasyon o individual bago magbigay ng anumang tulong pinansyal upang maiwasa ang mabiktima ng panlilinlang. Samantala, muling ginit ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Wilson Casil Asueta ang paalala sa publiko, laging tandaan maging mapanuri at huwag magpaloko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: National Commission of Senior Citizens nagbabala sa illegal na paniningil para sa pagprint ng National Senior Citizen ID mula sa Radyo Magazine. Naritong report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matapos makatanggap ng mga sumbong mula sa ilang senior citizens, nagpaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC na hindi kinakailangang iprint ang Digital National Senior Citizen ID mula sa eGovPH app at mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad kaugnay sa Digital NSC ID kabilang na ang alok na pagprint at paglaminate nito. Paliwanag ng NCSC, una na silang naglabas ng abiso upang kilalanin ang digital version o screenshot ng NSC ID bilang lehitimo at opisyal na maaaring gamitin sa mga transaksyon para makatanggap ng benepisyo at serbisyo ang mga senior citizen sa bansa. Paalala pa ng komisyon na hindi rin required ang pagprint ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website para sa pagpapasa ng aplikasyon para sa Expanded Centenarians Act sa Cash Gift. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat Taiwan nagsagawa ng malawakang military drill laban sa posibleng pagsalakay ng China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinaigting ng Taiwan ang kahandaan ng kanilang sandatahang lakas matapos magsagawa ng sabayang live fire military exercise sa walong lokasyon sa baybayin ng Taichung. Layunin ng pagsasanay na gayahin ang pagtugon sa isang posibleng pagsalakay ng pwersang pandagat ng China gamit ang mga rocket launcher, artillery, mortar at anti-tank missiles. Ayon sa mga opisyal ng militar, mas mabilis at mas makatotohanan ang isinagawang operasyon dahil halos isang araw lamang ang inilaang paghahanda ng mga tropa kumpara sa dating isang linggo. Patuloy namang pinagtitibay ng Taiwan ang kanilang depensa habang dumarami ang aktibidad ng mga barko at eroplano ng China sa paligid ng isla. Sa kabila ng pag-angkin ng Beijing sa Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito, iginiit ng pamahalaan ng Taiwan na tanging mamamayan nito lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan at patuloy na ilang ipagtatanggol ang kanilang seguridad laban sa anumang banta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Barangay Hinebra at TNT magtutuo sa Game 4 ng PBA Finals. Samantala, San Antonio Spurs nakaisa kontra sa New York Knicks sa ongoing na NBA Finals. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Ngayong gabi maghaharap muli ang magkaribal na kupunan na TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel sa ika-apat na laro ng 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakda ang tip-off dakon 7:30 p.m. Kasalukuyan lamang sa serye ang Jinkings 2-1 kontra sa Talk and Text matapos ang naging 116-102 win noong game number 3. Samantala, tagumpay naman ang San Antonio Spurs sa game number 3 ng NBA Finals 2026. Kahapon, kontra sa New York Knicks, 115-111, nagginanap sa Madison Square Garden. Dahil sa panalo, 2-1 na ang serye ng Best of 7 Finals na pinangungunahan pa rin ng Knickerbockers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapak else, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinangunahan ang pagsasagawa ng training sa Batanes. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, hatid sa atin ni Maizel Estoy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Maizel!
19: Kasalukuyang nagsasagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng tatlong araw na Deputy Fish Warden Training dito sa Batanes. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga mangingisda at mga law enforcement agencies kagaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Layunin ng pagsasanay na mapatibay ang pagtutulungan ng iba't ibang mga stakeholders upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga fishery laws sa probinsya. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang mga tungkulin at pananagutan ng Deputy Fish Warden, kasalukuyang kalagayan ng mga batas pangisda sa bansa at iba pang mga batas na may kinalaman sa pangangalaga sa yamang dagat. Ang hakbang nito ng BFAR ay magpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies na maprotektahan at mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak na may itataguyod ang sustainable fishery practice sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapataas ng literacy rate ng mga mag-aaral sa Dagupan City. prioridad ng LGU at ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan Seri. Narito ang balitang hatid sa atin ni Verna Beltran Adaban.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Verna.
20: Hinikayat ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa sa reading practice program ng lungsod na nanay, ikaw ang unang guro na inilunsad noong June 4 sa pamagitan ng Maaron Ina, katuwang ang Department of Education Schools Division Office ng Dagupan City sa pangunan ni Schools Division Superintendent Officer in Charge Dr. Marciano Soriano Jr. bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang literacy rate ng syudad. Inilunsad ang programang ito bilang suporta sa bayang bumabasa ng pambansang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong higit pang mapahusay ang kakayahan sa pagbasa at comprehension skills ng mga kabataan. Sa pagbukas ng klase, muling isinagawa ang reading practice program kasama ang mga batang mag-aral na nagpakita ng malaking pag-unlada matapos sumailalim sa aral program. Ginamit sa aktibidad ang maaklat na ipinagkaloob sa tulong ng DepEd kasama sina Committee on Women and Children Chairperson at Councilor Tala Para sa Tang Teen Center. Tinayak naman ni Vice Mayor Dean Brian Cua na patuloy na kaagapay ng mga kabataan ang sangguniang panglungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno kasama ang mga city councilors sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon. Sumasalamin anya ang inisyatibang ito sa matibay na dedikasyon ng Dagupan na mapaunlad ang sektor na edukasyon habang patuloy na isinusulong ang adhikaing walang may iwan sa pagunlad ng bawat pamilyang Dagupenyo. Ayon sa alkalde, magbasa kasamang anak isang pahina araw-araw habang buhay na pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga hakbang para matugunan ang mga hamon sa elektrisidad sa Oriental Mindoro, umuusad na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena Sachi. Narito report ni Tom Alvarez.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
21: Umuusad na ang mga hakbang para matugunan ang hamon sa elektrisidad na kinakaharap ng mga residente ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa opisyal na pahayag ng Pamahalaang Nasyonal sa pamamagitan ng Presidential Communications Office o PCO, isang kasunduan ng nilagdaan kasama ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, gawing makabago at mapabuti ang Mindoro's power transmission infrastructure. Nilalayo nito na mapalakas pa ang energy system ng probinsya at masiguro maaasahang kuryente para sa mga residente nito. Kaugnay nito ay nagsumite ng project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa konstruksyon ng submarine cable system para pagganahin ang power transfer mula Batangas papunta sa Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang 150 kalahok sa cyberbayanihan sa Libon Albay sumailalim sa Cyber Security Awareness ng DICT Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City Albay. Narito ang report ni JM Olarte.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: JM.
22: Matagumpay ni sinagawa ng Department of Information and Communications Technology Bicol Region ang programang Cyber Bayanihan na may tema ang Advancing Connectivity and Digital Inclusion through Cyber Bayanihan para sa 150 kalahok na binubuo ng mga mag-aaral, guro at magulang sa Buga Elementary School at Buga National High School representatives sa West District ng Libon, Albay. Pinangunahan ni na DICT Bicol, Regional Director Christian Roy Milad at Assistant Regional Director Ms. Annabel C. Odonyo Kalimpong ang aktibidad kasama sina Libon West Public Schools District Supervisor Harlet A. Villanueva at Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba. Ayon kay Director Christian Roy Melad, layunin ng Cybersecurity Forum na turuan ng mga kabataan sa tamang paggamit ng internet, mobile devices at kung paano protektahan ang sarili laban sa mga online scam, panloloko at iba pang bantahan sa digital world upang hindi lamang sila maging connected kundi ganap ding cyber safe. Ipinahayag naman ni Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba ang kanyang pasasalamat dahil ramdam na ramdam ng kanilang malayong komunidad ang buhay na serbisyo ng gobyerno. Sa pamamagitan ng natanggap ng bayanihan SIM card na may libreng 25 gigabytes na internet data kada buwan. Bukod sa pangmatagalang proteksyon, nagtakda ang Buga Elementary School ng mga kaukulang restriction sa paggamit ng mga cellphone sa loob ng klase, habang isinasagawa naman ng DICT Bicol ang isang komprehensibong impact assessment survey upang makuha ang mahalagang feedback ng komunidad. Samantala, sa pagtatapos ng aktibidad, nagkaroon din ng distribusyon ng flyers para sa pagmarket ng EGOV-PH para sa mga magulang upang magsilbing gabay sa mas madaling pag-access sa iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan gamit ang Digital Super App. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
18: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbubukas ng klase sa Palawan National High School, naging maayos ang balita natin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito si Goody Sarsagat.
18: Radyo Pilipinas, report.
0: Goody.
2: Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Kabuuan sa Palawan National School dito sa Palawan sa unang araw ng klase ngayong Linggo. Kinumpirma ni PNS Principal Dr. Jabel Anthony Nunyala na handa na ang kanilang paaralan dahil sa tulong-tulong at sama-sama ang pagkilos ng mga mag-aaral, guro, mga magulang, alumni at ilang mga stakeholders ng PNS sa nakalipas na Brigada Eskwela 2026. Nais nila sa pagpasok ng mga mag-aaral ay maging kaiga-igaya, maayos at malinis ang kanilang mga silid-aralan upang magbigay sigla at hikayat sa pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Dinagdag pa ni Nunyala na sapat din ang mga guro at staff na nasa mahigit 400 ngayong school year maging ang mga silid-aralan dahil nagagamit nila ang nasa 21 classroom ng katabing East Central Elementary School. Ano yan, nasolusyonan na rin nila ang problema sa tubig dahil nakausap na nila ang water district na ayusin at lakihan ang mga pipes patungo sa PNS para makarating ang hanggang third floor ang daloy ng tubig na dati-dati ay nilireklamo ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, kuwapalo na sa 10,000 ang bilang ng mga enrollees sa Palawan National School at inaasahan pang tataas dahil patuloy pa rin ang kanilang enrollment hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
18: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Migrant Workers Day, pinagdiwang sa Negros Occidental, OWA na bahagi ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa Chin. Narito ang report ni JP Harvas.
18: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas Report.
0: JP.
6: Nagtipon ang nasa 500 overseas Filipino workers o OFW sa Negros Occidental upang ipagdiwang ang Migrant Workers Day. Ang pagdiriwang ay isang taunang aktibidad na isinasagawa tuwing buwan ng Hunyo upang kilalanin ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang aktibidad, namahagi ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng tig 20,000 pesos na livelihood package at financial assistance sa 50 benepisyaryo ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Sa ilalim naman ng tulong pangkabuhayan sa pag-ulad ng Samhang OFW o Puso Program, tumanggap ng paunang livelihood grant na nagkakalaga ng 200,000 pesos ang isang asosasyon ng mga OFW sa Talisay City, habang 500,000 pesos naman ang natanggap ng isang grupo mula sa La Carlota City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Bahagi ng tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province bumagsak sanghi ng malakas na lindol noong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marcel.
7: Yes, Alan, bagsak ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province, sanhi upang di makadaan ang mga sasakyan sa nasabing highway. Kaugnay nito, tumawid ang mga tao sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka papunta sa kabilang kalsada. Agad namang sinimula ng DPWH Sarangani ang paghahatid ng construction materials upang masimulan kaagad ang pagkumpuni ng nasabing tulay. Ayon naman kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, sa ginawang press conference sa tanggapan ng Office of Civil Defense, inihayag nito na sa kanya pakikipag-usap sa DPWH 12, inaasahang maisaayos ang mga kalsada patungong Glan sa loob ng isang linggo, subalit wala naman itong sinabi kung kailan matatapos ang repair sa naputol na tulay sa Sapo, Masla, Malapatan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang response operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at karatig lugar. Mula rito sa General Santos City, para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sinimulan na matapos ang sinagawang inspection sa mga gusali. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang hatid ni Ryan Carbon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ryan.
8: Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga klase sa lahat ng antas matapos silang masuspinde dahil sa Intensity 3 na lindol. Sinabi ni Jade Adiser, ang Acting City Information Officer, na ito ay napagdesisyonan matapos irekomenda ng investigating team na ligtas ng gamitin ang lahat ng school facilities ng lungsod. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga gusali at pasilidad ng mga paaralan, iniutos ni Mayor Oy ang resumption ng mga klase sa lahat ng antas. Alinsunod dito, inihayag ng alkalde sa pamamagitan ng CIO na ang mga mag-aaral ay maaari nang bumalik sa kanilang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Apat na paaralan sa Butuan City dineklarang hindi ligtas gamitin matapos magkaroon ng pinsala dulot ng lindol nitong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jocelyn.
9: Mananatiling suspindido ang pasok sa lahat ng mga antas sa mga paaralang pampubliko at pribado sa Butuan City hanggat nagpapatuloy ang inspeksyon ng intra-audit team ng pamahalang lokal matapos maramdaman ang Intensity 3 na lindol nito lang Lunes. Sa initial report kahapon ng intra-audit team, sa 39 na paaralan na kanilang na-inspeksyon, 25 ang ligtas, 10 rito ay nagkitaan ng konting bitak, habang 4 na paaralan ang idineklarang unsafe at hindi na maaaring gamitin. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team ng Office of the Civil Defense Karaga para sa earthquake response operations na isasagawa sa Region 12. Kasama sa grupo ang Special Rescue Force ng Bureau Fire Protection Karaga, pinangunahan ni Fire Senior Inspector Abby Coyno Jr. Agad nagkortisi ang RDANA team kay OCD Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros at OCD Region 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña. Binigyan ang grupo ng briefing sa kasalukuyang sitwasyon at assessment priorities upang masiguro ang coordinated at timely data gathering sa mga apektadong lugar. Nagpadala rin kahapon ng mga line workers ang Agusan del Norte Electric Cooperative bilang bahagi ng Task Force Kapatid upang tumulong sa Sarangani Province at General Santos City maibalik ang kanilang kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, June 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 738 kHz po sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday na. June 10, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alanige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: O, pambungad natin ngayong Wednesday morning ang traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin yan sa may Bansalangin. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Tab Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may PCLA Street hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Tap Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng MRT, pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pag alagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong C5 south ay northbound, dito rin po tayo makakaranas sa moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis Flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Wednesday. Meron po tayo pinapatupad na number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Balik pa po sa Makati na tuloy-tuloy ako nilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8.5 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. O, paalala ng MMDA Metro Base, ha? Wednesday ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 5 or 6. Simula yan kanina ng alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then from 5 p.m. hanggang 8 p.m. mamaya. Huwag lang hong gagawin sa Makati. Sa Makati, kung coding kayo, walang window hours yan. From 7 a.m. to 7 p.m. po, straight sa Makati City ang number coding. Balita muna mula sa Quezon City, dagdag na relief supplies parating na sa Mindanao para po ito sa mga naapektuhan ng lindol. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
5: Mary!
8: Alan, patuloy ang pagpapadala ng Department of Social Welfare and Development ng kalagdagang tulong para nga dito sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, agad na nagpadala ang Mindanao Disaster Resource Center ng libu-libong food at non-food items bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mapupunta sa Soxergen ang kalagdagang supplies, kabilang dyan ang nasa 20,000 family food packs, 380 water filtration kits, nasa 289 family clothing kits, 450 sleeping kits at 87 family tents. Ito'y para matiyak na may sapat na pagkain, malinis na tubig at iba pang pangunahing pangailangan ng mga pamilya na apektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, patuloy silang nakaantabay para magbigay ng karagdagang suporta, lalo na kung hihilingin ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Yan po yung update mula sa Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap, ang boses mula po sa OCD, ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Yan po ay maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!

0: or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Oy, good morning muna, sir. Good morning, Director Mario Malyari ng DSUD, ha? Oy, ito ho, update mula sa DSUD, ha? Bilang tugon po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisang mobilization ng tulong ng pamahalaan kasunod po ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao, ano ho? Tumugon ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ipinagutos po ng DSUD ang implementasyon ng moratorium sa housing amortization payments. Yan. At ang activation din ng kanilang regional shelter clusters. Inatasan po mga kaibigan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies ng DSUD. Kabilang po dyan ang Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation at ang National Home Mortgage Finance Corporation na magsagawa ng kinaukulang hakbang para po may patupad ang moratorium sa housing loan amortization para doon sa mga kwalipikadong apektadong beneficiaries. Yung pong mga guidelines ng mga KSAs kaugnay ng implementasyon ng moratorium at ang coverage nito ay i-anunsyo po ng DSUD sa lalong madaling panahon. Ang direktibang ito, mga kaibigan, ay bahagi po ng Whole of Government Response ng Marcos Administration kasunod ng malakas na lindol na tumama diyan po sa Mindanao. Maliban pa sa moratorium sa housing amortization, ang Pag-ibig Fund, mga kaibigan, at ang National Housing Authority ay agad naman na nag-deploy ng mga team para makapagkaloob ng mabilisang tulong sa mga biktima ng lindol. Meron pong dalawang Pag-ibig on Wheels mobile branch na pinadala sa General Santos City at sa Dipolog City. Yan po'y para mabilisang makatulong sa mga apektadong miyembro. Sa panig naman, mga kaibigan, ng National Housing Authority, mayroon din sila mga teams na dinispatch para magsagawa naman ng ground assessment para sa processing ng emergency shelter assistance. At sabi nga po, mga kaibigan, ni Secretary Aliling, alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang maghatid ng tulong sa mga kababayang naapekto ng lindol. Inatasan niya ang mga shelter o key shelter agencies na simulan ng pagpapatupad ng moratorium sa housing amortization para po ito sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Binanggit pa ni Secretary Aliling na sa panahon ng sakuna, importanteng mabawasan ang alalahanin ng ating mga kababayan. At sabi pa ni Secretary Aliling, ang prioridad ay ang kanilang kaligtasan. Oras natin, 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: So antabayan po natin ang detalye ng moratorium na yan sa pagbabayad ng housing loans, ano ha? I-anunsyo ng DSUD as soon as the details are finalized. Ika nga. Ito naman, impormasyon mula sa Department of Education. Sabi po ng DepEd, mga kaibigan, sa isang bansang madalas na tamaan ng kalamidad, mahalagang matiyak na protektado ang mga learners sa tuloy-tuloy ang kanilang education kahit may mga disruption. Ito pong Education and Emergencies Policy o EIE ay nagbibigay naman ng malinaw na gabay kung paano ipagpapatuloy ang pagtuturo at ang pagkatuto bago, habang at pagkatapos ng isang emergency. Ito po, para sa panig ng mga guro, may gabay at suporta sa pagtuturo kahit may disruptions. At kasama rito ang trauma-informed teaching, psychological first aid at mental health support. At para naman sa mga learners o mga estudyante, tuloy-tuloy ang pagkatuto habang inuunawa ang kaligtasan at ang kanilang well-being. Meron pong 4 levels ng learning continuity and emergencies. Ito po ha. Ayun ito. Hayo, continue, in-person classrooms learning. Hinay or ease in. Ito naman ay structured distance learning sa pamamagitan ng mga available modalities. O yung isa pa, hinga or check-in. Check-in at light distance learning. At yung pangapat, hinto or stop. Stop all forms of learning. All forms of learning are suspended. Depende po sa sitwasyon. Ayan ha. Yan po ay mula sa Department of Education. Kaugnay ng tinatawag nila na Education in Emergencies Policy. 21 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense. Ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi, I would like to order 1 caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
4: Ilaw.
3: Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Pinalakas, pinalawak.
15: Radyo
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
16: World League Service Sports Radio.
17: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
21: Radyo Mag 1278.
22: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas Radyo Publiko
24: 738.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3
29: The AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
33: collab.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 25 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
35: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
34: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
36: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
37: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado, at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
38: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Mapapanood naman sa live Facebook streaming po ng Radyo Pilipinas Facebook page. Ngayong umaga, makakaugnay natin ang FIVOLC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang kanilang science research analyst, si Sir Paolo Sawi. Sir Paolo, magandang umaga po. Teka, maya-maya, reconnecting daw. Ayan. O, ngayon, makikibalita tayo dito sa bilang ng mga aftershocks sa simula noong malakas na lindol noong Lunes, ha? Ayan, okay na. Mula sa FIVOLC, ang kanilang science research analyst, si Sir Paolo Sawi. Sir Paolo, good morning, sir.
39: Good morning po sa inyo po. Good morning din po sa lahat ng ating kapakinig po.
0: Yes, sir. Nako, thank you for joining us this morning. Hingi lang kami ng update una, sir, dito sa mga naitala o mga naramdaman na mga aftershocks kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa gawi ng Mindanao, sir, please.
39: Okay po. So, as of 7 a.m. ngayong umaga po, ang total number ng aftershock na recorded po namin natin is 2,023 po. Then 528 po dito is yung plotted po or yung makikita po ninyo sa FIVOLC website po. Then 47 po dito is felt, meaning may intensity po sila. Then ang magnitude range niya po is from 1.2 to 6.4 po.
0: Ayun. So ibig sabihin, ano na, meron kang binanggit na naramdaman, meron kang nabanggit din na plotted ng mga instrumento, Sir Paulo.
39: Opo. So yung 528 po, is plotted po namin siya. Ibig sabihin siya po yung na-locate po namin na mga earthquakes na ang epicenter niya po is along Sarangani or Davao Occidental po. Mga ganun po. Then 47 po dun is yung may intensity po or yung naramdaman po ng tao po.
0: Ayun, 47 yung may intensity naramdaman. Ibig sabihin, ito yung naramdaman yung paggalaw o pagyanig nung mismo mga nandoon sa lugar, sir.
39: Tama po.
0: Okay, itong mga binabanggit niyo, Sir Paulo, na mga yung mga felt o yung may intensity, yes, ano, differing intensities yan, usually gaano katagal itong mga nararamdaman na ito? Mga seconds, sir?
39: Actually, depende po yan. Kung mga intensity 5 lang po, sabihin natin po mga seconds lang po. Pero yung example po is yung sa main shock po or yung magnitude 7.8 po, intensity 8 po siya. Sabi sa equivalent 3.9, kulang isang minuto po. So, mas matagal po naramdam. Usually, mas malalakas yung intensity po nun. Tapos, dagdag pa po nun, nasa katubigan yung ano yung epicenter po natin. Kasi pag nasa tubig usually, parang mararamdaman mo, nagsisway po kayo.
0: Okay. At ang gumalaw dito is the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Okay. Please share with us additional information tungkol dito sa Cotabato Trench which caused the 7.8 magnitude quake last Monday. Please, sir.
39: Okay po. So yung Cotabato Trench, pag imaginein po natin, kapag umarap po tayo sa isang mapa, tignan po natin yung mandang karagatan ng Pagadian, banda po doon. Tapos yung trace po or yung kinaroonan po ng trench, Cotabato Trench, simula po doon pababa papunta ng Sarangani po.
0: Okay.
39: Tapos yung itong Cotabato Trench po na to, siya din po yung naging sandi or lumikha nung Moro Gold earthquake po nung 1976 po. Mm-hmm. So tapos itong Moro Gold earthquake na to, yung magnitude 8 po, nakapag-produce din po to ng tsunami po na malaki. Based nga po dun sa observation nung time po na yun, halos kasing taas nung puno ng nyog po daw yung height ng tsunami na na-observe po nila. Tapos yung sige po.
0: Yes, okay, sir.
39: Po.
0: Yung halos, nabanggit nyo na halos kasing taas ng puno ng nyog ang tsunami. This was during the
39: 1976 po, Moro Gulf Earthquake.
0: 1976 Moro Gulf Earthquake na ang magnitude noon ay
39: around 8.0, magnitude 8.0 po.
0: 8.0, emanating from the same Cotabato Trench, sir.
39: Yes po, tama po.
0: Ayun. At ang sumunod na significant na paggalaw ay yun ngang nangyari no Lunes, sir. Ganun po ba?
39: Opo, tama po. Pero aside po na nangyari no Lunes, yung Cotabato Trench, active po talaga yan sa mga malalaking lindol. Example, mga magnitude 5, magnitude 6 po. Meron po talaga, madalas po nangyayari po yun sa Cotabato Trench.
0: Ayun. So, ang isang trench pala ay maide-describe din bilang active trench. Ganun yun, Sir Paulo.
39: Actually, trench. Pag sinabi po natin trench, usually active po talaga yung active po sa mga lindol po yun.
0: Okay. Oh, sige, sir. Pa, yung kanina binabanggit mo, yung dinidescribe mo, yung Cotabato Trench stretching from point A to point B. In terms of length, ilang kilometro po ang haba nitong trench na ito, Cotabato Trench, Sir Paulo?
39: Actually, hindi po mabibigay yung eksaktong haba. Kilometro po. Ang haba po. Ang na-imagine lang po is, yun nga po, simula Pagadian City, pababa po ng Sarangani yung trace niya po.
0: Ayun. Okay. At siyempre, isa pang tanong. Magmula noong Lunes, 7:37 a.m., yung 7.8 magnitude na lindol, sir. Ano? At ngayon, nabanggit nyo, as we speak, bandang alas 7 ng umaga, kanina lang, ay may git 2,000 na ang bilang ng mga aftershocks magkasama rin yung mga naramdaman at yung plotted iba pa.
39: Apo.
0: Usually kapag ganitong usually sir dito sa ganito na 7.8 magnitude pagkatapos emanating from the Cotabato Trench, usually gaano katagal nagkakaroon ng magkakasunod ng mga aftershocks under similar conditions po, sir?
39: Okay po. So usually yung aftershock po, since ganito siya kalakas, tingin po namin mga months po yan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa po. Yung
0: please.
39: Nangyari po nung around October or September pala, kasi September 31 yung Bugo earthquake. Ang
0: Cebu, yes.
39: 6.8.
0: Opo.
39: Then hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung, what if, eto pa po, 7.8. So ini-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya yung mga aftershock na mararamdaman po.
0: Ayun, kasi siyempre yung ibang aftershock malalakas, umabot ng intensity 5, I understand, Sir Paolo,
39: yes,
0: no?
39: Yes po, tama po. Tapos mga malalaki din po siya, magnitude 6 din po, usually yung mga aftershock niya na malalaki po eh.
0: Mm-hmm. Ayun, okay. So ito yung pinag-uusapan natin, yung 7.8 magnitude earthquake diyan sa Mindanao. Okay, ito naman Sir Paolo, ano? Siyempre pagka ganyan, may malakas na lindol na ganap sa Mindanao, bumabalik na naman sa isip ng ating mga kababayan, halimbawa yung narito sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Luzon, yung ano, yung the big one na tinatawag na pag gumalaw itong anong tawag naman dito, West Valley Fault. Opo. Itong West Valley Fault, kindly give us more details dito. Ito yung sinasabing pag gumalaw ay may malaking posibilidad na malakas din ang lindol na
39: yes,
0: na iko-cause na ito, sir.
39: Opo, tama po yan. Based po sa study, around magnitude 7.2. Then ang parang pinaka magiging problema po nito is tatama po siya dito kasi sa Metro Manila, which is una po, madaming buildings, then madaming tao. So yung magiging effect niya po is medyo malawak po. Kumpara po, pag tumama siya sa mga, sabihin natin sa mga karagatan or mga konti yung population na tao po. Parang mas malaki po yung epekto po nito.
0: Okay. At itong West Valley Fault, ito'y nasa western side ng Metro Manila. Nandun sa halos gilid ng Laguna de Bai o Laguna Lake. Tama ba yun, sir?
39: Tama po, sir. Tapos umaabot siya hanggang Marikina. Malaki po yung sakop na po eh. Halos nadadaanan niya po yung Metro Manila po. Na west side nga po, east side po tama, na ano, malapit sa Laguna de Bay po.
0: Yan. At syempre, itong pag-uusap natin na ito ay to clarify na ganun ang mga possibility na mangyari because of the West Valley Fault. Gaya rin ang palaging pinapaalala ng FIVOX at ng iba pang ahensya. Pero wala pa ring teknolohiya, Sir Paolo, na makakapag-predict na aktwal na magkakaroon ng isang pagyanig, sir.
39: Yes po, tama po. Wala pa rin technology na nakapag-predict. Kahit sa ibang bansa po, wala pa rin po sila.
0: Mm-hmm.
39: Nakakayahan po.
0: Kaya ito, ni-emphasize palagi pagkausap namin ng FIVOLS, kayo, ang OCD at ang DOST. Mahalaga na kapag meron tinatawag na mga ano earthquake drill, ay makibahagi tayo ano para top of mind, nakaredy lahat kung sakasakali, sir, di ba?
39: Po para maging, ang mangyari po is maging automatic response or reflex na po natin siya in case na may mangyari din doon po.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay. Nako, Sir Paolo, bago tayo tuluyang magtapos sa panayam, baka meron po kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan. Siyempre, gaya ng binabagin ko, top of mind palagi, dapat nakahanda. Please go ahead, Sir Paolo.
39: Okay po. In case na makaramdam po kayo ng lindol po, mas maigi po na gawin po natin yung duck over and hold po. So, maglo-lower po tayo ng body, then hanap po tayo ng masisilungan na kayang pong protekta sa ating ulo. Example, mga table po, ayun po. Mag-stay po tayo dun hanggang sa tumigil po yung pagyanig po. Tapos, once na tumigil na po yung pagyanig, saka po tayo lumipat or maglakad papunta sa ligtas na lugar at open space. Siguraduhin po natin yung open po na yun is hindi po tayo mag...
0: Yes, sir. Nag-choppy. Toot! Sayang, nag-choppy. Okay. O, sige. O, okay na yun. Okay na siguro yun, ano? O, baka mobile si Sir, ha, Paolo? Okay. Nandiyan? Naka-recover ba ang linya? Negative? O, sige. Naputol na. Okay. But we'd like to thank si Sir Paolo Sawi. Siya po ay Science Research Analyst mismo dyan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ating nakausap. So, paalala niya, top of mind, dapat palagi tayong nakahanda. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
2: 738 a.m.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
9: Sports Radio.
10: Radyo Pilipinas.
11: World Service.
12: Ang taginting ng FM.
13: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
20: Mas maraming mararating.
24: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
26: At serbisyo publiko.
33: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
38: Radyo Pilipinas.
40: News nationwide.
41: Trending issues na pinag-uusapan.
42: World News in 5.
43: Ang inyong institusyon.
44: Sa Philippine Sports Rocket.
45: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
46: 66 Informasyon.
47: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko.
49: 738.
50: Sports Radio.
51: 918.
52: Radyo Magazine.
53: 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio.
61: Radyo Magazine.
62: Serbisyo Publiko.
63: The AM and FM Collab.
64: Sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
67: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
68: Radyo Pilipinas is on Viber.
69: Viber.
68: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
69: Receive credible news and information.
68: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
69: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
68: Viber.
69: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
70: This is a public service announcement.
71: Discipline is the key.
72: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
73: Kilatisin ang sarili.
72: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
73: Importante rin na ating laging isipin.
72: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
73: Isang mahalagang paalala
72: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
70: This is a public service announcement.
74: A public service announcement
70: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
75: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
76: Radyo Pilipinas.
77: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
69: Radyo Publiko.
70: 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning, good morning! Hanggang 8 o'clock po tayo magkakasama-sama sa impapawid dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. At siyempre, tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM sa Sports Radio 918 kHz. At siyempre, sa Radio Magazine 1278 kHz. Patuloy pong lumalawak, mga kaibigan. Patuloy na dumadami ang mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount sa mga public utility vehicles. Kung maalala po ninyo, a few weeks back, ano, ay dito sa National Capital Region. Pero nationwide na ho, paunti-unti ha. At may gitna sa 5,000 gasoline stations all over the country ang nagkakaloob po, mga kaibigan, ng 10 pisong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney o sa mga PUV drivers. Take note ha, dapat kwalipikado. So ibig sabihin, paano kwalipikado? Ang mga ito dapat may prangkisa. Hindi kasama rito yung mga nangungulorum, di ba? May prangkisa kasi yung pong mga gasoline stations, meron silang app na ginagamit na ma-check ika nga yung plate number ng sasakyan na pakakargahan ng diesel. Okay, so lalabas yun. Halimbawa, pipila ka sa gasolinahan para ka maka-avail ng fuel discount. 10 piso per litro yan eh. Ma-check, ma-check. Oh. Ay, oo, kasama nga ito. Ito yung plate number niya. O, lumabas kasama. So, kakargahan ka ng diesel, meron kang diskwento. 10 pesos kada litro. Maximum yan eh, up to 1,500 ang per week na diskwento. Malaking bagay ho yan, lalo na sa pagkakaloob ng tulong sa mga kababayan natin sa transport sector. Kahapon eh, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Malaking bagay po, mga kaibigan, na mayroong diskwento para sa mga pampublikong sasakyan. Oh, yun hong mga ano ha, yung mga qualified, ongoing po yan, syempre. Ngayon, yung talagang mga hindi kwalipikado, kaya halimbawa ng mga hindi naman nakarehistro o wala namang prangkisa na mga sasakyan pinapasada, ibig sabihin, kolorum ang mga ito, eh natural lamang po na hindi kayo kasama dun sa listahan pag binerify. Ano ho? Mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas pong 7 a.m. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap.
6: May OPM na mabagal.
7: Agad magaganda mga pinay.
5: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
5: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
75: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
76: Radyo Pilipinas.
77: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
0: Patuloy po, mga kaibigan, ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
8: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
9: Magandang umaga po, Sir Alan, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Update po, no? Ang nakaka-apekto sa northwestern part ng Luzon ay itong hangin habagat. Kaya dito sa Ilocos region, ganun din sa Babayan Islands at sa Batanes ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung tsansa ng mga pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas ang ating panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga isolated na mga kaulapan. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy po itong ganitong weather. So, yung kababayan natin dito sa Ilocos Region in particular ay mananatiling makakaranas ng maulap na kalangitan. At sa kasalukuyan, wala naman po tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero heads up na din po, base sa ating TC threat potential o yung forecast natin sa susunod na dalawang linggo, kung may mamumuba, may posibilidad po dito sa eastern part ng Mindanao ay may mamuong low pressure area or bagyo. Pero sa kasalukuyan, good news, ay mababa pa rin yung chance nito. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
0: John?
9: Yes po?
0: Nabanggit mo na may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area east of Mindanao.
9: Yes po.
0: Kailan ito, more or less?
9: Ito po ay posible by June 15 to 21.
0: Mm-hmm. At itong posibleng mabuong low pressure area, ano naman ang chances na lumakas ito at umabot sa tropical depression level?
9: Sa kasalukuyan po, yung pagkabuo pa lang ng low pressure area ay mababa naman po yung chance. Ha?
0: Mm-hmm.
9: So mas mababa din po yung probability na ito ay mas maging malakas pa o maging ganap na bagyo.
0: Ayun. Okay. At sa ngayon, ang Pag-asa, kumbaga wala nang pinapalabas na mga updates on heat index, di ba?
9: Yes po.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, salamat na marami, John. Thank you very much.
9: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Thank you. Si John Manalo, direktang mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, ulitin lang natin yung mga paalala, ha. Paalala ng FIVOX kanina, dapat palaging handa. Okay. Walang anumang instrumento na makakapag-predict na magkakalindol. Ayan, ha? Wala. Baka, kaya ganito, pagka halimbawa, yun, may nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao. Ay, yung iba naman, wag ho kayo magpapakalat ng mga fake news. Ha? Wag kayo magpapakalat ng mga fake news. At yung mga kababayan natin na madalas naman na mag-surf sa net, kailangan naman maging mapanuri tayo. Mapanuri. Huwag ho yung basta-basta may makita kayo kung ano, isishare nyo kaagad o kaya ay ipapakalat nyo kaagad. Let us be very mindful, ika nga. Maging maingat, maging mapanuri. Huwag basta-basta magsishare o maniniwala sa mga fake news. Oy, happy birthday muna, ha? Happy birthday, galing ito kay Ja ng Public Affairs, ha? Ja, David na nga pala 'yon, ano? Happy birthday to Kagawa Dave David of Malpitik, San Fernando, Pampanga. From Loven and Ja. Ayan, happy birthday Kagawa Dave David ng Malpitik, San Fernando, Pampanga. Mga kaibigan, bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umaga ng Wednesday. Ating mga executive producer Paula Antulin Aligumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Publiko.
11: 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si kami po yata ang nakakabot.
19: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Sa po, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ngayon pong palatuntunang bangon, bayang mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpu. Samahan niyo po ako sa mga balitang tatanggapin natin sa umagang ito. Ngunit higit sa lahat, ang patuloy nating pagbabantay sa mga kaganapan sa may bahagi po ng Mindanao matapos ang sunod-sunod na malalakas na aftershocks kahapon. Yan po ay matapos na makaranas ng 7.8 magnitude na lindol ang bahagi po ng Sarangani at ang mga karatig bayan nito. Ang amusta tayo sa iba't ibang munisipalidad sa bahagi po na yan ng Mindanao. Antabayanan po natin sa ilang mga saglit ang ama po ng munisipalidad ng Pulumolok sa South Cotabato. Kamustahin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon, hindi lamang po ng mga kababayan natin na mga manggagawa roon, but primarily mga kababayan dahil nagsimula na po ang klase ng mga mag-aaral. Kamustahin din natin yung kalagayan ng ating mga kabataan at yung mga guro. Kasi kung napapanood yung mga kababayan, yung mga Facebook posts, na mga videos na nagva-viral sa social media, makikita nyo talagang nakakatakot yung pagyanig ng lupa. Talagang yung mga tao hindi maibalance yung kanilang sarili. Ganun po kalakas, ganun po ka-intense yung naramdaman ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Bukod dyan, nakatutok pa rin tayo sa mga ginagawa ng ating pong pamahalaan. Of course, from the level of the national government agency,